0: e motsomoradua e motsomoradua thobedi dubella thobedi dubella letswala la mmamaabane fentersburg ka bodulodi ka sa solleke ka mone ae motsomoradua o tsamaya ka yona puemo ae kgona nna ke bone nka tshwara le lentswe le iwane mare ke a utlwa le mo otlang tsamarato bo I love you mo ai kore a ke etse mare ke a utlwa o bua yona straight tanke motsomoradua tanke ngwaneso ai o lo ba kwala ditsebe ba lekwane
1: gotsoe motsomoratua ka gatha kwete o tshwere paseka wa gamafa batho ka mona ka botshabelo o mametse dikhumo la 89.9 ke le ka mona ka botshabelo kwete a wa diotla kwete go jila ka tsebe ga gatha kwete tanki
2: kgotso mafifi ai ngwana mme mmino monate e le o seng wa tsatsi le a labone ako o mametse ka leqhubu la 89.2 megahertz ke le mamello valmarine ke mosupatsela navigator shabazwane ga re ye goreng ya botlhano
3: emoswe motho kuize wa le sanda wana ka mmamafodi ka mona ngwana mme 89.6 ko jela ka tsebe ngwaneswa e ke rata dipuo le nnane ke batla ithuta tsone ga o le motho o tlamehile o tsebe dipuonyana tse ngatanyana ngwana mme ga o shekela mafatsheng a ma o seka ba sokola ngwana mme ke rata puone ngwana mme gore ke rata mane ga mo jetsa ka mokgwa mo ratang ka teng ngwaneso mo sheela ngwaneso ke ratile yona fela ngwana mme ke khuise wa lesanta wana ka mamafedi kwa monamso wake ithaka daso
4: matebele go monatele ga o ka e love you ke tiang tresna teken ragane o qetile ka yena tiang tresna teken ragane o qetile tle o bona sena botsi jwale ga o sega I care deeply for you ga o se mobetse gore ke ya o kgathalela o tla bore fela tiang sa yang teken ragane o mokgethe bantse boko bona ga itekola gaufinyana
5: gonaa gonomedingwaneso ka fela o sa ditamaya ngwana matala seka bota ke mokaramakoeseng ka tau ka mola wa gone ekoutlo go medi supa kgotso supa ngwana matala antse bo mametse wa gone go sere teng
6: emotso maratua ko mametse ka 88.4 o bua le mogapi ka motseng wa perit ona helbron tanke
7: tumela mzwake tumela sponona ko mametse ka leqhubu la 90.3 ka mona ka maokeng atšhe tšhe wena he wena a ehle atšhe ka puo yeo a ehle a mzwake hle ntate modimo o file dinete tšhaba tsane ka maokeng ga re goreng ela ntate o tsekeg
8: Hashtag dikalane dumela sponkyponky
4: sethetis
8: batlha makgetha ka melodyng virginia tse ke ditsilwane leqhubung la 89.4 till the last hour tanki
4: ya
9: motsho moratiwa ga ke ya moo ke a ikutlwa puo ga se puo ke tla e tshwarelelang gogang tshwanetse ke kenye maske fela wena o neg mpuelele fela gore ga ke batla gore ke reng ke iketse smomo fela ga e thata puo ga o na le lengwe ke e tshwarelelang fela e monata o e bua ya motsho moratu
4: a o tshwaka ntho tse mmalwa fela tse o thweng ke di-basics
5: e motsho moratua mminowa gago nkateae kannete o gopotsa gale o gopotsa go leng tatetlhe ua le ditaba ka mona ka tlopo ka monana ka mmakwane o gopotsa gale tlheng tate mmino gago o monate tsamaya fela jalong tate e fitlhelela goreng a botlhano tatetlhe le buile
10: e motsho morati wa go ratumala mena e tsaba ebetsa straight go na le mobu o mong kile ka o shebelela ne re a ba buane ba ngola moo so ntho o iwang eno ke a o rata eno ka bangola mono a wa e shapa grotmane o ai ke sepina ka thena tsana masiro ae motse moratiwe o ai wena grotmane a wena ba ditseye bantho seng
4: a ngwana mme ke le boie
11: kgotso motse moratiwa ko mametse ka lekhubu la 88.1 megahertz ke le kwane mafeteng gapatsa lesotho pela lebonena la fanroi ntse o dutseng late rampai John Tshimeile gore ya botlhano ke mo reyang teng a ke re motsho moratuwa.
12: Dumela e motsho moratuwa, ke omanetse go 89.4 ke mare ya majang ka respaka, ke a leboa e motsho moratuwa.
4: Sponono ga re kena o tsona, ga re kena o tsona ka jeno ge ke re tlweleletsena tsa kwanantho tsa dibalenisi ge tlo bua ka taba ka jeno ge ke tleketse jena ke kgwathe ntho ena mona ga ke gutla mona fela ge itekola nna lona tshwara pene ya gago le pampiri ya gago sena se gutlwana se botlhokwa gagolo.
13: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya bokone bophirima. Mamela Lesedi FM le Thubulla 98.4 kapa o ka kena ho SABC Plus app go mamela Lesedi FM ke molelwa.
4: Le15:30 re ya goreng ya boraro mogatlhelo kwa pele ditheowa dikalaneng le motsho moratuwa ke Mzwakhe wa Khatshela. Mamedi ke rata gore ka jeno ge ke reshebane le taba ya bohlokwa gagolo e ke ratang gore ka nnete le ga e be re iphapanyetsa ntho tse ding ke kopa ka jeno ge tle re se ke ra iphapanyetsa ena ke tlo kopa ka boikokobetso bo bong bo bogolo gore ga re bua taba tsenana o tlo o shebe wena bohlokwa ke bona ba go itekola go itlhatlhoba motho ka mong introspection jele mona ga o shebe mang kapa mang ga o supi mang kapa mang ka monwana o tlo o tibisa maikutlo o shebe go tlhaola eng bophelong ba gago ke eng ntho o tshwanetseng o e tlose ke eng o tshwanetseng o e boloke gobaneng o e boloka o tiisa kae kapa o matlafatsa kae go bophelo ba o tlebe bophelo bo ntlafetseng. O kile wa elellwa gore nna le wena re moogeleng teng ka jeno goba go ile goa ba le motho ya ileng a re mamella le mefokolong ya rona ke a pheta. O kile wa hlokomela wa dula fatshe ga o tibisa maikutlo gore ga o ka sheba-sheba moraorao mane mo o tswang teng wa enka motlhomong go tlo o sa le lesea o gola o le moshanyana o le mogwetsana o le motlhankana go fitlhela o ba ntate wa mme bankgono ntatemogolo a na wa elelelwa gore go na le batho ba ileng ba ba le mamello go wena ba o mamella mefokolong ya gago diphosong tsa gago o tseba wena gore o diphoso di ngata fela la ga o ntse o le jalo motho eno ga a ka o felela pelo go monate ga ka kang bophelong bona go ba le motho le ga e se batho ba setlhopha ba babedi kapa ba lesome empa motho ya le mong fela ka matsatsi ohle kapa ka nako tsohle ya o mamellang gore ee ya tleng o jalwa yena fela he ke gopola ntatemogolo wa ka ntate Khepo gantse ke le polasing mane o ne a sa batle go gang ga ke shapua o ne a sa batle go gang ga ke shapua o ne a tla botsa o e ntseng e o nankeng ya leswadina a nshapa fela o ne a sa batle ga ke shapua ma o nang hela le ena a fumane monyetla a nghobela tsebetseng ga qeta go nghobela tsebetseng ona kgona go ntshwaka ka letsoo a ngwana ka o se ka tlotse o eetsa nthwen kapa ga fumona ke shapua raya mo shapeng fela hele se ke la mmolaya ke ngwana ka enwa ga qeta go shapua moo o ne a sa ba thibe go ba nshape ga ba qeta go nshapa fela o na mpitsa a re se ka lela ngwanaka go tloa ke sa le ngwana ka ithuta nthong tse pedi tsena gore go shapua ga se phoso ke bua ka nna ga ke gola ka ithuta gape gore lerato le ntse le le teng go na le motho yo a tlhekefetsang ga a shapa go na le motho ya galemang ga a shapa bua ka kgolo yaka fela ntse ke tla ke gola jale sena se ile sa nthuta kapa go nruta gore bophelong mo ga se batho ka o fela lapeng leno lapeng la gago ba ka o felelang pelo le ha batho ba leshome ba ka o felela pelo go na le motho ya le mong ya tla mamella mekgwa ya gago o kile wa ipotsa potso mamelo ya tshebeletso lesedi gore na a na wena o kgona go mamella batho ba bang ka mokgwa o batho ba bang le wena ba ileng ba o mamella diphosong tsa gago
14: Mamello ke engwe ya magabane a bohlokwa ga go le bophelong ba motho. Nka etsa ka letsa motheo wa taba tsa ka hona ona mo. Gore mamello ke engwe ya magabane a bohlokwa ga go le bophelong ba motho. Mme mo bela tsebele tswela sedi ho ba le mamello. Ho bolela hore o gona kapa ho gona ho mamela. Ho utlwisisa le ho amohela batho ba bang le ha ba sa nahane jwalo ka rona. Le ho etsa ka nako nngwe le ba setse dintho ka tsela eo re ratang ka yona. Kapa ba re fosetsa. O kgona ho mamella motho a o fosetsang. Ke rata re ke re lekolo taba ena ga re etsa boitekolo ka jeno gore na a na o na le mamello jwalo ka ha wena o ile wa mamellwa mekgweng ya gago. Motho wa itseba, go na le batho ba tsebang a itseba lena le madutsing wa tseba nna ke a tena. Ke tena batho, ke tena batho. Na le batho ba itsebang madutsing gore nna he ke a boga. Nka fitlha batho ba thabile mona go tlo lwana metsotso e mmedi ke fitlhe. A ye lefatsheng mo lo na le dimelo. Go na le dimelo tse o senang go di etsa letho. Kore go na le motho yo motse. E mo tsebang go yena o tlo fitla go thabuwe mona go tsheuwa le monnate go tantsa o keteko ha fitla fela metsweng e mmedi ke a vetsa go sontse go tlano mo ha o sa go tlanwe go sontse o qabane mona ha rwa kwana ay ay ay o motsi ene wa motsi sa motho mo mmedi e mo ngwa itse ba ke ene tsa ge mo tsoma ga dio ne pile mona ngo tlile botsegi ka ba fitle fela ntse re ditlokela ka bolo a fitla tshintshe mpentse re wena o tla bua ga basadi he o mone mo sadi o mone a fitle re ditlokela ka moruana ha fitla mono fitla seba ka batho fela o ntse lo jwalo ga o mamella ana wena o kile wa ipotsa potsone ha o ditsole mongwe ana ke gona o ba le mamello e felletseng jwalo ka ha le nna batho ba ile ba mamella ka bo foko di bobo ke nan le bona wangala motho angalang wangala ungala fela wa ingalla he le fatse mona ha ona ntho bo hloko jolo ka ntate yang ka tang ungala bona moshimane ka bongwana monna moshanyana mo hlankana ngalang le monna ngalang ha ona ntho bo hloko jolo ka yee e re mfela ha o qala wa le o se utlwa utlwane ka mantswe fela o ngadile hohle ke ni meeting tsa bolo ke meeting tsa motse ke skolong le kopano ntse batswa di bile le ngwana hae wa ngala o bile o tshaka le ngwana ka lotso o ile e re ke tla ke o jetse bo phelo bona bo re bo phelang bo re kopanya le batho ba fapaneng ka menahano maikutlo maemo a bo phelo le megwa ya bona ke a pita bo phelo bona bo re bo phelang bo re kopanya le batho ba fapaneng ka menahano maikutlo maemo a bophelo le mekgwa ya bona ka baka leo ha re sa ithute ho mamellana re ka iphumana re dula ge qabana mehleng re hloyana ebile re senya dikamano tsa rona le batho ba bang ke a phetha ngwana nkgono ke re bophelo bo o nongole ya ba tsena ndo dingwe lefatshe bophelo bo re kopanya le batho ba fapaneng ka menahano mabelo a tshebetso la sedi ka maemo a bophelo le mekgwa ya bona ka lebaka leo ha re sa ithute mamellana re ka iphumana re dula ge qabana ge hloyana ebile re senya dikamano tsa rona le batho ba bang goba ga re kgone go mamella ke na le metswalle ke na le batho be ba mpotapotileng kapa be ke phelang le bone be ke tsebang go yeo yena hlogo ya chesa yeo hlogo e ya chesa e ya bela fela ke na le mamello le bakeng sa batho bao le nna ke na le bofokodi be ke dumelang kapa mohlomong nka rata batho bang amohele le go mmamella ka bofokodi baka go ka nako nngwe nna ke itse ke tla tla ke tlotla ke bofokodi baka ga o ka nkaga ke tlotla ga ke tlotla ke tlotla ga ke tle go na le batho ba etsang jwang ba mamellang ba mamelela bofokodi bone ba re fapane ha re tswane le nna ke tsone tse fela jwa le motho moratuwa ke mamelle ba bang ge tlo bua ka bohloka ba ho mamella batho ba bang go fapaneng ha rona ka dikelello maikutlo maemo a bophelo ke tlo o jwetsa hore na bohlokwa ba ho ba le mamello ho batho ba bang ke bofe e re ke tle ke kgutse le tabele ke motswako ntho ene e tshwana le salate e tshwana le dijo tse monate tsa sontaa tshwanetse ha o ntse o hlaba mona ore bitukuti o reisi o go mokopu go nama ha o ntse o theosetsa mona go bona le ntho e ditseng mona metsinyana o ntse o re kacha kacha kacha kacha jale tse ditheoele ga mona dithopotele sealemoya sejalo ha se o hlabolola tshwanetse se nne se o fe monyetla ore nno thuise Carl Anderson I will be there o tlalatelo ke leira re feel cold ka pina tsena tse pedi ko fa monyetla ore tsole o tloge metsi ganyane ore e motsho mo ratuwa re bua ka mohlokwa ba o mamellana ha ebe o molekano wa ha o robetse ba metsi sealemoya o le mong garebe ya ha o ikobetse kapa mohlankana motsho o se ore o mofetse ore mo ratuwa ntho e re e hlokang kena e ntse e tshohlwa lesedi FM mo.

Pina ke monate Donald Arvalo Khwezela ke le ko fa le irara Feel a Good ho lesadi FM metsotso e a re beya jwalo metsotsong e robong e motshomoratiwa ka morago gora ya boraro mogatlhelo kwa bora wa bobedi le theoga dika alaneng. Botsoboratiwa pele re ya dipineng re nka gefo ke ile ka bua mantswe ke yana mamedi ge a itekola ka jeno bongweng re a itlhatlhoba mme re itshetleile gagolo tabeng ya botlhokwa ba go ba le mamello bakeng sa batho ba bangwe go na le phapang bakeng sa ntho tse o ka di mamelelang le dintho tse o senang go di dumelela go na le ntho tse sa tlatlamayang go gang o di dumelele go gang ga ke bua ka go mamelela motho ga ke bue gore jwale motho a o tlhekefetse kapa e tse ntho tse botlhoko ebe jwale o tlage wa mo mamelela a ga ke bue ka ntho eno re se ke ra latlhega go na le ntho tse re di bitsang mefokolo e ka lokiswang go na le ntho tse dingwe tse o senang go di lokisa go gang la o ka ba rata ke bua ka dintho tse sesane tse e le goreng ka nnete mabedi a tshebeletso la sedi ke ka gona ke ile ka tsa motlhala kare go na le ntho tse dingwe tse wena jalo ka boweneng ba gago go na le batho ba ileng ba o mamelela bakeng sa tsona go fitlhelela o elelelwa gore ka nnete go na le batho ba ileng ba bona botlhokwa go wena le ga fela go ne go na le mongata bo sa boneng botlhokwa boo motlhang ke neng e qala leeto lena la sealemoya re ne re le sealemoyeng se seng le motswalle mongwe wa ka jwale ga re fitlha mono re ile ra kwetliswa re ile ra kwetliswa le go le boima ka nako eno ke gopola re kwetliswa ke monne mongwe ke a buti mongwe a tlhang kwana Limpopo ga ke gopola bua mantswe a mangwe a re go rona what are you here for do you think we are playing here jwale ka gobane nna ne se ke tlwaetse ka nnete motho tswa bo polasing kwana o ne o tlwaetse magoa a tla o fetsa ntho o sa etsebeng utlwe motho a o fetsa ntho e sa etsebeng a bue ntho e telele fela o sa itlweng na yakae ne ke le motho a kgonang go jaka ntho tse dingwe ka dipete ga ke soka ke ba bophelong ba ga ke soka ke ba lekwala ga ke soka ke ba sengalane nna motho a tla ngala fela nna ngale a ngale a e e sale ke le moshanyana ke sale monnyane ga ke soka ke ba motho a ngalang ntho ke ne ke jaka ka peta tjena ne ke kgona go e jaka ka peita tjena ke e pele ke tshepa gore ga ebe ke ne ke le motho a ngalang e kabe ke se mo ke leng teng bophelong ka nako ke a opola re sebetsa polasi le moshimane mothong ke tladimakgetha le motswale mongwe wa ka otho ke tladimakgetha re sebetsa dipijopo mono le ena re ile yo gwaleneleeyoo ne ke qala gona ntho jalo go na le jwangbona bo thatatatatatatatatatatata bona bo reng ga ra futlame o ikenye makgetlho a a lesome gore jwang bo botshutololwe mo tlame o garafo isebetse bona bo manamang fatshe o tla bona bore jo jwale go ne o tlo ba le mokete wa bona mo lenyalo polasing eno jwale go na ntho e re bitsang motogo hekee mo dikoloi di fetang teng jwale re ne re tlameya re kofole moo go fitlhela haising re kofole mono re etse o be botlotle jwale o fitlha ntse re kofola re le babedi le motho enwa o tlosa motho eno o mo isa kaekae wa ntsoetsa gore monna ga ke gutlwa ka tinage ke batla o bo qetile o kofola mo yo ka nako eno ke opola gantle e motshomoratiwa ne be re fua 65 rand ka letsatsi o tlo o seng ka 8 o fitlhela mantsi bua ka 5 a re fa 65 rand ka letsatsi ke opola tšhelete eno ne ke reke itsa ke golana ke reke memoristic ya ba kgelo etsa di-demo le gotse mongwe ka o thweng ke kgatliso magololwane ga etsa di-demo le na 2013 ga etsa di-demo ke re ga ke batla go isa demo tsena ke di tsamaise di yale moyeng tse fapaneng ga etsa di-demo ke bogola mono ke tsa lenaneo ke tsa demo le moshanyaneng ya ba moshimane ona e ke sebetselane mona tladimakgetho go nna monna go thata fela ke kopo o se ka tlhalatlha tshepo go tloloko a ke go wa tse bona le sepheo le mo gago go bane ngwe le mo
kwa fumana hore ne ke se ke le maemong a o tlohela empa ho ba le motho a mmamellang a mfantsebe e ka ba ke ka kgwebo e ka ba ke ka mosebetsi e ka ba ke ka ditabatabelo tsa bophelo ba hao ka nako nngwe o batla ho lahlela thawelo o batla ho lahlela toulu ha o sa batla letho ho be le motho ya le mong ya reng e-e ngwaneso o se ka e etsa nthweno mabedi a tshebeletso ya lesedi e re tle ke etse tjena he jwale ke tle ke o fe bohlokwa bao ba le mamelelo bakeng sa batho ba bang ke kopa ho hlakisa taba ka gape go se ke ga tswale kweteng ha ke so go mamelele batho ba etsa ntho tse bohloko kapa motho ga ke tsho jalo bona ke bua ka mamelelo motho a ka o mamelelang bophelo ba bontlafale ka bofokodi bo o nang le bone mamelelo e thusa go aga dikamano tse ntle mamelo ya tshebeletso ya lesedi ga re na le mamelelo go batho ba bangwe re ba fa monyetla go itlhalosa le go bontsha seo ba leng sona se thusa go aga setswalle lerato tshepo kutlwano malapeng mosebetsing le setšhabeng ga re ba le mamelelo o motho re a mo thusa gore ga ebe a sa bone phoso ya a e bone o fitlheleletse a e lokisa a fetoga mamelelo e fokotsa dikgatlhano dikgotlhano ya motsho moratuo le dinto ga o mamelela motho o kgona go utlwisisa ntho e etsang gona jwale go qabano le manyalong le machat le dikamanong tsa marato batho ba ba sa batla go mamelelana gona jwale gohang ga e sale jale mamelelo e fokotsa dikgotlhano le dinto batho ga ba tshwane go ya dinako tseo ka nnete ka tsona re sa dumelelaneng le ba bang empa o se dumelelane ga o bolele gore ka nnete re lokela go roakana go lwantshana kapa go tlhoyana re a kgona re se dumelelane re le basebetsi mmogo ntho eno ga e re etse re dira ka nako tse dingwe go gutsa go mamela le o leka gore o utlwisise motho e mongwe go ka thibela qabang e golo o go thola fela go mamela gape mabidi a tshebeletso le tsedi mamelelo e o ruta o utlwisise batho ba bangwe motho ntse o sa mo utlwisise antle osofomone o sa mo tshware gantle a sesa te ga o mamelela o kgona go ka nnete o mo utlwisisa bobebe mamelelo e re thusa go tshwarela batho ba bangwe mamelelo e tshwanetse ka nnete o qala go rona pele mamelela batho ba bangwe jalo ka wena o batla go mamelelo mamelelo ya re thusa go phela mmogo ka kgotso mamelelo e gape ntho ya botlhokwa e bontsha kgolo ya kelello le semelo re ke tle ke epineng ga ke gutla mo jale ke tle ke atamela pela gago jalo o tlo nkoqele mabedi a tshebeletso ya lesedi gore wena o kgona go mamelela batho ba banna o kile wa mamelelwa bofokoding ba gago baby boo sondela.

0: Mabiru atsebele tsuwa le sedi di tabakitsena. Methodist Church Secret 605. Le Cheerful Givers. Ba utlisetsa 70th Gospel Anniversary. Kala le shumene metsuwa supile mpalane. 2026 Mane CUT Welcome Campus. Tloho utlo thaba le rona ha re keteka dilemo tse 10 a supileng. Ke reke ya mawesele e le teng thabong Welcome. Re tla be re na le dibini tse latelang le bo segobela. The Brand Re Gao Tebogomoloi. Batsusi ba moya ama khola gospel singers le inkonzo ya mawesile makeno ke 250 rand fela di tikiti di fumane ya computer ticket le di bakentse latelang Thabong Methodist Church, Bronville Methodist Church, Oppenheimer Park Methodist Church, St Helena Methodist Church le Honey Park Methodist Church. Mosebetsi ona o tla qala ka hora ya bobedi go ya fitla mane go rengela shume Montsebuya.
1: Tshebeletso e ratwa le sedi FM.
0: 086-3003-084 bo hlokwa ba go ba le mamello bakeng sa babang.
2: E motsoma fifi. E motsho wa tsiba mamello. Mamello e ke nthweteng mara ho ya ho e utlo hatch ka nete ho metsi tsa ka pechi tsana e monyo la ka ho ha utlo bima ka nete monyo la ka ho ya utlo ha iko ha ke loke di ka ba mfumadi wa ka pe ka ba manelo o ka ka kwa tiba ha khona o bona ha o lokile itho kanto bone mo tshwaolo ke le tlhotshetso ga iko ha e utlwa boima ke mo nola ka tlo ntate tlo le mo tshetsa ga ka stimbe
0: ke le buile mo hlompe ma shomedi metso tsona le metso medika mara ra ra ra le sedi FM jubela khotso
3: e ma vivi
0: le ga mo hlompe wa ka
3: ke teng le ga ma vivi
0: pila mo tapile
3: mamelo ma vivi
0: ntate
3: ika ho ho thwa mamello itswala katleng
0: ana o khona ho mamella ba bang jolo ka ha bona ba ho mamella
3: ya khona ho mamella mafifi ho ba ke mola motla ukwa ke sena motho ke reng ha go utlwane le yena ho ba di holense ke khona ho mamella ke bona re motho na wa ng hatella monwane mare ke mamelle bofuku du ba ha ka hore le nna ntse ke na le bofuku
0: ntate.
3: E nna motho a mmameletseng haholo ke motho waka mme wa bana ba ka ke dira ke dikisheba ke le motho re motho o mmameletse.
0: O ka re ke eng o no eetsa mohlomong yo o ne o bona gore hai ka nnete mona o sa mmameletse.
3: A kere wa bona gantse re tla re gola re a chita mafifi ka nako ng o thole gore wa ntshwara mare ke bone gore motho nana o ntse a mmameletse ebile wa nthiba bo o tsamaya mafifi ke gopola gore o leke a ya hae a ntshiya monana Gauteng a ile hae ita goika ba ntlhabile
0: ga a na chitile o ne o ka mo mamelela wena jalo ka o mamelletse ga o ne o chita
3: ka nako ngwe mafifi ne nka ka mo mamelela gobane ga ke sheba le yena o ntse a mmameletse
0: ntate ke ya kokobela ke

0: motho wa ntse ntse go jalang kae, ka bona ka go o motho o rata bana ba gabo popinyana lenyalong laka ntate wa moo o ne a rata ba gabo le ba gaeso fela ga dule fatshe le ena ga buisana jana ke go tsea ga o le makoti o makoti a kere di teng paneneng ga o rata molekane wa ebile o ikokobetse ebile o motlhompha o nna le manelelo popinyana ke songale renyane ka 75 re kgaontse ke difuka 2000 ka ithuta go mamelelo gantlentle o tlo mamelela um o be le kutlwela botlhoko o be le tshwarelo ntho botlhoko keng ga o itlhompha o ithata o tla kgona go rata batho ba bangwe popinyana mamelelo e nkentse go ka seke ke bena le center e ke bitsang business yaka ya trish ka fumantsha gore bophelong batho ba ileng ba mamelela ke bona bampele mona mo ke leng teng le nna ka mamelela ba bangwe
1: nahana ba ne ba utlwetse
0: ha e ba ntse popi ya nge ke sa tlhokomela bana ka sheko mona ukwa
1: a ke le boma msia
0: thank you popi nyana
1: phila phila ga itse diaka e sisi ngwana ngkhono a ile jena o tsebe a ge potlakela go e hama gamelo tle ditle ditlale
2: e mo tsamara tu ke me joise happy mamelelo e tswala katlego o tshwanetse re ithute gore re mamelele ga o ka ithuta gore ga ona motse o senang segole motho o mole mo nkuke fela jalo o tla kgona gore o mamelele
3: e semnyame sithandwa bafowethu uphelile hayi mina ngingumqemane ngephele saka wena mzwakhe sponke ponke hawu mfowethu hayi ngikulalele wena mfowethu ngamagagasi we-88.4 ulalelwe ngu-SK Hlongwane la e-Everton eval okay right
1: lesedi dumela
4: ela ye motho mokatiwa
1: lekandade
4: a ke morereoreblecation
1: motlhompe
4: ntate wa tsewa mamelelo ke ntho e nngwe e seng bonolo gobane mamelelo ke leeto gobane bophelong go na le mo tlamehile o gotswe teng go go kgone o loka nna go na le dintho tse ngatanyana tse ileng di a etsagala ka businesseng ke qala hanyane fela ka businesseng business ke ngwana o tlamehile o mo tataise
1: ntate
4: jwale go na le diphephetso di-businesseng le di-price jwalo mare tlamehile at least o mamelele ntho tseo ke tlwele hanyane ntho tse nngwe gape a re le bo dikopanwa nna ke setho sa magotso a dikolo di-SGB so dikopanong tsa rona go na le dinako tsa gore re seke ra utlwisisanang kao fela ga kenyeditse le bo di-principal mare ntho e nngwe ga batle dintho tse di tswang di-experience ka gore wena galo le teng monana o tseba dintho di dinteng mare tlamehile o mamelele batho ba bangwe gore o ka godimo keo chairperson kapo jwang mare mamelela batho ba bangwe go ba qetelelong batho ba ga ba mamela go na le mo letsotsolisang sekolo pele batho ba sa ba mamele go tse o qeteletse se o tlwile gobane ba bangata ba ile ba tliwa di-SGB ka baka la go tlhoka mamelelo mare gona ke bona se ke fetile bo dilemo tse lesome se ke le teng di-SGB dilemo tsena tse putso jale mamelelo ga e bonolo mare ga o mamela go na le mo letsoisang bo sekolo pele
1: ntate ke a
4: kokobela le nna ntate kamoa
1: ntate ga e bonolo go gang mabedi wa tshebeletso ya lesedi taba ya go mamelela batho ba bangwe ga e bonolo fela ke ntho ya botlhokwa golo ga re seke ga e kenya tshebetsong re tla ipona re fitlheletse ntho tse golo che qala ke ba bantho e bonolo go gang ga re ithuteng go mamela pele re ahlola go utlwisisa pele re galefa le go rata batho le ga ba sa phethagala gobane le rona re tlhoka mamelelo kutlwisiso le lerato la batho ba bangwe ke kopa go phetha mantswe ana ga e be o kgona wa gatisa wa recorda wa record ga re ithuteng go mamela pele re ahlola go utlwisisa pele re halefa le go rata batho le ha ba sa phetha ha.

0: hobane le rona re hloka mamello kutlwisiso le lerato la batho ba bang. Hopola sena, ha o na le mamello ho batho ba bang, o haha kapa o aha marokgo a kutlwano moo batho ba bang ba hahang marako a karohano. Hopola sena, ha o na le mamello ho batho ba bang, o aha marokgo a kutlwano moo batho ba bang ba ahang marako a karohano. Bophelo bo monate a re ithuta mamellana. Re ke ke ra kgona ho fetola motho e mong le e mong hore a nahane jwalo ka rona. Empa re ka fetola tsela eo re arabelang ka yona ho batho ba sa tshwaneng le rona. Ke a phetha. Bophelo bo monate a re ithuta ho mamellana. Re ke ke ra kgona ho fetola motho e mong le mong hore a nahane ka mokgwa o nna le wena re naganang ka teng. Empa re ka fetola ho arabela. Tsela eo re arabelang ka yona ho batho ba bang ba sa tshwaneng le rona. Hey, hello mabedi, ha o etsa voice note ya 7 minutes. Ga fumana re ntse jwanganya te Matebele. Ha o romela ya 7 minutes. Ka nnete re tlo etsa ba Matebele.
1: Moratuwa, kgotso. Ha o bua ka mamello, o bua ka e nngwe e loreng e batlileng ke tsa gore ke sekebe ka leka ka batla mosebetsi ho hang. Cause nna le nna ke qadile hona dinthong tse thata tsa bomapolasing homeboy. Ke qadile mo e loreng ho no le thatanyana, mme e le goreng o sebetsana o shebane le lekgowa le e le goreng le ka nna la o tebela neng kapa neng. Sebetsana le lesere ntho e thata ka nqena ha o wa thula wa sheba o na le ditlhokwa tsa hao tse ngatanyana tsa hore o batla ho ya sekolong ka nqena. But ka baka la mamello ka tiiseletsa ho fihlelletse ke be ke tswelella ke tsamaya ke fumana kholo e mpatlang sekolong. Ka nnete ka nna ka mamella jwalo ho fitlheletse be ke ya sekolong. Ha se ke le sekolong ka nnete ka tiiseletsa le teng ho fitlheletse ke be ke ba boemong bona bo ke leng ho bona ha hona jwale. E motsho moratuwa, ai dintho tse ding e ka re ke dintho tse e le goreng di bohloko. Ha o bua ka mamello yo o ka nahana o give up no jena, but he ke batla hore lentswe lena la mamello le bohlokwa haholo hobaneng le re tswalla katleho. Ke mona letsatsing la kasheko ke a leboha fela ka baka la mamello boemong bo ke leng ho bona. Ke ntse ke leboha Ntate Modimo, ke ntse ke sebetsa, ke sebeletsa family ya ka ka baka la mamello. Hojane nka batla ho tloella ka nnete e ke be ke a kgola ke hula ka thata, but mamello ya nketsa hore ke atlehe bophelong. Ke a leboha e motsho moratuwa. Ke pele wa le khosi jersey number 10 ka mona ka Matlakeng Zastron. E ba letsatsi le monate. Thango
2: kgotso e motho moratuwa, ke morebe relocation kutlwano. Ke se mametse sehloho sa hao. Mamello hore o atlehe tlamehile o mamelle. Ke tseba le ka kgwebong ya ka fela hore kannete ho na le diphephetso tse ke kopanang le tsona kgwebong. Mara ha hona le mamello qetellong ho na le dintho tse hlolo tse tlo kgonang ho di fihlella. Ke tlwele eo ke tle tabeng ya ke setho sa di-SGB tsa dikolo tse ding tse fapaneng. So bophelong ho na le mo sa utlwisisaneng.
3: E motho moratuwa ele ha di beha ntate ditaba tse monate kannete tse monate. Atjhe nna kannete ntate ke le tlelementi wa Letebele ntate kannete ruri. Ke na le yona mamello, ke na le yona tshwarelo kannete e kgolo kannete. Hle ke mamella motho maemong ohle a nang le ona, e ka ba sefelapelwana, e ka ba motho a setoutwino a moshanne mekete ya batho, a sellang batho a fihla bathong, ke a mo mamella. Ke sheba fela monwana o tlang ka ihlong la ka ona o tla buang ho nna a ntse a etsa batho ba bantho tse bohloko, ke ntse ke mo sheba fela. Le ya batho ba ka ba bang rutia ka yena a ke sheba fela na hlakola ka o tlaliwa. Thank you botho moratuwa, ke ntate Clement ntate ka mona ka wadeni ka mo.
4: Dumela mzwake. Oh, se sa sa o se bli mantate. Empa re tlamehile re loketse. Hore re mamelle batho ba bang. Hobane le bona ba ntse ba re mamella. Sho. E boima taba. Ba se ba ka nako nngwe utlwa re eish. Maikutlo a phahama. E ka re neng ka bua tjena. Empa eish. Teke ntate Modimo a ba nthusa gore ke kgutle ke thole he ke kenye ntho ena le ga e se monate motswake ei wa tseba hai ntate e boima taba ena empa e tlhoka fela gore wa tseba keng ga motho o ka e amogela ka yona nako eo kapa wa thola ka yona nako eo kapa wa kwenya o seke wa bua wa phakisa motswake to ntate Modimo a re thuse tlhe a re thuse ntate gobane ga o bonolo gobane go na le batho ba ntseng ba ga mamelela le rona bua nnete o ntate Modimo a re thuse motswake empa ke leke le a kutlwe kere ke a halefa ke a thola ke dule ke le mong ke re ntate nthuse ha se le hola be ke utlwa gore ka nnete ke go robetse ke hantle ke a leboa motswake ke dinete tšhaba tsene ka maokeng ntate Modimo a re thuse batho
0: mabiri a tshebeletso ya lesedi ke tlo o bua ntho tse pedi ke o nkele pina ya pele ke ngotse kwano ka etsa mohlala mohlomong ka sheba taba ya sekolo wa tseba bomme le bontate ba tswetseng bana ka banang le bana bana ba bona ba kenang dikolo ke sa kgethe nku ka pere ke batla fela gore ke hlake gore ga o ba le ngwana o mo isa sekolong o seng o mo lata mantsiboe a na wa tlhokomela gore ngwana eo bophelo ba gae peresente tse ka bang mashome a tsheletseng o di phela sekolong o phela le wena felo la motswadi peresente tse mashome a mane mashome a tsheletseng o phela sekolong re a tlhokomela mosebetsi o matitšhega o etsang o tsebe titšhega o tlameya a mamelele ngwane molemo ngwane wa gago ya o tlotseng ga gago go na le titšhega mo mamelelang sekolong bofokoding ba gae o bana ba bangwe ba rona re le dibohudi tsena ne re sele re selela matitšhega dikolong ne re sele o na le nako ene re la ga sa dikolong re selela matitšhega ga ke tlo o tla kwa nona ke itlhatswe mona ke re nna sale ke le ngwana a lokileng he ne ke lokile gampe nna sekolong go na le nako ke ileng ka selela matitšhere ke nana ke a tseba empa la o ntse le jalo ya ba ba mfelele matle bo ntate Mathopa ga ba mfelele matle bo ntate Thafeni ga ba mfelele matle bo mme Tšhake bo mme Modise bo mme Kaba bo enke ba lebala ba le batitšhega ka ba bangata gagolo ga ba mfelela matle go ene e tšhesa go na le nako e ka dula ba ile madula lena fatshe ba kgatšhela ga o sa lokise mekgwa ya ga o tlo feila ka phakisa ka itukisa titšhege o kgona go mamelela ngwana a seleng ka tlelaseng o kgona go mamelela enwa e ka pue tlwaeleleng go tho ke slow lena a kgona go mamelela enwa ya sedisa mabang ka tlelaseng a mo mamelele matitšhege a jere boima ke kopa ge tsheetseng matitšhege matšhegetšhege a jere boima dikolong e botlhoko gona jalo bane bana bana ba ba tshosetsa le ka dibetsa ba ba fereya ba bua ka mmele ya bona ko o tlame titšhega mamelele ngwana gago la go ntse o le jalo wa mo mamelela ngwana gago o bo bitso wena o tlo bjetswa ka mekgwa ya ngwana gago ga o fitlha sekolong wena o bo ba ngwana o bo tlame fele o kgalengwe le wena o le motswadi o batla go buelela ngwana ya titšhega mo mamelletseng le mefokolo ya gae ke a feta go yone ya bobedi ke ne ke bua le ausi e mong ga ke tlhophisa taba tse ausi eno o na batla o tla lenaneo mona tlo bua jale ka baka la mabaka a kekeng a qoso ka nnete ka mofetse kare ere tlabe re e bone ka tsatsi le leng a mphapale bophelo ba gae ke batla go fetsa go mamelela batho ba bangwe bofokoding ba bona ke le ka go tlhalosaeng tshone ga se competition ga re bua ditlhogo ga ke re utlwisiseng ditaba tsena ka metso ya teng re se ra bua metlhena re ya tlatletleba hey mosadi wa ka tsena monna ka tsena ge ke re bua di ntho tse re ntsetsang pele a o siona gore ha ke qeta mona ba ke tla bapala pina mona pele o tlo thuse taba tsena hape gore e motho moga ke batla go mabiri ke batla go ke re utlwisise vela ka botlibo bo hloko bo mamella motho le ha fokola go fokola ha motho mo ka ba go se sebetse a sokole mosebetsi motho sengwe bana ba tla a zama a leka ka go hle hohle go rafumane mosebetsi go bophelo ba e botle bontla fa a sokole ngwana motho o sienwa ge motho mo ga tuwa ke bile la butienwa go tloa getsa grade 10 ya ba re ba dikamanong tsa marato re a ratana ra qeta matric ya qeta matric ya ba abuti o batla ya university ya ba ha gone nna ya ba ka nete ke fumana mme wa ka o nkopanya le ntate ya mosebeletsang wa legoa ya ba bankisa kae kae phelo ba ka ba ntlafala selemo sa pele sa feta abuti high schoolong ha fumane mosebetsi sa bobedi o ntse apply abuti ha fumane mosebetsi ya ba ka nako eno ke a tsamaya ke a Gauteng yana ke mosia kae kae ga ke no bua lebitso la sebaka a re e motsho moratuwa ya ba ntse re bua ntse ke mo romelela tšhelete a nna etse mabaka ga ya ba ke fihla go fihla mo ke emailwang ya ba ke a mmotsa ke re o no emailwa ke ya ba sekena le menagano ya gore go neng ke ntse ke supporta motho enwa empa o seng ko o tswa le mina ya ba ke go yena fela o simo abuti eno na le ka ntse batla mosebetsi ya sa o fumane o no batla a etse jwang o a dumela gore o ne a etsa o ne o nka di-CV tsa o di tsamaisa mmogo le nna o a dumela gore o ne a tshwara dipitse o a dumela gore o leka o na leka a re ee abuti eno a ntse a mo jetsa gre wa tseba ke ngwanaka wa tseba ke moratuwa dintho ga di tlo ba tsena o ya ka o sa feleng go ntse o tloloka ke kopa fela o mphe monyetla o mmamelele fela go tloloka ausi eno a gata a fa a tlelwa ke mogathala a betsa abuti eno ga abuti ga tšhekanete ga ke sa kgone ko betsa pale ya nnete o tlatla o sieno mona o tlatla o sieno a ga ke sa gona abuti ya botsala ba ka ke lefe ha ke tlo gona o ba le motho a ntate a sa sebetse ka mmotsa ka re ebe o nagana ha ditafolene di fetuile e le wena a sa sebetse ntate a sebetse o na ka bua mantsho ya a re ho wena ha sa gona a re ke kgolona ka bua motho mogato selemo ka morago ra tlwelela abutino a fumana sekolo University of Pretoria fumana sekolo a tsamaya lobala a ise ona sa motlwetse o ba dilemo sa pele sa bobedi sa borago sa bone abutino a qeta fela sekolo ke a fumana mosebetsi a bile a tsamaya a ya ntho Netherlands a lo sebetsa Netherlands ha abuti ona sale Netherlands tse mane phela ba botswela pele a lokisa lapa labo a etsa ntho tsa di etsang a etsa ntho tsone kaofela a o sieno wa gutla a reke a gutle motsho mogatuwa ka mo romelela molaetsa ya ba ke go wa abuti ona ke kopa o ntshwarele ha re lokise dintho ka nnete re gutlelane tswele wa bona bophelo bo sebele jwang ha re ditogo tsana tsa rona tsana abuti a re chee ya ba rohena o hlokile go mamella go hloke mosebetsi hwaka o hlokile go mamella go hloke mosebetsi waka ka maswabi ha ke tlo gona ke se ke na le motho e seng ke tswetse pele le ena batswadi ba rona gale kwa ba ile ba aga malapa a tsitsitseng go sena le ntho tse tshwarega go sena tšhelete ke nnete moruo fapane ntho di fapane ke a tseba re tla fana ka mabaka a mangata empa re tla tabeng tse bophelo mabedi wa tshebeletso le sedi ga o batla go aga bokamoso le motho boamoso a bo agwe ke ntho tse tshwaregang ba bangata batho ba nang le tsona ga ba na kgotso ga ba na legato ga ba tlhomphane a re motsho mogatuwa ke hlokile o mamella motho ke hlokile o mamella ke bona a leka taba tsa rona ke tseo ne ke sa batla go e bua qalong mane gobane ne tla senya taba tsena kaofela ka re tlhe ke e bua gona jalo go tlo tlhakelwa ga ke bua ka ana o gona o mamella batho ka mogotse panka pa o lebeletse gore ba ka o mamella ka teng lo wena hona le batho ba banga jeno ba ba maemong a tshabeng mesebetsing ba ile ba mamella ba etsa diphoso fela ha o ba le motho mong a etsa mphoso ha sa gona go mamella ka phoso a kileng a yetsa ke a kwala sponono ke di tswa kotle ke kwala ke tsa tshe
5: tsela khatshela u bua mo emo se mara tlo o jo wana mme ech mamello le bima lentsuleno la mamello hobane wena o ka mamella tse ding tsa dintho mora special of tele la rato mona o ka mamella fikela pele khatala wa tsona le batho ba ma bitleng hona tsena are ho jaka se ka mamella e ka be ke se ma bitleng ho jaka se ka mamella nka be ke se tronko ho jaka se ka mamella nka be ke se o ke leng sona mamello e ntho dingata ngwana mme ba bangwe ba tswaletse katleho ba bangwe ba tswaletse mafu di tronko ntho ngana
0: a ga e fu wa e fu sandad skala hla ditaba tsa rona ge tlo a ha mona ge tlo dia ska la hlate batsa gona ke la ka tshwa ke qala mona ka ge ka bua ntho tse ngata hampe re bua ka mamello fela ka jene ge tlo itshetle ya tabenya go thuseng gore batho ba bang ba fumane ka pa go tswala pele bophelong ana o gona mamella batho ba bang ka mogho batho ba bang ba gona go mamella ka bofokodi ba hao mona ke bua ka ditlhekefetso ga ke bua ka ntho tseno ke bua ka bohlokwa ba o mamella batho ka mogho ba ka go mamella ka nteng le wena ha o tse ka mogho lebelletseng o mamello ka teng le wena ditsitle ile tabentseno ka jeno o mbi tsebelo ska la hlea ke kopa ka mehlena mehlaena o ha re bua ka dihlotsa mofuta o tshe morero ha so dia morero wa so heletsa empa morero ko phamisa lo a lo fana ka tshepe ke ona mosebetsi o tlameng go yetsong e se di FM dumela
6: tsigadi
0: le gandadi
6: o go di mo tsakile ka
0: a bona di mohlomphe
6: amna dimjake bo mfuke nga dipatsi tsa ke sina mashamo le mjo
0: ndade
6: mjake o mamela ke nthungwe lo ba ho sane o tla tsholela go ke la ka mamela o tlhela sena se di fitse
0: ndade
6: ke ka tle o mohlomo e tla bo bologwe ke la ka sokola ka ba tsena ka pa ba transublisa mara ho mamela ha ka ka mola ka tsino ke ipola ke me bo mo mbonana mzakona le ntse singa tla tsisa hala bo phelunga go le bo ma plus mona la go ka ga ta ka ta ba ka ta ba tsa bo ba sedetsi ka patsa mogoga ke tsola tabetse le go mutsake kana go ka bolo so tlile tsi mosebetsi e se le go wa e le mopheli sedetsang le ye maga ga la go mo tsake go bua le pelo ya ha o itse go ai ha go kwela mosebetsi bana ba ka batlo fella kae mzakona ke a dumela hola le ka la go tla mamela mara hola la go le go mothotlo bula a o etsa ntho tsa tsile tsa dika ka go le khwedi o tlo tatela lwela ka la go lwela mo tsa khai o la hlile tshepo mo ke a le bo mo tsa ke
0: hopola mongaka ke itse go na le dintho tse o ka di mamela bakeng sa o thuso ka pa o thusa la motho o na le ntho tse o senang go di dumella tse o senang go di tolerate mme ka jeno ke leka gore go ba le maemo ao ga tshwanetseng go ba le mamello go batho ba bangwe gore ba tle ba ntlafale ba thusagale ba fetoge
6: ke a utlwa mosake ke a utlwa ba o fetole bophelo ba bone ya ke a utlwa mosake
0: ke a kokobela mongaka
6: ya o le mosake ka nako ngwe a o ka letsapina ka o letsetsa ke tshaba e bua sealemoeng ka mogoreplankate maplasi
0: ke a utlwisisa mongaka ke utlwa gantle le tebelo ke utlwa gantle
6: Okay,
0: ke a lebo.
6: Thank you.
0: Ba mira tsebele tswale sedi le shume le metsume di metso tso re ho renge ya bone ke ananela maikutlo a hao o hle o ile ngwana helana ka ona ka nne di tabeng tsena tsa gona tsa bohlokwa. Ho pula ke kopa ho phetela ka mantsu yana ba mira tsebele tswale sedi a reng ha ke hanane le maikutlo a hao kana go tsohle wa tseba ba mira tsebele tswale sedi. Ha ke hanane le maikutlo a hao fela. ke bile bothata ga re tshwanyanyana mohlomong le kweteng se hlohong ke bona bothata ba ka bo wa tseba ke go phase nna ka maikutlo a hao ke a hao ka nnete tshwanetse go fa monyetla o wa ntse fela re se ke ga tswa sehlogong sa rona. Ke phetha mantswe a reng a re ithuteng go mamela pele re ahlola, go utlwisisa pele re le galefa, le o rata batho le ga ba sa phethagala. Gobane le rona re tlhoka mamello, kutlwisiso le lerato la batho ba bangwe. Ntate o letsitse kwana re motsho mogatiwa, mosadi wa ka o ile a mmamelela ke motšhita. Ke motšhita a mmamelela. Ka botsa potso go na o naana wena ha e ne le mme a o tšhitileng o ne o ka mo mamelela na. Ba la bo ntate bangwe ba ne ba sena go etsa ntho e. A ntse a tšhita fela e ga mme a tšhita gatšhe ke tlo e etsa ntho e. Taba tsaka di atametemetse moo. E motsho mogatiwa e ne e sesitse o fitlhela ga kana wa e bona fela o ka nnete le tebele ga e santsha le bese a e le tjena le shome metsotso o re ya goreng ya bone.
7: Bophelo ba gago bo botlhokwa ga re fitlheng re bolokegile dibakeng tse fapaneng ka o ikobela melao ya tsela ka nako tsotlhe ke molelo.

FM.

0: Dumelang, dumelang bo. Kopa ho tsosa batho bana ba latelang. Ke tsosa Mabinda Lepo, Sicwi Madumane, mme Nnini. Ba tsoswa ke Tau Moholo Masitha ka mona ka Springs, Gauteng mabone. Ha ba tsoa ba phatsime. Thank you.
1: Kgotso sponono. Ha nke ke tsose bahaisane ba ka bona ke Ostilane. A tsose mamwe ke tsipila hae mono wa qetelle ka ho tsosa mama hato le yena ke re ba tsoe ba be le letsatsi le monate. Bana ba tsoswa ke Malefa Mosoledi yo mona ke a leboha.
2: Moratuwa dumela. O bua le Anna Mosakwane ka mona ka Kroonstad. Ke rata ho kgwatha mme wa ka e le mme Mimi ha ayo. O santsane a ntshitse a ile kwana Botswana, ke o yena tsoa tsoa.

0: fela yalo sane ke o ratile sane wa itse sane a siwelele band mkhulu lo msebenzi kile ka ofa sangamota ba re tswalo maphushudi mamelo ya tshebeletso la sedi mashome a mabedi a na le metso e tsheletse metso tso ya go renge ya bohlano ke nako re tswale ke tle ke itianye le ngaka Moima go tswa go Imina Joe go utlwa gore na e be le ditlhagiso tsena tsa Imina Joe di ka thusa jwang go lwantshwa lefu lena la tswekere. Ngaka Moima re kwa moile tshebeletsong ya lesedi mongaka dithapo ke tseo.
1: Ntate ke o dumedisitse ebile ke o ratile haholo le bamamedi ba rona ba lesedi FM. Ke rata gore dumelantlhe batsadi ba rona le bontate fela jwalo le bana ba rona ba dikolo. Ke letso le mahlatsi le mahlonono go kena ditlhatlhobong bana ba rona yang le ithuteng le tlo ba baetapele ba ka moso. Ntate lefule la tswekere nna go ya ka tebo yaka ke bona batswadi ba rona le batšha ba teng ba phelang ka lefule la tswekere ebile le ntse le tswelela letsatsi le letsatsi batho ba ntse ba diagnosiwa gore ba na le tswekere ebile ba sa lemoge. Jale ke rata gore mamedi wa ka o utlwe gantle gore tswekere ga ena molemo o fedisang tswekere kapa molemo o ka fedisang madi a magolo. Malwetse a mabedi ana a tsamaya ka o fela ebile a kotsi haholo. Ga ke tlhalosa puo ka gore tswekere ga e ka ba ka tsela eo e sa tlamegang gore e nne ka teng mmeleng wa gago. Go kgonagalo ya gore o se sole o sa bona matlhong, go kgonagalo ya gore o ka latlhelwa ke leoto kapa letsogo, go kgonagalo ya gore o ka tlogela lefatshe la kokoano ka tswekere. Empa ga o sebedisa melemo e o laetsweng ke tliniki ya gago kapa ngaka ya gago kapa sepetlele, a bo o nka Imina Joe ya rona a bo o e beya godimo, o tla bona tswekere yago e tlo tsamaya ga monate. Le wena o tla ikutlwa gore mmele wa gago ga e sa le mmele ola o nontse o sokodisa o isa godimo lefatshe. Tswekere momamedi e re nketse batho bao re ba ratang gagolo ebile re dula re ba gopola ka dinako tsotlhe e le lefu ke tswekere. Jaanong tswekere batla gore re seke re ja dijo tse e le goreng di na le tswekere eo e kekeditsweng ka lapeng ga e batle jalo. E batla gore o tsebe gore Imina Joe e na le insulin, e na le blood tonic, ebile gape na le the African potato ya rona e dirang jalo ka cancer bush e laola sukiri hantle. Ga o nka alu e le ya rona le African potato di kopanya ke melemo e le goreng e sebetsa hantle gore bee tshukiri ya gago ka moo o tlameileng o be ka teng. Jale re na le 28 amino acid le di-enzymes e leng tsona di aga mmele tsa bophelo ke tse e le goreng di a batlega mebeleng ya rona. Vitamin B1 o fitlhela go vitamin B12, folic acid, biotin, magnesium, manganese, sodium, iron, le sulfur, le iodine. Di teng kana kaofela. Di antioxidant ya rona e ntse e le teng le go detoxa e ntse e le teng. Wena kana go discame tse hlaotsweng tse nang le buy one get one free ga se kaofela ke mane a bongata ba tsona di-Pretoria. Ga o le Pretoria o raro o hantle o ka kena go discam e nngwe le nngwe o tla fumana buy one get one free ka 120 discam e nngwe le nngwe. Gopola bekeng e tlang momamedi ga e ba orekile mabotlolo a le mararo go feta a bo sebedisitse till slip ya gago godimo ga yona bo ngwetse LES wa e romela WhatsApp number e 066 a bo re 400 5505. Matsele a kgwedi yona e dirang go yona o tla bo o fumana dikete tse tlhano go na le first price and second price and the third price ke 10,000 kaofela e tlamehile re fane ka yona. Wena kena chemist-ing o etse jalo modimo tsa wetse tsa ka khotso 072 abore 73 88 244 ke nomoro ya ngaka Moima ya Klembo ke 072 abore 59 50 198 kapa o ka letsetsa 012 546 98 abore 22 mongaka mafela beke a bea monate dibohodi ka wena basebeletsi mmogo batsamaisi ba station sena se setona modimo a reetsetse ka mogau o kgwetsa e kakang ga e sala re fitlhetse rona re maketse fela ke o leboile tate
0: ngaka Moima ke lebogile tsatsi le monate mafelo beke a tlhonolofetseng mongaka
1: danke data gobe jalo gana le motswalle ya gago
0: ke leboile
2: nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya Mina ha e khaba e balelise di FM ke molelwa Tembisa
3: ayeye
2: o ba tshwale motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la khaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana le se di FM ke
0: molelwa. O bile tsebeletswa le sedi ntumele hlekitle ke etse kopo ena e potlakileng. Ntate Thapelo Mogele o tsebiswa jwalo ka lefu ka palepato la mme Mantabiseng Mantaitai nkae kae ya tla patelwa mane Haspiel Man van Rooi Lesotho o ntse o batlwa ke ba lelapa. Ka nnete ba kopa gore ga o fumana molaetsa ona o tlo o ba letsetse o ka ba letsetsa bo rontse latelang tsa mahala 071 096 1404 ka romela le WhatsApp no mo rontse o tsa mahala ntate Thapelo Mogele ka ka o ka mono ka false lo ras ba le lapa ba ntse ba le ka go letsetsa ga ba o fumane o tsebisa jolo ka lefu le lepato la me Mantabiseng Mantaitai kae kae ya tlapatlo ga Spile Man van Rooi ka Lesotho baking e tlang ga go dina ya mphalane e hlola matsatsi jwalo a mashume ya mabedi na metswe mine ntate Thapelo Mogele ka mono ka fosolo ga sa mabedi ya tsebeletso le sedi ya ka tseba ntate Thapelo Mogele ka mono ka fosolo ga sa ke le motsebise ntle matebele a beso gore o ntsa batlo ke ba lelapa ke mabapi le go hlokagala ga mme Mantabiseng Mantaitai kae kae le go patwa ga high baking e tlang ya go dina mphala le tlhola matsatsi mashombejana metso emene mme o tla patelwa ka bane ka ga Spiel Man van Rooi Lesotho ga re mo tsebiseng ka romela molaetsa nomorong tse latelang tsa WhatsApp 071 096 1404 lesome robedi metsotso re ya go reng ya botlhano lesedi FM dumela kgotso
1: Hey, la basisi.
0: Le ga ndati.
1: Le ga mo somaratiwa.
0: Amana tlika mhlompe.
1: Amana ata mna tonga na mme.
0: Ndati.
1: Akore kire ndati mhlompe timpana ke makhelwane mona ke le khosi. Ka mona ka qwaqwa. Ke kire ndati spaka the big fish ntse ko mamese ndati wa ka mokara sbay ndati madoda ka moka ma dipheta. And then zinde zika plan 14 be ke qatela ka ndati skeme keme le ndati malfetsana ka di fotule ka lesotho ke ya lebo ke lebo mo somaratiwa.
0: Ke ya lebo ndati le sedi dumela.
4: Ee mosisi.
0: Legende.
4: Ke legende mosisi.
0: A bona dimo hlompe.
4: Mosisi e re ke mathele ka mola ka jimisini. Ka je go tsale ma ka mola ho fili fili. Ke tsose mo ge eso ke slova se bongane mnyaza. Ka mola ka fosilo ra se ka mola. Ke tsose mfumari wa ka nozame khaya mnyaze. Ke qetelo mathela mola Cape Town George. Ke tsuse motswalla ka Isaac Mensi ntsho dikire tso a phoka mauli suite go itse ka mo ka jimisini mafifi
0: ndate ke lewile
2: foko tla lebelo fa sa le bantala haola phologo se ke wa ganna o ipolaisitse gera #lesedifm ke mollelwa

0: abira tsebe le tswala sedi pina ke monate ya go lo romeleng ka tsama le fiso ba reng go welo re bo metsotso re ya go renga ya botlhano ntumelana kwa ka ditse bona ke tle ke re go re isa ratolena le ile re kopanya ga mmogo le ga re ka rwana nna le wena ka nnete ke le bohataba ya go dipelo tsona le letsa go ka ngwa mo ke maqhobu a gaso fitlela ga tiana na konye tlang ga o ratile morena la bone le hlono lo fetseng le senantsitiso ratwa ke nna ka pelo ya ka yo hlekea o ananela ke ananela ga o ile wa nkadima pelo le ditsebe bakeng sa gore tla tsamaisana le leeto lena mmogo gopola go qela tsatsi leo ka mantswe a reng ke motlhodi ke tlotse mme ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe mabedikosia matleng ke tshepa o teana le wena o ntse o dutse matleng nakong e e tlang nnate fela ke mananeo otlhe a tshebeletso ena a tla o latela ka morago go mona goreng ya botlhano o teng moifo makumane a mona le mane mantsi wa mofokeng o seke wa fetwa ya kgaola yaya omsingizani thank you o jesus
1: ramase siabi sa matlha o mane mopi wa legodimo le lefatshe konyana ya magodimo re ya lebonyana.

0: ipiletsa ona wa mokgatlo wa ANC ka ho se kenye lenane la bonkgetheng ba bona ka nako gore ditaba di tla sebetsa jwang ka nnete ka jane o tla opola gore ba isitse jalo constitutional court o tla opola gore pejana ba ile ba latlhelwa ke yona nyebo eno ya gore ba kentse lenane ka morago go nako ya bahaba dithoa di tsamaya gantle e ka ba beyang mathateng mo e leng gore mabitso a makhanselara a mangata o ka nna etsagala gore a seka ba kena mangata kutlwa go bua ka bo 180 mme seno motlhomo se tla fa le megatlho e leng gore e ne ntse e sena monyetla kapa fela mokena o nagana o na le monyetla tla ba fa monyetla ga itsedi aka ke tlhokometse go megatlho e mengata le megatlho ya baagi mo e leng gore ba ikopanya go thoke community forum se le mengata gampe e leng gore e phamisentso ba kene bone ba kene ke se ke tsho ke re
1: mo ANC eleng
0: jwale le megatlho e leng gore motlhomo ne re sa lebelela gagolo ga dintho di ka se tsamaya gantle e seng ANC fela le megatlho me ka rona
1: megatlhoemeyaketaba
0: ena jwale o ka fumana go ba le mathata kapa dipheto tse itseng ebile ke be jwalo dimasepaleng tse ding ka moka dikgetho tse
1: kgaitsedi aka re tlo e bona e banka nnete lekgotla la molaotheo lekala la fa ba ba monyetla jalo ka gao tso e tlo fetola tshobotsi ya dikgetho mme ke a dumela le IEC ke a ipotsa gore di-ballot paper sentse ba di-printa kapa le bona ba eme printara di eme gobane jwale ha lenane leno le sokene go bolela gore go na le dipampiri tse e leng gore dikeke tsa printiwa go fitlhelela go nkuwa qeto ya moshelelela fela he lekgotla lena lona la molaotheo ke lona le legolo ka go fitlhisa ha lona le ile la di akatlholo gaitsedi aka di a ema dilosi
0: jwale ga ngata ke tlhokomele wena gaitsedi aka gore gana jalo-jalo ka ketsho kere batho ba bangata ba kena politiking ga re tlo fumana motlhomong dimasepala di tsamaiswa ke batho ba senang tsebo ho gang ba le ba tla ba qala ba tla ithutela mosebetsing fela e monge are le yona ANC a ene kena
1: bane
0: ba so tsebe
1: ntho e kgolo nna kgada kena batho ba kenang o sa kgathale mogato o sa kgathale boikemelo ba bone ba tlabe ba kgethiwe ke setšhaba seo
0: setšhaba se ka o kgetha fela gore o batho cara
1: oa gaitsedi aka ke re
0: sebakene monono
1: sebatla wena
0: jwale mono ga o sebetse setumo jwale o tshwanetse
1: se dumela gore o na le bokgoni ba o se tlisetsa seo setšhaba se se batla
0: mme gape motlhomong ga o le jalo setšhaba se a kgotsofala gore le ga a ka tlholeya
1: ke wa gore
0: o beiwe ke
1: mo kentse
0: ga fela ena a ka se re phoqe ka tsela tsa gae
1: boeta tsebenyangmo
0: dieta tsebenyang tsona le ga o na le maatla o di reka fela re shebile ka lihlo le lefubedu ena ya constitutional court ore ditori tsa majwang mabedi re kobe re kgutla re utlwa ka sepedipete se mejwang Dr. Lucas Ute re tlo qoqa gape ka di-gym re qoqa ka re tswela pele ka tabanene ya di-gym kgwebo ena ya di-gym re ne re bua ka yona bekeng e fetileng re tswela pele ka yona ka jeno motlhomong o ka ba le potsonyana kapa lesedinyana le o le batlang o Dr. Lucas o ka re letsetsa kapa re romelela voice note to 079 758 5066 079 758 5066 a re kgutla e re utlwa sepedipete se mejwang
2: tsatsi le leng le le leng go na le maAforika Borwa a iteletseng go tshehetsa baagi ba gabo bona Shoprite na le bona ka gotlhegotlhe e tlisa tshepo le phetogo go ba e tlhokang e le ka nnete
3: ke nna le molemokoena wa yonelelekeng ka mona ka bedlele dikgotong go batla go ka monyetla bona go leboa Shoprite ba leboa ka go ba molekane wa nnete ntlafatsong ya selegae
2: Thusa ShopRite Act for Change motseng wa heno. Thonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo ShopRite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Clientel Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientel Royalty e o fa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientel General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientel Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mashaba mabele ba tsoba fela ba tsoba fela tsora ya busupa ha rutlo re gena di me jwang ba tsela manga o metro municipality house di busengwe tenga o di busengwe re gena manga o metro di tsama jwang
5: a ke bona ke lo go thare ke di metro mo di wa tsoka ke tsho a se di ke tsama ka mona ka manga o mo contain di robot a di tsela ya ka ke tsata ka pelsa ke crosho ka mana ka hebira le la re go ba khani ba rona ba ile tsoka re se di ke di tsile ka mana ka fort ka tsata ka fort Hamilton, Kamanika East End, my brother McKenzie, Amol and Milam Kushani, Samaka Munereka Moroko, the Vasilisan Moor, Arafitamo, and the Wajaka Lokara Sarkopanosan.
0: Arkopanosan, Kaisira Karlebo, a whole refit route, city of Jobeko, attend it Samajuan. Santaleteng mo samagalema a re fetsona ho reng yena pele twasa fitela ka bane ka e kuruledi o kobedi mogeseng a se bosa o reng city of Joburg di tsama jwang
6: but kare ke di meisa hapo ba mamedi ba batle ba se di SM tshe ho bona hala tsela tsenga ta di na le sephetho phetho se petetsaneng fela he re tla reng ho jwalo ho N1 North and to have big this interchange se petetsane mono ho N1 North mahareng a Malebongwe Drive le Winnie Mandela Drive N1 South Rivonia Main Reef Road mahareng a China Mall le Dragon City kamo on the Kersley 8th Street kamo Rodi Port N14 North ho yela Hendrik Potgieter tsela ya lukiswa mo sephetho phetho so teng se matla haholo ho emang South Maharing a Parkview le Malboro hape le ka Moran Park Richmond Fairlands as tiki tipetetsane re kopa ba gane ba be le mamello hle ka mo M2 West Heidelberg re ntse re na le kotse ya koloi e ba kan tipetetsane ho yela mane Crown Interchange hante hape le ka mo M1 North Poisons ho ya ho Crown Interchange since se tipetetsane ho feta mo tshe ho bona hala tso hledisa mahantle re lebo ke MPP le JR e ka tla le ho ena
0: are le boya go lotlhe ga itsedi ya ka mashomo ba beda ba se berare metsotso ka morara ya bosupa
7: motho re kopana le go bere mogeseng ka bona ka ikurulene re utlo re teng se phalla joang go bere ga itsedi ya ka gotso hape ho reng ena ho etsalang ka mo ka ikurulene
8: ke le boya ga itsedi ya ka mo tsatsong wa le dikoloi di thulane mane se bakeng sa Oxpack mo ne ke madi a nonga 300 le Kaizen a di ka mane ka Bedford View di thulane tseleng ya lebelo le phaming a 24 o di le botshabela ke like lolis ileng George Bizot interchange tlokomela moganni mo mabone a laolang sepedipetsa tsedi ntaolong e ba le tshwala o MIDA a re fanang sebaka a re buisaneng ka moso re leboga EMPD ka tla le wena
9: Seli to kisite. Palo ya matsatsi a dile o theo a jwale.
10: Re le ba paradise.
9: Hai ba utlwa eta le Seli FM ya Baliantle. Di tifello tsa hao di eme jwa. Ke a tshepa o ketile ho lefa. Ka botlalo a ke teke. I fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nana fela o so le mabopong a matla a le watle. O ikaneile letsatsing la mo. Ho ithuta ka botjhaba bo ikhethang. Le o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao. Ya sehlekehlekeng se mensa ba itlo re ha re tla be re le boema fofane ba machaba ba o R Tambo re le bile bo ithabiso mo sa le bale he mo re tsama yang ka di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bo nete ba hore passport ya o inukile sa hlo ba di tokomane tso hle tsa hao tsa leeto luki setsa di aparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 087 292 7 double 0868. Mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa, dintjhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena. Thomolo ya hao e

0: Buga la vud sitse pina khaitsedi yaka.
1: E monate pina eno khaitsedi yaka. E monate mme ibile ke thabile. Ya mpontsa hore ha le bala batho ba ileng hore ba ile ba mothusa leetong la haela katle. Wa tsoba kana ko ngwe bophelo ha bo dumetse ebile bo dumelletse. Ona lore o le bale batho ba ileng hore ba ile ba bulela mamati ba o yetsetsa melemo. Mme ke thabetse tabena ya hore a etse pina e hopola Magesh. Ke a dumela hore le lapala ha tshabalala ka nnete. Ba thabile hore le bitso la ngwana bona lentse letse jwa lentse le hopolwa le matsatsing ana. Ei mamela tsabela tsa osedi butla le tsena jwa ka metsotso le tsena ma shuma mararo ka mararo ra bo supa re boela re kopane le Dr. Lucas Moloi re shebana jwa le tabena ya dikgwebo tsa di gym. Re ile ga iqala baking e fitile mme a hla bontsha ka nnete hore re le batho ba batsho re bangata re le ditho fela re mmalwa beng ba di gym maybe le ha re sekamela ho tsona re sekamela le hlakoreng le leng hore a se lona le tswe re mbuholo ba chelete. Dr. Lucas Moloi go tsohlera o amela thata go breakfast show. Ha ke tsebe hore ka karetso ya ka ditaba tsa gona tsa beke e fitileng ene paetse na khotso.
2: Ga itse ya motho re dumedise ba ma medical fela ke dumedise mo ifo feletse ke bo ke sebaka. O di tshwere hantle bona gaitedi aka e hile ka karetso ke yona eno ya gore re ba ha o sheba di thoki rona ka bongata mme ha o sheba gore na tjheleteng re kene hokae re kene hona mona mo re leng ba kwetlisiteng empa ha se rona beng ba di gym jalo jalo nnete ke yona e
1: re tshoswa ke eng Dr. Lucas re tshoswa ke eng mme motho e leng rona le thasello ya gym ho ya ka wena ke di fitjeo tse kholo ka ofitisa tse ka nantsa etsa motho abele le sisitheo la hore a ikalle taba ya hai ka paketaba ya ditjeho ka paketsebo ya tsamaiso.

0: kgwebo ye ke tsho business model.
1: Ga itse ya ka putso monate ya holo ebile mme ke ko gore ke bonyane ba tsona kao fela ga ke re e kgolokgolo taba ke gore ga o kala o kena lefapheng leo go tla batlagala tšhelete e batlang e le godimo gobane ke mane mo e leng gore o tlamehile o kale o fumane metšhini jalo jalo o tlo tlameya o fumane tsona disebediswa tsa go ikwetlisa kao fela mme re fumana gore ga o sena yona tšhelete eo ka pokothong ke mane mo o tlamehileng o matšhelete mafapheng a dikadimo tsa ditšhelete dibanka jalo jalo mme e gotlele mane mo e leng gore gape ba shebe gore na e be o na le security e o nang le yona bakeng sa tšhelete ena e o e kadimang jalo jalo jalo ntho e tlile e re kwalelang ka ntle gagolo ke yona ditjego tsa go kala kgwebo ena gobane ditjego tsa go kala ke ditjego tse batlang di le godimo gagolo ye nngwe ya dintho ona gaitsedi yaka e o utlwisisang ga o so o le tsamaisong ya yona tsheletso ena ya kini ke gore o tlamaile ga o etsa batho ga batla gin ya gago ehile e be batho ba tla patala kgwedi le kgwedi mme o ba sainise kontraka gore le ga e ba motho a sa tle gineng ka nako eo le ga e ka ba kgwedi tse kae empa a nne a lese kgwedi le kgwedi gobane tsamaiso ya gym ena ya gago e ntutse tšheleteng yeno ya kgwedi le kgwedi mme ga ngata ke bone batho ba bangwe ba re ke month to month kgwedi le kgwedi ga o le teng wa patala ga o le siko ga o patale yeno e tlo putlamisa gym ga re sheba ga ngata gymeng tsena tse golo di tsamaiswa gagologolo ke batho ba sa tleng gymeng empa ba patala kgwedi le kgwedi tšhelete eo ya bona ke yona e tsamaisang gym ena mme ke yone e tsang gore o bone ka nnete gore o na le kgwebo o bone lekeno le bonagalang
2: ke na le ipotsa gore ke etsa jwang gore ke a utlwa gore re ba sainise gore le a ba sa batle kgwebo ene nne e tswele pele fela ke na le o etsa jwang gore gym ya ka e dule e na le batho Dr. Lucas obane bo ha selemo se qala ba bangata ga nako e ntse ya ba bona gore go ntse o fokotseya fela ke etsa jwang gore ba dule ba ntse ba le teng ke ntse ke gopola ena o buang ka yona ya gore gore ba tla ga ba tla ke ba sainisitse tšhelete ya ka ntse ke
1: kgada ke di-resolution le disamabodi tse etsang gore fumane go tletse nako tse dingwe mme ga maria a fitlha ka nnete fumane go sena motho go gang leano le letle bakeng sa di-gimi jalo-jalo kgada ke ntho tse tshwanang le bo motlho mongwe ga o kaya sekolong se gaufinyana kolong tse gaufinyana mme ga o fitlha teng motlho mongwe o fitlhe o tsho gore batho ba tswang sekolong sena jalo ka matitšhere ya sekolo sena jalo-jalo ba na le ditheko tse ka kannete theko tsa bona di theositswe ga batla ba tlo joina gym ka lebaka la sekolo dikereke tse gaufinyana tse motseng wa gago ga o kaya mme wa ba etsetsa le bona packageng yana ya gore ga letla le le batho batsamai ba kereke ena mohlomong le ka fumana nyesisetso tse kana dithekong megatlho e teng gaufinyana o tsamaye gape o shebele megatlho ya dipapadi kapa jalo jalo bolo ba bapalang bolo bana ba gaufinyana mme o yo o bona ga letla le tlo kenela gimi jalo ka papa jalo ka sehlopha sena se le leng sona kapa mogatlho o ne e leng sona ditheko tsa lona e ba ditheko tse e tsamayang ka tsela e tsena ke tsona ntho tse ke fumaneng gore ka nnete di ka tsheetsa gimi o fumane o ntse o na le batho dinako tsotlhe gimi ya gago e na le lekeno le bonagalang
0: ha kgwebo e teng ka mona Dr. Lucas ka mokgwa di-gimi di etsang tšhelete ya kore fe fela tseetse mo tse kgobedura ditse ba le tse mona tse blue ba kwalela bokae ka pokothong bo ka selemo
1: ga itse di aka tsena tse kgobedu lemo sena se fetileng ke ile ka bona ka nnete ba bua ntho e kana ka 3.2 billion rand
0: mo lapeng mo go na le 3 billion
1: go na lapeng mo
0: hai tšhelete
1: e teng yona wena ga itse di aka tšhelete e ngata e teng go ba motho le motho wena ga itse di aka o batla gore ha a tere hempe ya ne ha ya thatohatsi ka ba kentse go swano ha yo mo khubetswana wane ka nnete ho bona hale gore o dutse motho ba bang o utla ho ntse o bua mona gore ha ba gashon a sa a tloetsa di le motho tsama tsama shume ya masano le rona tshwasa re le montse eno motho sontso o ka re le ngwana nyama le leleng se le na mo hlopha ke hona mane mo utlwa gore ke tlameile ke hlenne ke tlalelle mmele ona ko kwetlise jwalo jwalo gore ke bene le bophelo bo lokileng mme ntho tse tshwanang le teo ke tsona tse susumetsang kgwebo ena gore be kgwebo e tsamayang ka ntlha se kgwebo o tlameileng e be o ntse o bapatsa gagolo o etsang mmele wa motho ke ona o bapatsang o mo bolelela gore ke o batla o le sebakeng fela sa ji
0: re lebile Dr Lucas tsatsi le monate ntate
1: magolo kwa bokileng pela sebese
0: kgotso ke nako ya chepat ya dipapadi
3: Papa, le serie fe, la dicia pacha.
4: Ago le bo DJ Thwasa go le bo Comrade Jonito le the disco dancer mamedi wa tshebeletso ya le serie FM morong. Tsho le ka ile ka o tshibisa e ka getla ke re galo ka mane ka mentho di etsa lang ka teng ka province ya Gauteng ka mono ke na le Aptisa Bata Khumalo. Aptisa Bata go tsole ka ga January niso.
5: Khotsa Aptisa ke
4: Ai, hamna tia butwa ka ba jwa maemo a le dimo ka mo wa chisa ka popula yana.
5: Ai, go chisa ha go lo tla le mahubane le le ntsa gona bo di beng ka nne.
4: Abuti a go nthlalosetse jwa ka ha le mona ge tla ne re bua le lona o tloa ka jene o fihlela ka taba tsena tsa dipapa di dikolo mona hore na ke bone ka ga lena le provincial le national cross country championship.
5: National le provincial cross country abuti like di fitile beke tse pedi tse fitileng ine e le ka di provincial tsa rona ne di le ka di 12 ka September mono re lukisetsa team ya rona e tla ka participate mo di national championship tse ne di le ka di ka letsatsi le la di 2 le di 3 tsa September
4: tsa October. Oh, jwale. Di provincial summer games se tsona e se di fitile ka po le santse le di tswere ka po kona le to di tswaga.
5: A kona di lentile ngona jwale ka bekene e reyang go yona re tla re ya mogatlhelong wa bobedi mo re lo lutsang ya rona ya Gauteng e ka participate mo le ho di summer games se tla beng di le ka di 14 di 13 to di 15 tsa December tsa 2020
4: le di tshwarela hona Gauteng
5: di tshwarela hona mona Gauteng ka mane ka districting e bitswang Tshwane ka mona ka Tshwane
4: jwale abisa ba dikwa tlotse le bona thasello e le joang dikolong tsa Gauteng mo bana ba rata ho kena dipapading
5: bana ba kena dipapading abuti like because rena le di program tse ngatanyana tse re tsang gore re kgothaletse bana go participate mo Gauteng ke ka go sometimes o ka thola gore batho bana na gore Gauteng is strong ka go tsalang impatshe a se ntho e o ke taba ya gore re tra go etsa di programming yana tse ngatanyana tse tla thipang bana ba le busy go ya ka nyoka ka dipapadi tsena tsa dikolo gore ba kgone go itukisetsa selemo December le mo e be bona bahlodi ba di national championship because re na di program tse ngatanya tse re di etsa mo dikolong go fa bana monyetla wa gore ba participate because re a tseba gore ba bang ba bona ke yona career ya bona
4: ya bona hala bo sabata ha re le bo ha holo ngwana e so re tlabela go kopana hape le wena le mmamedi bekeng e tlang he o so tseba ka la bone jwang ka pa jwang ge kena ka mona ka dikolong tsa Gauteng go tlo gona ke defense tlabe di etsa la ngwana e so be le tsatsi le monate le tlhoketse tsitiso
5: and you have like a tofa di result but it's been get it because ba mathaka that's na go itukisetsa the national championship that tofa o ya ka di code tsa rona gore ke di code di fintse ba tse sendile ready for the national championship tsa rona ke tla beng di le ka December
4: a butwa ka ke le bo ha holo se ke tla utlwa ka wena he bekeng e tla gona di results tseno di ke di fe
5: thank you that you like
4: tsa tsile monate a butsa bata
5: ke a le bo
4: Mamele ke yena Aptisa bata khumalo go hlaka ka mane ka lefapheng la thuto la Gauteng tlhakong la dipapadi, mme he jwale ka ke tlhalositse go tla nne re bue le bona beke le beke ka mono ka Gauteng wa tseba la bagago re kena ka mona ka Free State ho Magnificent Wednesday, mme ka la bone tla bega ka mane ka Gauteng re tla ba fa le yona gorena batle ba e bitseng. Molaodi wa SAFA Lydia Monyepa o ile a tlhola o sa mokgwa o SAFA e tla kenya VAR tshebetsong ka ona gorena bona e le SAFA ba batla go sebetsa jwang.
6: Current approach is SAFA is on referee development and training. Based on guidance received from COSAFA and FIFA implementation requirements, the training of referees, the training and certification process is expected to take approximately 4 to 6 months and will involve theoretical, simulator-based and field-based practical training for referees, video assistant referees and assistant video assistant referees. SAFA already has 8 referees successfully trained through COSAFA on VR, with 3 referees fully approved as referee VR and AVR, namely Abongile Tom, Luke Olobadi, and Akona Makalima.
4: Ke ka mogwa SAFA ntse tsa dintho tsa yana ka teng mamedi, mme a ke dikotseela ka pejana fela ke mo re fumana mokwetlisi wa Mamelodi Sundowns Cardoso o re o leboga setlhopha ka nnete ka gore ba ba hirele jalo sefofane sa bona se tla ba isa ka mane ka Angola ka kotlolowa. Nonyana ena ya tshepe e tla jara fela ya setlhopha go ba isa ntweng kgatlhanong le setlhopha sane sa Villette. Sundowns ile a romelela ditlhwela ka ha sena ditlhwela a wela, mme ditlhwela tseno di la tsa ba le bothatanyana ba gore ba fumane ba salla morago ka nako, difofane di la tsa ba le phephetsonyana eno ya gore di diegiswe nakong, mme ke tsena Mamelodi Sundowns e ileng ka qeto ga bana ba rona tlatlhe re ba fumanele sefofane sa bona se ikgethang se tla ga se tloa mona Aforika Borwa se tsamaye ka kotloloa se le go tsorama ka mane ka Angola, mme ba tlhalositse gore ga papadi fela ba kena ba gokela gae. Ke Mamelodi Sundowns ka mo go sebetsang taba tsa yena ka teng. Mamele ka o tshwela ntume le he ke tle ke gotlela hape diphaposeng tsa gaso tse dutseng tla salagalla Auckland Park.
7: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle.

0: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 liter spa full cream, kapa low fat ultra pasteurized fresh milk ka R32.99, kapa 4 kg spa frozen chicken mix portions ka R154.99, o boloka R44. Ditheko tsena di fumaneha ho tloha ka la 7 ho fihlela ka la 18 October. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
1: Ntho ya ho qetela eo lelapa la hao le lokelang ho tshwenyeha ka yona ke tjhelete ya lepato. Ke ka hoo di-funeral plan tsa clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang, mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho polane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana cover ya lepato kajeno. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Seli tu kisite palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paradise hi ba tswa eta le se di FM ya Balian di tifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke keke e fihlile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mabopo a matla a le watle sweet a neile le tsatsi la mo ho ithuta ka botshaba bo iphetang le ho iketsetsa mehopolo e o keke wa e le bala bophelo bohle ba hao ya se hleke hleke nse Sabah, it's all how the papa. I really remember for fun and Bama Chamba or Tambo. Really, we have some boss at the Valley Hill. What is a Mayangadi 31 October, Vita Lakadi 9 November 2026? It's a good little about the passport down in Luki. Shashubadi to command its oceans are house aliet. Luki sent at the Aparosa house. Me we took his aliet. Left Makasa more in the city of M. Back in such case on the city, and we Ecopania Leronaho 087 292 7668. Me o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa, dintlhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phumulo ya gago e mmakatsang e se e o emetse. Hashtag lesedi FM travel.
3: Ba be du hlokometse se lebeketse pedi fela tse setse pele re le ba kamane ka Bali. Ke ba mamedi ba sela station. Ke a tshepa le mo se tlang a le wena. Aa o tla bo le teng le tong la rona. Ga re so tsebe re ya kae le mo se tlang. Fela jwang kapa jwang a ona fetwa ke Mauritius o ba fetwe ke Bali. Bala boraro ba bangata batla.
4: Hana le mo se fetileng ha re khutla Mauritius. Ke le ka fa mo mamedi ke a gola. Ile ka nahana fela gore na re ka ya kae ka re ha nna ne ke nahanne gore batla kgetha Singapore
3: e
4: fela ha ga tseneng ke di beile ga itse that Tanzania ke so ka bakile batla ho Bali ke ne ke beile o bane ke le ka e rata ha ne ke ile ka 2019 pele ho COVID
3: yeah e we ratiswa keng
4: Khaitse da ka kile ka natifelwa Bali. Ke ratile dijo tsa bona, ke ratile maemalo a tshe sa bhuku a ikho. Hai mohlomo ke nako ene ke hai
3: ho so bui bana. Ho so bui. We ratisitswe ke
4: dijo.
3: Hai twa so sia dijo hai molo. O lo thabela.
4: Le ka mo ya hotel ene na mosimpile ayo.
3: Le e koma.
4: Ke tso na ntotsene dint. Kada. O yela ngwena ba.
3: Oh my. Bua kutlo ya ratisitswe ke king hape twa.
4: Ka da o ya lambane
3: ke batla o jwale o nkenye
4: ba no ka go na le ntwe ke so e
3: bua
4: ke so e bua
3: ya u ka wa bua wa pota
4: bua yena ye wena we
3: ba ka e we yela ke bona tu boni
4: na ne ke etse di jo ga ya ke khutile ke le monono
3: hai
4: ke khutile ke le monono
3: a ke la siana makahlo mona ka lo Kalo khamba ke tsa bali.
4: E re ko jwetse ke jile mba.
3: Leng hape go jwa.
4: Ke le kankra.
3: Go jwa mbusimo.
4: Ke le ka ja kankra.
3: Busiu go jwa.
4: Boroko ba temo.
3: Wa tsa mae.
4: Boroko ba.
3: Se poko se la lola hla motho bali. We wo tsa la.
4: O ko di la hla ba bangata ka bali ka mo.
3: Di bala hlela.
4: Mpe be o tsiba po.
3: Di bala hlela. Di bala hlela ka. Ai tsasa ke le bue.
4: Ka da nna ke la hle e busi.
3: Ke so khasa ka dijo.
4: Nna ke la hle e busi.
3: Wa mantle o kwa ha ke na le kre.
4: Ke nge na le kre.
3: Tho.
4: A ke re ke me tse o e bue. Ke le o jwe.
3: Ai ba bidi ai. Nna di. Nna ke tla le jwe tsa mo mamedi wa ke tswa mo lo ke.
4: Ye. Na we.
3: Ye.
4: Jwana
3: le ko fusa tsa male fatse ka ofela.
4: Jwale o nore.
3: O kana hala ho kana hwa ba hwa etsa hala.
4: O kana ya mo black coffee ya lente.
3: O kana tsa male fatse lena ka ofela.
4: O kana ya mo black coffee ya lente.
3: Ke ka bona fela re fitla o black coffee ba pala kae kae. Ele! Ah le tantse.
5: Bane ha hona bese tsetloemela batho thwasa ho tsa mo
4: taba ke eng
5: tlabe re tatila re tatila re batlutlwa letho fela o tla ba monate ka nnete ke re that one ne
4: ke re that one fetse
5: ra
4: re kwala kgwedi ka tsela
5: ka tsela kgwedi nyo la ena selemo sona sena station le sona se thotsa ke dietsa di kgolo a holo thotsa ke dietsa
4: thotsa ke dietsa thotsa ke dietsa

Mamedi o kile a bona makhatsi staging e o ka mo rata ma. Ai makhatsi wa bolaya. Ke mongwe wa batho ba nang le bua ka bojo moo. Ai wa bolaya staging. Ga ke tsebe na o kile a bona makhatsi. Ga o tswa o sa belaetse. Tšheleto e patetse go tswa o kgotsofetse. A ntlhodi batlhoo rakeaborobedi tsela tsa rabarobedi ditaba o di balelwa jalo ke rabosana madiele.

0: indeed, and nothing guaranteed.
1: Mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang. Ha o ya leqwetheng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e seta le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolo ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand. Re kafa ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claime ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 gram spa pre-packed cheese ka $99.99, o boloka 43 randa. Kapa 200 gram spa sliced cold meat. Reka dife kapa dife tse pedi ka 50 randa, o boloka 20 randa. Ditheko tsena di fumana ho fihlela la 18 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
3: Mama Zitwasa, Libat

0: ntatestana radio shuma mabene ba sebetlhano fela betsotso belora ya borobong chepat
1: dipapa le serie fe la ditse ya
2: akolebowe the disco dancer kolebowe DJ Thwasa le comrade my comrade ke comrade Jonito ha ba kopane jwalo batho bana ke ba le Sedi FM mmamedi wa tshebeletso le Sedi FM moro ha ke qala he ke re le kole ka mona ka o CAF hore na ho etsa la jwa mo fumana hore mo president wa CAF Dr. Petrus Motsepe o nyollotse tshelete ya selimo le semolemo e thusa megatlo e mashuma mahlano na le metsemene e wela ntla sa CAF cheltina President Motsepe o nyollotse jwa le ka di percent tse ma shume a mararo ana le metso e meraro 33%. Ho latela sebopo sa necessity. Mogatlo ka mongwe o tlo fumana di dollara tse tla ba fixe jwa le ho magolo a supileng ka selemo $700,000. Dikete tsa di dollara tse magolo a supileng. Ha ile megatlo e ikopantseng ya le batoa mohlala. Ha re shebe mogatwe ka reng ona wa khosafa wona o tla nyollelwa jwalo ka di percent tse mashuma mabedi ho tloa ho mane di dollara tse magolo a supileng le mashuma mahlano ile dikete ho fihlela mang diketeng tse magolo a robong a di dollar ke president Motsepe matsa mante ula e bua nthena go batla hore Africa bolo di bapadi di tloela ho tswa mona continenteng di ebo Europa go bane fela continenteng ba sa fumane tswe chalet e lekaneng le megatlo le yona e le ke o tshwara di bapadi hantle mme ha etsa tsena he mamedi sentse o bontsha hore di tlhopa tsa rona tsa naha go tloa tsa netse tsa ba class mane di lemontse le shumele metso mihlano le shumele metso medi ho nyolwa jalo fela mane ho bafana ntho di ka fetwa he Ntoli ka fetwa mentsetso pele tla me hore ba hla ba safa e hletse pa mise maikutlo tabeng ya ntsetso pele. Ho bona mamedi le ka o jetsa ka re ho letsa jwalo lotho ya 2026 kali knockout cup e le tsena tse tsa o qetela tse le shumela na le metso e tsheletseng. Kaizer Chiefs e tlankana le TS Galaxy, Sekhukhune United e nkane le Richards Bay, Polokwane City e nkane jwalo le Siwelele. Orlando Pirates ezimnyama ithankana jwalo le Milford FC ha le Durban City Motor Tshonjima ithankana jwalo le Stellenbosch Golden Arrows yona itlamoela jwalo Chipa United Kruger United itlamoela amaZulu mapeshwa nkone Mamelodi Sundowns itlamoela jwalo Marumo Gallants tseleng ditaba sehlopha sa Thembi Nkosi Lodge sanisa ela Etihad hola Libya ba tlhalositse gore Lodge mamedi ha kenyeletswa meralong ya mokwetlisi Fazi Benzati ho se kenyeletswe hona ha Lodge ke ka lebaka la palo ya dibapadi tse supileng tse balletsweng ho ba sehlopheng seno mme dibapadi tseno e se dibapadi tsa Libya wa hopola gona kwana mona re na le ho beelwa dibapadi tse hlano mme Libya mane ke tse supileng mme ho fitlha hape ha Sofiana Boufal sehlopheng seo se ka baka hore Lodge a rwane le sona ka kgwediana ya Pherekgong selemong se tlang. Ee, ha o so le jwalo sentse o bona hore mona he o tla tlameha hore a fumane magodu a matjha a Thembi Nkosi Lodge. Tlhokomela he mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM hore di a bapala kajeno tsa UEFA Europa League. Champions League e fedile jwale ho tla Europa League. Lyon e nkane le Crystal Palace, Salzburg e nkane le tlhopha sa Milan, ha e le Torrens yona e tla shebana le Sunderland, Union SG e tla amoela jwalo Real Sociedad, Marseille e amoela jwalo Olympiacos, ha e le Benfica yona e tla thulana jwalo le Celtic, empa he e seng Celtic ya Marseille, empa Celtic e thewang ka mane ka hola Scotland. Celta Vigo yona tla nkana jwalo le Juventus ha le Bournemouth e tla chakela jwalo ke ba etiling Sturm Graz ke bona bana he mamiri ntso sa le bale hore le rona kwa no mona ho ntso etse dihlophiso ke safa jwalo ka bana ba tshwegetse boka sa bo gaditaba maobane me ba supa hore ba tlo kenya taba yena ya VR tshebetso jwalo ka le tona McKenzie a ile a batla jwalo mme a ba fa tshelete jwalo ba hlalosa re ba tlameha ba lo kwetlisa baletsa phala ha ba ka tlo kwetlisa baletsa phala ba tla sebetsana le VR ba gona hore jwalo ba gutle ba tlo shebana letsa gaso rena gaso mona teng ho tla hlokala eng e le hore taba tsena tsa VR tla dikene tshebetsong hantle mamedi o bele mafelo a beke ya monate a tla hloka tshiti o bele letsatsi le monate le tla hloka tshitiso se ke tatetse hore be mafelo a beke ya ke tse rena o baneng le hloka tshitiso mme he ka o tshwara re nna lo wena ga tshepa le ona dumela mo ha o tla re jara re gotentse re felletse le bana bana beso ke yona nako ha nako etsa mamona ke re mona mahatse qhanolla tsa ha o di fule ntwa boholo boele bo e hlana ke hape o tsana o seng o tlwa ka ora ya botshelela ke gotela di pops tsa gaso Glen Park.
3: Bantala haula pulogo se ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag lesedi fm ke mollelo
4: mamela le naneo la itlabolle mandla huisa labone bekeng le naneo le akaretsa mbohle le fihlelang ditlhoko tsa hao ho kenyeletswa bana le batho ba kwadileng o ka ikutlwela tse ka rentsena
5: na bana ba ulung hore ba se tsiki bana ba mina ba ka e ulung hore e go soka e tsika nnete go ka kena re la pa kena re bana kena di soko ka mona ka le tsiki le bona ka ja bana ha ne ha se na ba swa di tsiki go ka mona le ba swa di ba ka le bona ba soka e tswa bona di tsiki wa tsiba ne na ile le ja ba ba sa e di jo to fela ba ntse ba ba tsiki
6: ba posa tsa ke
5: ke ba ya ba ya go mme ba bona tsiki le bona ba tsiba lo
4: ho tloha ho renya borobong ho fihlela ho renya leshome le metsemedi le nna tholwana moletsane e tlabolle.

0: ngotseng o di rata ho lotsena a jackknife ane ke tala o jae first pantsu ala wala stazi bina na ke yona ene ngi di busa e ana ke lentswe la thandiswa mazwai mo ke lentswe la thandiswa mazwai pele thandiswa mazwai a tuma se tlopensane sa bongo mafen o qadile mona he hore lentswe la haebe le qalella ho tsejwa o tsala ne sa le nana mo
1: ne tsela ma u tlo tsiba o bini
0: ha no u tla go tsiba o bini ha o na jara monate mamela tsebeletso ya le sedia fami mina metsotso a pelo hora ya bokae pelo hora ya borobong ke ta go breakfast show le nana o lele la Mexico le bad
1: yes kada so se se beke ga na tsepe di nyana fe mm bo le jwa ha lo a u tla no na le world cup engwe monaka jwa le re tletse matso e ka ba re ya le ya di
0: ke ba re ya Luxembourg
1: e ka ba re ya le ya di jodi sen re le ya di
0: tla mamedi ha o ka e tsa beke ba di man
1: tla ba jwe
0: ke sa ba beke ba di man re ba feletse bana
1: ba ba feletse ba se ba la sha Afrika bora re ya kopana o bana Mangarino a ke bo mamedi wa rona moholo ka mane ka Soweto na lady a ke motho a dilanga mametse radio Fish Mangarino a ke a tseba o jama natle a ile tswa tsena radio Afrika bora re ya kopana radio nga phosa no re ka botshelela ofitlelo re ka robon the biggest morning drive re kwale beke ka thagwa breakfast so tsona mkaka thola na maletsane ka bona ka welcome next sebedi tseke betsaide
0: sebedi sebedi tsona se FM le nna ke tshujwalo ke monono ke monono sa ke monono zisto ke o siana khazang re tla kopana radio ngosane kuba

Mamedi ne mona ne kongetse no thando hlophe are medley methodist ula fitla pine na ibina kamane ka lesedi kufa gospel concert mamedi ka bona batho ba neng ba tlile konsareteng eno ba kopane ditlhoko o fela e mashoma mararo metsotso ka mora hora ya borobong mme mamedi ha re etsa tjena re sense re fetela senwelong sa tumelo seo ka jeno re tlo se tlisetswang ke moruting Nkosinathi Nombula ka jeno mamedi o bala buka ya Isaiah kgaolo ke ya mashome a mananang le mosolemong temana ke ya leshome o seke wa tshaba gobane nna ke le modimo ke na le wena morutisi baka ke sa hao.

Mo mamedi ya rate hanke o dumedisa. O seng a le hatsatsi lena bile ke a wa mo hela tsebele tsunyena. Ya sinelo sa tume. Ha re rapele mo mamedi. O santa no le modimo. Ha wa ka wa balwa le dile. O keke wa balwa le dile. Le fatse le tsohle ke bona melo ba motho ha. Bua morena. Re mametse. Ka krotse ta morena. Buka kya Isaiah mo profeta. Kaolo kya mashume ama amotsumo. Temana kya leshume. Isaiah kaolo ya mashume ama amotsumo temana ya leshume. Yoka tuso ya morena re balang hammo. O seke wa tsaba. Hobani ke na lo wena. O seke wa tsuwa. Hobani ke modimo wa hao. Ke tla o fama. Ke o tshusa. Kiu tisi kale tsoholaka lele tuma la holuka ha kale ke lentsula morena morena le hlono lo fatse le dule dipinong tsa rona jwale le mihlese na ofela amen mo mamedia rate ha le bitso babilona le mela bana ba Israele ho tshwana le motho ya dutsin sepetlele ha tadima dikobo a tadima di tripitse mo potolukile a tadima ba kudi ba bang ka thoko ho yena ha sa imelwa fela ke ho kula o sa imelwa ke sebaka sa iphumanang a le ho sona haleluko le kena monyako family bana molekane metswalle la ha ba le ka ho hlaisa setshehonyana se reng re a utlwisisa ho tla loka ho ba bona ba kena bonwa fela ho wa mometsa mo mamedi ya ratehang ntumelle tshebeletso ena yo a tsamele le bantlo ya hao e re ka nako nngwe se imetsang ke ha batho bao ba tshepileng ba sutha ho wena empa modimo o bolella Isaiah mme Isaiah o tsebisa Judea Moholy Israele, ore ho bona maemo kana kwena, a titibela ho bathata, impa.

0: o seke wa tshaba gobane ke na le wena ke modimo wa gago mme letsogo la ka le goduma gago ke tla o fa maatla ke o thuseo mongwadi a se tlhalosang temaneng ena ke gore le ga batho ba ka subutha le ga batho ba ka felelwa ke mamelelo bakeng sa gago ba felelwa ke tshepo ba emelela gole ka baka la leqeba la gago e ka ba la kenkere e ka ba leqeba la mofuta ofe kapa ofe leo katang le tsa o bine sefela jo botlhoko ba ka ga se le go nqeta modimo yena o tla o fa batho ka nako e tshwanetseng modimo o lokile modimo o tshepegile ka nako ena kgatelelo ya maikutlo ga o sa bona bophelo jolo ka pele e se ka o nyagamela batho ba bangwe ga ba utlwisise o feta ka roeng ga ba utlwisise o imetswe ga kakang empa modimo ore le ga ba ka sutha banana o na le boikgantsi bo o sona le bona empa yena jalo ka jehofa o tla o fa batho ka ona mmina thokwa ke la re tshepisa re ga ke re kgoro ya gana o re tšhe o tla tsena ga ke re ke mofutsana a re ke na le wena gobane ke modimo ya re tlhelang ka dipolelo tse phakisang re thusa ya re negang batho ka baka leo ngwane se ya rategang rata gore tshebeletswe ne re wena seke wa nyagama wa tetebela pelo modimo o teng jehofa o teng ke modimo wa gago o tla o fa maatla wena kgothala o tiye ka nako ena a boima bakganne ditseleng modimo wa lefe kelelelo e tšhasi le tle le tlhole go boloka bophelo gobane bophelo ke yena fela mme ya o tlhonolofatsa o boloke mogau wa morena rona jesu kreste rato la modimo tate kopane le matshitsomo yo galalelang dibe le rona botlhe ka kreste morena amen.
1: Re a leboga moruti Nombula ka molaetsa o monate o re fileng ona mamedi o badile buka ya Isaia gaolo ke ya mashome a mane yanang le motse o le montemana ke ya leshome o seke wa tshaba gobane ke na le wena ke fetela go Thuli. Hi Thuli.
2: Hi Bosch.
1: E o wa nkutlwa ke
2: a utlwa my darling
1: gantle ga monate ke a leboa ke tseo ye ngwana
2: ke le botse wena Sbosh le momamedi wa tsebeletso ya lesedi ka jeno lenaneo lena la itlhabolle re le gasa ka botlolo ka mana ka Thabong Methodist Church kereke ena e ka strateng sena se seholo sa Thedingwane ka mana ka Thabong Welcom me ha jole he kereke ena e etelletswe pele ke ntate Moruti Mutle me e sale a ba kerekeng yena go tloa ka 2024 me rena le Moruti Mazi le ena o ntsa le gona kerekeng yena empa ka mona ka Oppenheimer Park mabidi motle ke thulana moletsane maletsa sese jake ke yena motlhophisi ha ba etsang bonnete ba gore gaso ena e fitlha wena ka botloloa ke Siya Malaku Malepantsi Jobo mo le Stanley Motsa Thebe re ka kwano ka welcome me ri he re o fe sepio sa rona sa go ba ka mana ka welcome ke hore kereke ena e keteka dilemo tse mashume a supileng e thehilwe ile ya thewa ka selemo sa sekete makgolo a robo mashume a mahlano le metso e tsheletseng mme wena momamedi motlhe baruti ba ileng ba kerekeng ena re ka qolla ba mmalwa fela re bile le moruti Mareka raba le moruti Kotsie raba le moruti Motsei raba le moruti Nombula enwa ya rerang kwano tshebeletsong ya lesedi o bile moruti kerekeng yena ka 2017 go fitlhela ka 2020 mme re bile le baruti ba tshwanang le bo moruti Motswenyane moruti Mohale moruti Ramantsi ba bangata ka nnete ke ne ke re ke qolle ba babedi ba bararo fela ba kileng ba etelela kereke ena pele jwale ka jeno kereke e phutheile ka kwano e re ga re tlo ketekang dilemo tse mashome a supileng re theilwe re le kereke mme tshebeletso ya lesedi jwale ka o tseba momamedi motle ga ile labone re tshware merapelo re itse e re merapelo ena he re tlo sebedisana mmogo le kereke ena ya Thabong Methodist Coast kamana ka welcome me haufi le nna kwano mo mamedi motle ke na le mme ya tlatla a re hlalosetsa ka bogotswanyane fela me ibile setho sa bomme ba thapelo kerekeng ena ya Methodist Thabong District kadilemo tseka bang mashume amane le metsemene ka ofela me o dutse haufi le nna kwano me Lucy Lusaba me Lusaba dumela mme o phela hantle
3: dumela o stholwana ke phela hantle ke nate ke thabile
2: re le bohahle me Lusaba re le boha ho ba le bomme ba ileng hore ba dutse ka hara kereke re bona hona jwa le batho ba khuma dikerekeng empa wena o dutse wa nka kano ka hara kereke ena le ka jeno ha iketeka dilemo tse mashume a supileng o ntse o le mme o ntse o ballwa ka hara bomme ba thapelo kerekeng ena ebe mohlomong ha o hetla morao o sheba kereke ena mo etswang teng o ka reng
3: yo palea
2: ke nitele e re hanyane fela re fete mabenkeleng hanyane fela re tle re fete mabenkeleng ha re khutla re tle re tsebe ho qoqata batsena hantle
4: 359,900 ha so ke bua ha tjena kopana le moetsi o moja wa Jetto Dashing Co ke SUV ena le chebeo e bona ha tsang ka mabidi a 19 inch alloy kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25 inch dashboarding tsena ka ofela o tloha ka 359,900 fela moetsi o moja wa Jetto Dashing Co style at its core etela lebenkele le haufi la Jetto kajeno dumela ona dipehelo
5: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle, empa wena di uhlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
6: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa hothwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Jesu seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
7: Papatso ena, e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
8: Ke nako ya rente rama ha Shoprite mo ho boloka e leng tholo boloka ho ya ho 40%
9: manje
8: fumana 900 gram ya bokomo Weetbix ka 50 ranta fela di 500 gram di fika pa di fetse taro tsa spaghetti le macaroni tsa right brand ka 30 ranta le microwave ya manual ya 20 liter ya essential ka 700 ranta fela di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October 2026 Rent Roma ha Shoprite fela
10: Killa bohlano Killa bohlano o be karolo ya lena ne ola ithabolle le se bongile sono antwa ma 2k
11: tumela antoma
2: Hasmohe mamedi motle me Lusabe o saile a dumedisa me Lusabe ke le ka botsa potso hore dilemo tsena ha o hetla morao tse mashume a supileng a kereke e theilwe ke ntho e feng ya bohlokwa e o ka buang ka kereke ena ka yona
12: kereke ena e ne le yona fela kereke ka hara motse wa Thabong e le nyane ho feta mona ka mokgwa e leng ka teng hona jwale ke kereke e neng e ratwa le ke batho ba mmaene sana le di mine uno la le batho di mine ba rapela mona re le bangata uno longata sanza no ratiwa ke re kana go eo ha ntse nako ya yahudiswa ya ikitswa ha e se ikeditswe motse wa hola le ona ha motse o hola ka re kereke yena o tsule di kereke tse taro re na le kereke ba ibitsa open ma park section re na le kereke ba ibitsa Saint Helena Park rena le kereke ya Bronville ka o fela di kereketso di tswile ka hara kereke re ke na itswetse di kereketse natsedi mona le ha re bua ka kereke ya rona ya Wesele re bua ka di circuit re circuit 605 ha re tshojwa lo se re badile le bana ba bang ka o fela ba ka hara sekete yena ya rona monate wa kereke ena ke pina pina ka nna ke motho le pina a pina yona e tla o hohela e tla o hohela a ke tsebe ka le awe hore madoda neng a ne a se Wesele ha leader ya bona e qeta o hlokahala na leader ya dipina motho o ya kene mo ke mophuthe wa kereke a rapelang le rona ka mona ke le dodana la kereke ya Wesele
2: yamme jale ha re qetela fela puisano ya rona le wena mme lo sabeka lebaka la nako ka jeno le keteka dilemo tse mashome a supileng go na le megatlo e thewang ka hara dikereke tsa rona tse fapaneng o setho sa bomme dilemolemo o le ka hare ho mogatlo ona wa bomme ebe mohlomong ntho eo ha le kopana le bomme ka mehla le rapedisang ka hara kereke na ke
12: ha re rapela le bomme a hona mme a rapelang ba sa rapelle tlhekefetso ya bomme le bana ha hona mme a rapelang a ba sa rapelle bofutsana bo leng kare hona ha ya rona ha hona mme a rapelang a sa rapelle gore batjha ba fetuwe nthunye na e ba leng yona ha hulu hona jwale batjha ba sa tshwana le batjha ba gale ha kereke ena e ne qala ke batjha ba mofuta o mong hona jwale e se e le yona thapelo e kgolo ya go rapelela batjha gore ba gotlhe
2: taba dingata mme lo sabe re ko lebogetlhe ka nnete ke a leboa momamedi o tla utlwa tse fetang mona he ha re ntse re theoa ka lenaneo lena la itlhabolole ke nako jwale ya metswalle e rona ya tsohang ba santse ba le teng ke bana

0: na le dipina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka bao ke ba rata.
1: Dumela mme Matshe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse ntla re tsi bona moaro.
0: Le nna ke ipheletse bana ba ka. Le ka jeno he, hona le pali e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
1: Ke a gola hore pala ka jeno e ntse e tla ba monate jwalo ka tse ding tsengata tse fitileng mme Matshe.
2: E ka ba mohlolo ka jeno ke ofe mme Masepe.
0: Ho lokile bana ba ka. Mamelang he, pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka mme wa ka le ntate wa ka. E mameleng ka hloko hobane ya qala. Rutana wa tshukudu o ne a phela le mme wa hae naheng e nngwe e talana mona Afrika Borwa. Ha ile hantle rutana o hotse a sena ntate. Ka maswabi ntate a ile a bolawa ke banna ba bang ba ditsumi. Ba neng ba batlana le manaka a ditshukudu hore ba tle ba rekise hore ho etswe meriana. Rutana o ne a hlile a atamelane le mme wa hae haholo. Mme ba ne ba etsa tsohle mmoho. O ne a bona ho ntse ho tlwaelehile hore a hole ntle le ntatae. Sena se etsahetse jwalo ho fihlela rutana a ya sekolong. Beke pele ho letsatsi la bontate kapa yona Father's Day, mosuetsana wa haimane sekolong e le mofumahatsana mantwa o ile a bua le barutwana a tsitlalletse a re.
3: Bana ba ka,
1: mme
3: Sontaha se tlang re tlabe re keteka letsatsi la bontate. Nka thabela ha e mong le e mong wa lona a ka tla le setshwantsho sa ntate wa hae mona sekolong e le hore re tle re etse dikarete tse ntle bakeng sa bontate ba rona.
0: Jwale ditshukudu tsena di ne di thabile haholo. Di ne di sa kgone ho ema bakeng sa ho etsetsa bontate ba tsona dikarete tsa letsatsi la bontate. Jwale rutana o ne a sa thaba ke sena. O ne a hlile a hloname ka hobane yena o ne a sena ntate eo a ka mo etsetsang karete. Ha ntsa le tseleng e lebang lapeng ha ne a etswa sekolong letsatsing leo, o ne a tsamaella morao haholo a le moo. A ntse a lla ha bono jwalo.
1: Mme Matshepi.
0: Ye kanene.
1: Boema bona bo rutanang a leng ho bona bo bohloko. E ka re nka dula le yena fatshe ka mogothatsa.
0: Ao kananelo. Bona ke boema bo bohloko e le ka nnete ngwanaka. Empa ke a tseba hore mme wa hae o tla mogothatsa ka hobane mmangwana o tshwara thipa ka bohale ngwanaka. Le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ha fihla lapeng, mme o ne a maketse haholo ha mmona a le.
3: Dumela rutana.
2: Dumela mme.
3: O bile le letsatsi le jwang sekolong ka jeno ngwanaka?
0: Ha rutana a nahana ka sekolo le karete ya letsatsi la bontate, o ile a boela a qala ho lla hape. Mme wa rutana o ne a maketse ho bona rutana a lla. Yaba o dula haufi le yena, mme a qala ho botsa.
3: Oh, hle rutana. Jwale molato ke moratuwa wa ka.
2: Mme, ka Sontaha ke letsatsi la bontate.
3: Eya, ke a tseba. Jwale bothata ke?
2: Mofumahatsana mantwa o itse re lokela ho tla le ditshwantsho tsa bontate ba rona sekolong. E le hore re tle re tsebe ho etsa dikarete tsa letsatsi la bontate. Empa nna ke na ntate.
3: Oh, ke a utlwisisa ngwanaka, ke a utlwisisa.
0: Mme o ne a bua le rutanang ha bono jwalo. O ile a dula nakwana a thotse tu. A nahana ka seo a ka se buang le rutanang. Yaba o a bososela mme a re.
3: Mpolelele mona he rutanang ngwanaka.
2: Ee.
3: Ke eng seo metswalle ya hao e se etsang le bontate ba bona?
4: Lehobe, Modimo wa rona e dula e le Modimo.
2: Ka letsatsi le leng, Tebello o kile a mpolelela hore yena ntate wa hae ba otlolla maoto mmoho. Lona ho bua ka dibaka tsa bodulo le madiboho. Ntate wa o ne a mo ruta ka tsa boitshwaro bo botle. Hape ba bapala papadi ya ho lelekisana le ya boleke.
3: Empa ngwanaka le nna ke etsa tseo tsohle le wena rutanang. Na ha se nnete?
2: Ke nnete.
0: Mme o ne a bua jwalo a leka ho mo thabisa. Rutanang o ile a qala ho iphumula dikgapha. Yaba o re.
2: Ke nnete. Empa seo ha se tshwane.
3: Ehle ngwanaka. Empa he le wena o bua nnete ha se tshwane. Empa seo he ke sona se etsang hore ke ikgethe ngwanaka. mamela mona wena o na le mme ya kgonang ho etsa tsohle tseo o neng o ka di etsa le ntate wa hao.
0: Jwale Rutanang o ile a qala ho nahana ka thata, o ile a ikutlwa a kgotsofetse, mme qetellong a re
2: amme o mampuje.
1: Jwale o bolela jang Rutanang?
2: O na le matla a maholohadi
1: na
2: o kgona ho ba mme le ntate ho nna gore ke se ikutlwe ke tlhonane. Ke se ke bile ke tatetse go ya sekolong o sane gore ke a golalela sena le botlhe.
3: Wa bona he enwa he ke Rutanang wa ka o ke mo tsebang hantle.
2: Jo mme Masepi, ka be ka ikutlwa ke imologile. Ke a tseba ka nako nngwe bana ba bangwe ga ba kgone go emela maemo a jena.
0: Ke nnete tlhone ngwanaka, ke ka go go leng bosokwa gore lona jwalo ka bana le iphe nako ya go dula fatshe le batswadi ba lona ha lena le mathata a itseng. Le ha o le jwalo he bana ba ka, ga re tsweleng pele ka pale ya rona. Jale ke ha Rutanang a ya sekolong letsatsi le latelang. Rutanang o ne a hlile a thabile haholo ha fihla sekolong tsatsing leo. Ka nako ya dithuto, Mofumahatsana Mantwa o ile a kopa bana bohle ho ntsha ditshwantsho tsa bontate ba bona. Mofumahatsana o ile a tsamaya ka mona ka phaposing ya borutelo ho sheba hore na bohle ba tlile le ditshwantsho tseo a di kopileng na. Empa le pele a ka fihla tafoleng ya Rutanang, Tebello o ile a hweletsa.
5: Mme
1: we Tebello,
5: Rutanang o tlile setshwantsho se fosahetseng. O tlile setshwantsho sa mme wa hae.
0: Bohle ka mona ka phaposing ya borutelo ba ne ba nahana hore Rutanang ke setlokotsebe, mme ke ha ba qala ho
1: tsheha.
0: Jale Rutanang ke ha a hloname, o ile a ikutlwa a tletse dihlong ho a neng a batla ho tswa ka mona ka phaposing ya borutelo, empa a hopola mantswe a mme wa hae.
3: Empa seo ke sona se etsang hore ke ikgethe.
0: Ho hopola mantswe ana fela ho ile a etsa hore Rutanang a ikutlwe a le matla le ho ba sebete. Yaba o ema ka potlako mme a re
2: mme
3: we Rutanang,
2: ke a utlwisisa hore ke hobaneng ha bohle ka mona ka phaposing ya borutelo ba nahana hore ke setlokotsebe, empa ha ke a tla le setshwantsho se fosahetseng ka mona. Bohle ba bapala papadi ya ho lelekisana mmoho le boleke mmoho le bontate ba bona. Bohle ba bua ka dibaka tsa bodulo le madiboho le bontate ba bona, mme bohle ba thabela ho bapala papadi ya ho lwana le bontate ba bona. Empa nna ke etsa tseo tsohle le mme wa ka.
0: Jwale ke ha Tebello a maketse haholo ke sena seo Rutanang a qetang ho se bua ka mme wa hae.
5: Ha! Mme wa hao o etsa dintho tse tsohle le wena?
2: Ya Tebello, mme wa ka ke mampodi ka matla ao a nang le ona. Ke mme ebile ke ntate ho nna. Ka ho he ke batla ho moetsetsa karete ya teboho ka letsatsi leo la bontate.
1: Jalo Rutanang o boetse o na le boitshepo mme Matshepi. Mantswe a mme wa hae a sebeditse.
2: Ya kae, ha o motho ya nkang sebaka sa mme. Bomme ke bona ditshiya tsa malapa.
0: Le bua nnete bana ba ka, ke ka ho he ho leng bohlokwa ho mamela ditaelo le hona ho hlompha batswadi ka mehla. Le ha o le jwalo ye bana ba ka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
3: Ke botle bo o Rutanang ngwanaka. Ke a leboha ha o arolelane ditaba tsena tsa hao le rona. O ka dula fatshe ngwanaka.
0: Ha Rutanang a dula fatshe, Tebello o ile a mo sebela.
5: Ha, mme wa o mmakatsa e le ka nnete Rutanang o le hlohonolo. Ke a leboha.
0: Ha Rutanang a le tseleng e lebang lapeng ho tswa sekolong tsatsing leo, Tebello o ile a mo mathela mme a re
5: ke maswabi ka hore ke re o setlokotsebe Rutanang. Ka nnete mme wa hao wa mmakatsa.
2: O lokile Tebello, ke a o tshwarela.
0: Ha Rutanang a fihla hae, o ile a bolella mme wa hae ka tsa letsatsi la hae le ka moo a neng a le motlotlo ka teng ka hore a ikemele. Mme wa Rutanang o ile a mo kopa ka diatla mme a bua le yena ha bonojwana a re
3: enwa ke Rutanang wa ka eo ke mo tsebang.
0: Yaba mme o mo kopa ka diatla. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang moho le kananelo le hlone. Lebitso la tshukudu e neng e phela le mmayona ke mang?
1: Ke rutanang mme Matshepi.
0: Ke eng seo rutanang a neng a se etsa mmoho le mme wa hae?
2: Ba ne ba otlolla maoto mmoho, ba bapala papadi ya boleke le ho lwana mmoho. Hape ba ne ba bua ka madiboho mme Matshepi.
0: Mane sekolong, Mofumahatsana Mantwa o ile a kopa bana hore ba tle le eng. Hona lebaka e ne e le lefe?
1: Ho ne ho itse bana bohle ba tle le ditshwantsho tsa bontate ba bona mme Matshepi.
2: Lebaka e ne le ho etsetsa bontate karete ya letsatsi la bontate mme Matshepi.
0: Ke seo rutanang a ileng a se etsa ha elellwa hore jwale bana bohle ba motsheha.
1: O ile a hopola mantswe ao mme wa hae a ileng a mmolella ona. Yaba o ema ka sebete ka phaposing ya borutelwa ho bolela bana ba bang ka bohlokwa ba mme wa hae le ka moo e leng mampodi ka teng.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle mme Matshepi.
6: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Sebeletso ke ya hao ya lesedi lenanao ke la hao la itlhabolle re kena merapelong ya rona ntumelle ke tle ke re ntaele morena ke mofa wa hao thato ke tla etsa ya hao yohle le kai le ha e ka nkimela dumela o ntlatse le ho sitweng haka o ntshwarele dumela Thabong Methodist Church dumela bomme ha ke lutlwe hantle momameti ha utlwa mohoo wono re ka kwano ka Thabong Methodist Church kereke e ketika dilemo tse mashume a sepileng re kena merapelong le bomme bomme ha re lo ipatla re ipatlisise bontate le bona ba teng ka ra sebaka sena ha re lo ipatlang re tle re ipatlisise bomme kana ko engwe ha re atamela ditaba tsa ntate modimo boholo ba rona re atamela ditaba tsena ka tloaelo me ha o di atamela ka tloaelo di tla o phele phanyetse bophelong o loketse o ba le letswalo ha o tlo bua ditaba tsa ntate modimo hore a tla dule malemeng a rona ha re fetisa molaetsa setšhabeng ka jeno re na le bana ba ngwalang dihlahlobo tsa bona tsa matriki ha re ntse re rapela tsatsing lena re le tshebeletso ya lesedi re re ha re ba lakaletseng mahlohonolo modimo ha a loba le bona mohau wa hae o tlo ba aparele re tle re ba hopole bomme le bontate momameti wa tshebeletso ya lesedi re tlo qala merapelo ya rona mme ka jeno re tlo bala lengolo bukeng ya Isaiah kgaolo ke mashome a mahlano le metsemene re tlo bala temana e le nngwe fela ya leshome ha re keteka dilemo tsena tse mashome a supileng tsa kereke ebile re ntse re sa lebale bana ba rona sefela seo re tla se bina ha re ya thapelong hoseng hona ke sefela se teng difeleng tsa rona tsa Sesotho sefela sa makgolo a mararo le metso e mmedi 302 ke tla kopa
1: Ha Shoprite re busetsa tjhelete ntong tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa ka ditheko tsa rona tse subsidizitsweng ke hore o ka swaipa mme o boloke ha o reka 10 kg ya Speco Rice ka R139.99 o bo o reke le di 2 kg tse tharo tsa Mac Regular Washing Powder ka R199 fela disolo di fumaneha ho tloha ka di 12 tsa October ho ya ka di 18 tsa October 2026 Reka ka basic food subsidy ya rona ha Shoprite fela.
2: Atlanta Legal o ka pela o tseba hore o sireleditswe di plan di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: a re rapeleng modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang rabusa feeling morena wa khotso modimo ya tshwanelwang ke hlompho le tlotlo le thoriso le huseng hona modimo ya matla ohle re re tlotla yo hle re libisa ho wena re re hlompho yo hle re libisa ho wena gobane modimo wa rona o letse le rona bosiung bo fitileng wa re boloka hara lefifi ntate ya nang le matla nako eo sera se nka monyetla wa lefifi ho etsa mesebetsi ya sona empa wa re pata wa re sireletsa ba sa bosiu modimo wa rona ya lokileng ntate wa boela wa re kadima maphelo a rona gape re tla ho wena ka tanki le teboho modimo re re re lebohela hore we were counted among those that have seen the dawn of this new day ba teng ba robetseng ka tsela eo re robetseng ka yona empa itse ha bosiu boela ba bang modimo o bo ba bitseditse ka gae ka mmusong ba bang mebele ya ba e a hana ba kena dipetlele ba bang ba hana le o theowa dibetheng empa rona o santsane o re kadimme motsotso ona le sebaka sena ke ka gona re re modimo wa rona re ya leboga ntate ya matla ohle letsatsi ke le legolo la di 15 tsa October letsatsi la merapelo ya momme mo ntate ya matla ohle re ketekang re le kereke dilemo tse mashome a supileng e sa le kereke yena e thewa modimo ya matla le eto lena ha le ya kala ba bobebe ntate ya matla ohle le ne le nyolosetsa le ne le theosetsa modimo ya matla ohle hona le ba bang ka baka ba le botelele ba leeto modimo ya matla ohle ba ile ba fella tseleng ntate ya matla bao ba jwalo modimo wa rona re re meya ya bona e phomole ka kgotso ba re shebile ka dipaka tsa mabitla modimo wa rona ha re re modimo ke o fihlella bona o na le rona ntate ya matla ohle re a leboga gobane ntate ya matla ohle o bile le kereke o bile le rona le maphelong a rona gobane o re hutse go tloa gale go fitlhelela gona jwale le ka gare go malapa modimo wa rona ya lokileng go ne ntse o se monate empa re lebogela fela gore ee modimo o ntse o na le rona o re hula ka letsogo la gaola lereko ntate ya matla ohle letsatsi ke lena bana ba simolola ka go ngola ditlhatlhobo tsa grade 12 modimo ya matla ohle re re modimo ba pate o ba tshireletse dintho dingata tse ka ba hlahelang modimo wa rona a lokileng ke re modimo se ka ba fa merwalo eo ba kekeng ba kgona go e rwala modimo beela dintho tse ding ka thoko tlentate gore ba ngole ba be ba loqeta ba apare ka mogau wa gao ba apare ka mogau wa gao modimo wa rona ya matla ohle mme mezamo ya bona yohle re kopa e sonolofatswe ko wena ba prepare-ile modimo wa rona ya lokileng gwa bona kore ba kene ka gara exam room ba ntshetseo ba di badileng ntate wa rona ya nang le maatla ke ena ketapele e tlo etelelang mosebetsi ona pele dula malemeng a bona modimo ya maatla ohle chesa maleme a bona modimo wa rona ya lokileng gore ditaba tseo batlang go di bua e se ka ba ditaba tsa bona e be ditaba tse tswang go wena bona e be ditoloko fela ba bue jwalo ka paulosi wa gale a reng a akiske ka ikhantsa ka letho ha isika sefapano sa Jesu Kriste Modimo wa rona ya lokileng hlonolofatsa tshebeletso yena hlonolofatsa basebetsi ba le sedi stereo ba nkile monyetla hore ba tle ho rona re tlo ba bona ba re hasetse tshebeletso yena Modimo wa rona re kopa o theuwe o tlo dula ka hare ho rona leleka ye mobe a se ke a re phazamisa nakong eo re ntseng re rapela nakong eo re dutseng mona re kopa o dule le rona Modimo moo ke sayang teng ke kopa ke elwe ko wena lebitso ke le letle la morena wa rona e leng Jesu Kriste amen
1: re ya leboga mme re ya leboga e re re bitse mme Maditlhakanyane hore balla lentse la letsatsi buka ke ya Isaiah gaolo ke ya 54 le metso e mene temana ya leshome
2: sehlogo sa ditaba se re lehlohonolo le tshepisitsweng Iseraele dithaba di ka sutha maralla a sisinyeha empa mohau wa ka o ke ke wa tloga ho wena

0: ya leboha metsotso e mashume a mararo ka morahora ya leshume iri ritle re amohele me mamuruti wa sebaka me mamuruti mutle ke yena ya tlo re fathero e le yena ya bulang bakeng sa bomme ka ofela me mamuruti sebaka ke sa bomme
1: e re ke tsena go e go dumedisa ke dumedise mama Thuli le ba retsi ba botlhe ba lesedi FM ke dumedise ba botlhe ba re kopaneng ka mogare ga ntlo ya 605 ke re ke le dumedisa ka lena le lentle la mophulusi wa rona e leng Jesu Kriste amen kgwedi ke ya October mo re elang tlhoko bolwetse jwa kankere mo re rapelelang dipalangwa ditsela le bakganni mo lefatshe la rona le sa tlholeng le utlwela basadi botlhoko mo dipolao tsa bana le basadi di tlhatlhogang letsatsi le letsatsi le fa go ntse jalo modimo wa re gopotsa mo letsatsing la gompieno gore bopelotlhomogi jwa gage ga bokitla bosuta mo go rona no matter the circumstances mo tlase ga motlhoditheko o re tsamayang ka one ga re le celebrator 70 years re le second 605 motlhoditheko wa rona o tsamayana a leeto le le tsamailweng ka mogau le ntse le tswela pele ka sapfimi e re modimo molemo o tlotlego o re tsamaisitse sentle ha re tsena mo lekwalong la rona batsadi Jesaya o bua le batho Jesaya o bua le batho ba ba ikutlang ba tlogetswe ba ikutla ba sena sepe ebile ba ikutla ba aparetswe ke ditsokotsane tsa lefatshe mme modimo o kopana le bone mo bokoeng ba bone paulo a bo a re ke ga ke le bokoa ke nang le maatla ka gonne mogau wa modimo o na le nna dithaba le maralla di ka sisinyega empa lerato la modimo mo go rona ga le kitla le suta botshelo bo na le nako eo dilo tse di neng tse ne di bonagala di tlhomame mo maphelong a rona bo mama jaaka bophelo jo bontle ditšhelete dikamano ditshireletsego di tshimololang go tsitsinyega di tshimololang le go senyega mme ga go le yalo ntate modimo mo letsatsing le o re tshepisa gore megau ya gage e tla dula e le mo go rona ka dinako tsotlhe re iphitlhela re le mo gare ga ditsokotsane le dikgetlho tsa botshelo re iphitlhela lefatshe le re latlhegile mme mo maemong a otlhe re ntse re bua re re ga tsotlhe tsotlhe di ile go sala modimo mo tshepeng e sa le jwale le tle le molatele ka ba katlelwa ke monna mongwe mo gare

bukeng eseng ibadilwe halina kikene jolo kamona waposo ya tshwering lingolo abila satsibili dinomoro hantle eka oketa ho hirwa ka haro feme ha tsibidi nomoro Isaiah e o ri buang ka yena ke mora amofi Isaiah ke monna yelo a ka letsatsi le leng a kileng a utlwa lentswe la modimo a le utlwa a ba titimela ho monga hae a re morena ke utlwa ana wa mpitsa na a re tsheha ko ubitsi ya re ka nako e nngwe a kgutlela gape a re ke utlwa lentswe le mpitsang monga ka wa mpitsa na a re ga ko ubitsi ketelelo monga gae a re ga utlwa lentswe o re bua monghadi mohlanka wa gao mametsi ya ba o kgethola boprofeta bebile o ke e balang e re Isaiah ebile ye mongwe wa baprofeta ba neng ba tlisa kgotso le pholoso ka gare go juda o tsamaile a profeta a tsamaye a gogola a gaola le babilona a ya godimo le tlase empa seo a neng se tshwere ke pholoso le tumelo ke ka go modimong a ileng a mo kgetha gore eno yena ke motlhanka wa ka a re mo utlweng ke ka go abileng a bile le selekane le ena a ge le ga dithaba di ka tsitsinyega a re maralla a sutha a re mogau wa ka o keke wa sutha go wena ka ba ka gopola bomme motho yo o re buang ka yena e o leng Isaiah ka gopola monna moshe motho ya kileng a feta polamollo ya re ga a le polamollo modimo wa mo lokisa Isaiah le ena o lokisitswe gobane lešala le o gileng tlasego letlao le kile la ama molomo wa gae la a re modimo bona ke molomo o ditshila ke phela ka go setšhaba se di molomo o ditshila a re modimo wa gona a ketang ka dišala a lebega molomong wa gae a re bona sebe sa gago se phekotswe le moshe le ena o ile a kopana le modimo ka go se bopisa mollo a ke go na ile a dietsa morago matswang teng empa a kopana le modimo modimo wa bana le selekane le ena modimo re go moshe eya nna modimo e kgepeta mo o samaileng teng wa senya ke tlaba le wena modimo wa rona ke modimo wa megauhelo modimo wa rona ga a entse selekane ga suthi go ye go rona gero ke rona batho ba o re suthang bola mogau wa modimo o re lethabala le ka sisinyega dithabala di ka sisinyega mogau wa ka le selekane o tla dula o na le sona ka dinako tsotlhe bomme ga re dule mogaung re phela ka mogau ka ba ka gopola motho yo mongwe ga a bua gantle a re morena o re tshwere ka mogau modimo ka metlha le matsatsi ga re rapela re re go robala ke tlwaelo empa o tswa ke mogau gobane mogau wa modimo o dula o re ngaparetse ga re tsamayeng ka mogau mogau o batla motho ya kobilweng mogau o batla motho ya reng ke tedile tsa lefatshe ke tlhobogane le tsona a re tlo jale jeso a ge go nna ka matsatsi le matsatsi ka ba ka gopola mina thoko e mongwe ga a bua gantle a re mogau wa gago ga o fitlha nna ke le motho modimo ke makala fela go na le kgora seo ke e ratang ga ke tla ketela eo e reng bana ba iseraele ga ba le ka go leeto leo ba tsamaileng ka lona itse ga batadima morago ba re kuba wena wa ongekgo thixo nkabe sa fele ndleleng re di tsamaile dilemo ge le seket 605 go na le ba weleng empa re tadima morago re re modimo ga o ne o le seo ge kabe re sa fitlha mona ka kreste morena amen, amen.

Hosen halitati. Rekopana le Jesu ayeta tepiso. Ayeta tepiso esa sisinyehi. Ayeta tepiso yale rato lohoto. Bukeng ye baduwey. Hotwe di taba di kasisinyea. Maralla asisinyea. Empale rato la kahonale wena. Lekeke la sinyea. Hobane ken namudimu waha. Hosen halitati. Timana ye baduwey. Yang hopota kale tatileleng. Morana Jesu kaharu hubuka ya mareka. Ore sesin le sesin sa usukupang wana katapelo. Bona utaswona. Bona utasifumana. Kabaka hopula kale tatileleng. Ilare banawa mu Israele. Habale kaharuna hatute. Yaba bakhutle la humoshe. Bara moshe. On a rutisa tang e repeta mo neng ri lutiteng ya ba modimo utwa hutuma hutuma ha bana ba Israele ya ba o hlaha ho moshe are ba bolelle hore ha ho se batlasha na are mantsi u ya batlasha bobe ho bane kenna modimo wa bona ho seng ha le tsatsi bomme ba tapelo hariye hontate modimo ka ba ka hopola mina thoko o mo o re le felle mo ke tsamayang ho la hle aba bangata empa nna ya ntsa maisang ke Jesu ke bua ngatse bomme seke 605 le lona le bomme ba ke tsamayang le bona ba AME hariye hariye modimo ha robale ha fose ha tshepisitse o a tshepahala akila tsepala ho mosani e mong ya neng a sa lahletswe ke tshepo ana le phallo ya madi ya re ha o tlwa hore ka re jole modimo teng ka rutula le sebaka ya ba waya ya ba utlwa kola utlwa fela a tshwara kola ya ntate modimo ya ba utlwa kola ya Jesu ya ba utlwa ho ngwetsana ka ro yena ka ntse ha tsebe hore ke ka nako eo morana modimo ntate a mata ohle a neng a fitlhile ka ro yena o ne a tlile ka kapono ya morana Jesu le sefofu paratimia mohlomo ne se latlhetswe ke tshepo se ne se robetse ka thoko ho tsela ba neng ba tsamaya ba neng ba bona ba re ho sona he wa kgutsa o etsa lerata Yaba morena Jesu wa se bona yaba suru yena rabi unga wa ya se mosa ya se mosa mosa se kufa kuna o ga thanka o yetsetsang a rabi ke ra thanka bona yaba o ro sona ema ha ba ntumolo ya ha yo bulusitse ka Kriste morena amen.

hoseng haletsatsi lentswe ke le re le tswang ho Esaya le ha dithaba di ka suta marala a tsitsinyeya empa ha e le mohau wa hao o tla dula ka ho sefele tseleng ye ya Damaseka o na le teng mohlankana ya na tsamaya ho etsa diketso tsa lefifi ya re ha fitla Modimo yena ka mohau wa hae awa a tsoa a ba tjhentjha lebitso a bitswa Paulus hobane e ne le lentswe le teng le tla dula le le teng ho isa dipheletsong tsa lefatshe ke lentswe la Modimo le buang ka moprofeta Isaia le reng ha dithaba di ka suta marala a sisinyaya nna mohau wa ka o tla dula ka ho sa fele le teng lengwana leo ke le ratang bomme le bontate bosu wa dintho dinkgathatsa e le lengwana la Jeremia 31 verse 16 and 17 mora ha o bue motho ho bua Modimo le re mantswe a reng ho itswa ke Jehova ga nna lentswe o seke wa lla gobane tshepo e sa ntse le teng metleng ya ho e tla Modimo o tsamaile le rona ma-methodist ka matsatsi otlhe ke re re le batho ha Modimo a o roma sebakeng o sheba distance ya mo o tlameho ye teng o sa shebe leeto le Modimo a tsamaileng le wena ho tloa bonyanyaneng ba hao ho fitlhelela mona empa Modimo wa rona a se Modimo ya swabisang ke Modimo ya teng ka nako tsohle ya tenang le batho maemong a feng kapa feng ditsietseng tsa rona Modimo wa utlwa gobane ke Modimo ya utlwa buka ke tla tloa ya bana ba Iseraele ya Exodus 16 verse 9 and 12 ke moo moshe Modimo a reng a tsamaise setšhaba ha mmogo le Joshua ba belaela tseleng ha ba belaela tseleng moshe o bua mantswe a reng tlogong go gutlele go Jehova gobane Jehova o tlile dipelano tsa rona ke nako re le ma-methodist ya gore re tsamaye ka tsela eo Modimo a re tshepisitseng yona gobane mohau wae o tlhola ka o sa fele ka keresete morena amen.

zaya kana ko yenu. Utelwa kimantu ya sefela se iten. Morena hauli ten. Retelwa kimaka. Milima komula hasaba. Zaya ubua kamo hau. Wa mudimu osa gweli batho bohle ha ha o sheba buka ya pesalme e re hobane khalifo ya hai ke ana kwana fela empa mo hawa hai o tshwere bophelo bohle ba motho na konya jwale mo hawa mudimu o tlole aparela mo hawa mudimu o tlo tsena ka hare ho malapa lona le ha di thaba di ka sisinyeha le ha satani a ka kena ka hare ho malapa lona empa mo hawa mudimu o sa fele tsena ka hare ho leto la hao la bophelo o itshetlehile ka matla a mo hawa mudimu dintho tsa lefatshe ha re di etse ka hobane re rata re di etsa ka lebaka la mo hawa mudimu. Mo hawa mudimu o tlo le aparela bohle. Amen.

0: emetswe e mmedi motshegare ke moledi FM fela ke molelwa.
1: How le data ne ki December waya waya how tsware ke re manta le labohlano ya tswana ho wena mona a se ka di khoma ke tlo tlo bona no mabantsa o tsa data o tlo mamelori o boloke na kwana promo
2: o ntso le mo haleng data
1: how na get together e qalang ka please call me
3: eba data ne ya Telkom ikutle matla ka data di khotsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 rand ka pa ho feta hodima moo ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao sa meputso ya 500 million ha o kgetha tap to win diala *180# kapa o download my Telkom app ho na le melawana le dipehelo Telkom possible begins here.
1: Wa bona how le data ne ki December waya waya how tsware ke re manta le labohlano ya tswana ho wena mona a se ka di khoma ke tlo tlo bona no mabantsa o tsa data o tlo mamelori o boloke na kwana promo
2: o ntso le mo haleng data
1: how na get together e qalang ka please call me
3: eba data ne ya Telkom ikutle matla ka data di khotsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 rand ka pa ho feta hodima moo ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao sa meputso ya 500 million ha o kgetha tap to win diala *180# kapa o download my Telkom app ho na le melawana le dipehelo Telkom possible begins here.
4: Re leka ho tsetsa baratuwa ba rona sohle so re ka se kgona re sa phela. Jwale ke ka ho bana re sa basile se re tshe tshwarellang. Diplani tsa Atlantic Funeral di patala kontane. O boela fumana molemo wa grocery, dipalangwane le pulo ya lejwa. Dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o family mena e ikgethileng e tswang ho le 9 la rona la Free Loyalty. Fumana cover ya lepato ka jeno. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online ditefiso ke tse tlwaelehileng.
0: Maikutlo a tetebetse, mme ga o tsebe o tswe jwang boemong bona, moya o wele le tumelo e fatshe. E ba karolo ya itlhabololego lesedi FM ka bolabone go tloga ga gora ya leshome e fetile ka metsotso e leshome le metso e mehlano go tshotlha tse amang tumelo, tshwarelano le dikamano tsa lerato ke molelwa.

dumedise bo se ba keneng ka ru ho tente ya bukana letsatsing le tonolo fetseng la ho rata ke ntate Mthini ke le bo hemotsotso wa hore ha tonolo fatso e fitla ko hara ha 605 le nna ke be ke balellwa le bona e ka motheo wa kereke yena ke motheo wa sefate tsane modimo o sala la fatsa ka letsatsi lena wa fihla dilemo tse baletsweng batho ba bileng lehlohonolo ke ba ileng ba fihla ho 70 years ena e bolelwang letsatsi lena hore motheo wa kereke yena e ne o le mohloding wa sefate se kileng sa thola metsi a kollang ere ke ka le lekgutshwanyane ke tsebe o kgutla lengola le re ditšhaba di ka sutha matanna a tsitsinyega fela mohau o keke wa sutha o kresta o beileng hodima ga a ba kgutla a etsa selekane sa kgotso le ena gobane o mo fela mohau e re ko o bantsha mohau ga o tsamaya le motho o na le teng mosadi yeo ka letsatsi le leng etse mofuthusa le teng a fua tsela ya re ga le kaekae tselang lesea la gae la fella ke magalapa ka lebaka la tenyona ya re tenyona leo o le ba mo bontsha mohau a re tadima o bone ya ba lesea le thola mohau re boa ka mohau tsatsing la kajeno o kekeng wa sutha kaekae le eto mosadi memong a bolaya ngwana wa gae ya re ga mmonaile a nka yayana ya phelang a moetsa wa gae ka lebaka ya mohau o kekeng wa sutha lesea le ene le phela e ba katlholo e re e re le yena enwa ke mmolae ga ka ba bolaba ka lebaka la mohau ya ba mmae wa tlhaga ka go nepagala a re ee se ke ke wa mmolaya bomone yena re boa ka mohau letsatsing ya kajeno modimo a re phaballa ga ra ditsukuta tsitsukutlane tsa leeto go ne o se bonolo gore re fitlhe mona moreti ke mohau wa ntate Modimo ga re o leboga re re o mohau wa modimo ke kwetsa e kakang ba bangwe ga ba kopana le ona o re modimo o mothotse a le nageng ya boithatelo ebe a sena le kutlo empa ka lebaka la gobane mohau wa gae ke o sa feleng modimo o le a mohau fela ke re fela ka letsatsi la kajeno re le hlohonolo gobane le rona re bua tsholo ka motho ya reng bobagolo ba rona ba ntse ba tsamaya ba itse go ga ba kopana le leeto lena la re morena e ka kgona motlhang ka gago a ikele ka kgotso gobane o bone tshetso wa Iseraele amen.

0: kia ma ka tlhompo e kgolo go keta pele ya rona le bomme botlhe ba ba leng teng. Kgwedi ke ya October, letsatsi lona ke la labone. Tsatsi le kileng la tlhophiwa ke mme wa mosadi mme wa John Wesley. Go le thata ngwana wa gago a le ko godimo a le mong a re ke a e pagama mollo wa fisa ke ya go tsaya ngwana. A bitsa bomme botlhe ka mefuta e e fapaneng le ka diaparo tse di fapaneng a re bomme a re emeng re rapele gonne modimo o ntlhonolofaditse ngwana ke ke furugile le ene mo mollong. Kgwedi ke ya October. October e bua dilo di dintsi fela mo go rona bomme ba go rapela. Ya ntlha e ke batlang go bua ka yona tsatsi lena la gompieno.
1: Lepato, ha nako e fitlha o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan di ngwana go o thusa o etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le go ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi halofo ile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa gago. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Diaha mmele tse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole ba tsebe ho ithuta. Ebile kajeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona. Nestle Nespray e ofa ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-mineral ho ba thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. E riteleha ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Neha ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
0: Bang ba rona ba dipetlele ba imetse bo mme baka ba imetse bo ntate baka. Sometimes re tshaba go tlhaga re bua lefapheng gore re a lwala kampo re batla go tlholwa. Ke ena kgwedi ena e setilweng ke lefapha la bophelo ya October. The journey is continuing. Re tswelela pele ka leina la morena wa rona Jesu Kriste. Amen.

tse ke a reng le ha di thaba di ka suta empa ha ile mo hawa modimo ona o tla dula horo a o tswasa ha ke tlo ema tjena ke bua ka hore ke tlo kopa modimo ke re a dule le nna wani na konyena ke na le dilemo tse kana ka 70 years gobane go lona le ntho ga batswadi ba rona ba ntse ba re roma ge ne re sa bebenye melomo ne re tsamaya re ya moo re kgutle a fitlhe a o bolalele a re go na le nngwe e ntseng teng gore ga o le motho o le motšha o nke mantswe a ke reng go wena tlhokomela bomme ba rona mme ya o tlise lefatsheng ke botlhoko ka tsengata tsena tse e tsalang pakeng tsa bomme gore na bontate re bontate ba jwang ga re kena ka metseng ya rona re fetwa ditsau bana ga ba o bona bana ba tšhetšha ba balela ka moreng e nngwe empa ke re gore o tla fitlha le montsena o tshwanetse o tlhompe motho e mo le mongwe o seke wa re yeno a se mme wa ka yeno a se ntate wa ka gore o tla fitlha le wena o fitlheng le montsena tse supileng empa ke re fela le motsena tse fitlheng ga se gore ke o rata ka gaka empa ke ka moga wa modimo ntate mogolo wa ka o tlhakaetse ke le monyanyana ke le mokana ke le monyanyana ke tloa disense telele gampe ke ya kerekeng ke lo reporta gore moruti o sa tlhoka etse ke soka ke tseba o na lefukeng ke ka gong ke la ka fumantshao le nna ke tshwantse ka nako e nngwe ke tshwane jwale ka ntate moruti wa ntate mogolo wa ka gobane e ne le ledotanang la kereke ya wasela empa ke ka mogau wa modimo batšha botlhe ke a lekopa ba mametseng ga se gore ke nna ya lefang ditaelo tsepe ke re fela tlhompa motswadi e mong le e mong gobaneng ke nne wa rona ga motho o sa

modimo ntse le modimo re re kopane le tsona se selemon sena ha ha holo holo se re kopana le tsona ke ba sadi ba bula uang mo le ba wetsana le ba tshale masia dipito di phile sebaka empa o di matse o tsohle mo mo ha wa modimo wa na ntsogele ka ha ha o no sagele kana mo ha wona e ka be re se mona kana ko yena ba keng ba ne ba lakaditse hore ha na ko yena e fitla e be le bona ba re e sa le mo ha wona o re fitlela re maketse fela empa ba wile ka ka re o le yeto rona ke ka mohau hore re be re fihle mona ha se ka tlhatso ya rona le ntse le buang ka shepo lena le re ha dithaba di ka sisinyeha mara lapetsoha empa mohau wa modimo ona o ntso le teng o te mosadi ya kileng a fihle ba ke mohau wana wa modimo a le sedibeng a lo gametsi ha mohau ona o mo fihlela monga bophelo a fihla go yena a kopa metsi o kopajwa metsi nna le wena re sanesane go janong o tsebile gore na ya buang ditaba tsena ya dimphe metsi ke nwe e ka ba omphile obane nna metsi e ke tlo fang ona ke metsi ya bophelo bo sa feleng wa tswa o tswela ka gago lefatshe o lo ba bolelela tsonjale ke tlo utlwa motho ya mpoleletseng ditaba tsaka ga re tswele rona re fihlile ka mohau wa modimo re na le bona ba kenang dilebong tse masome a supileng o bile boima empa mohau wa modimo ya ba ona wa re fihlela ga o re fihlela ya ba re maketse fela ditšhaba le mafika suta empa mohau wa modimo ona ga o no suta gobane re mona ka lebaka la mohau re a leboa modimo o tsamaile le rona boimeng bona empa go tsona le rona ka mohau wa gago ntate re a leboga ka kreste morena amen.

0: le batho ha na go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
2: Ha re tla qetela bomme Pesalema etenya 89 ore Jehova ka sebele mohauwa ka o kekebe le selekane saka sikekebe sa utlohella bomme thapameng entle ya mantsibua ha re tsamayeng tsholo ka motho wa khale re o phopholetsa mo re lahlileng teng botata ba rona le fatseng le re phelang ka ho lona mina re buka ya rona ere re tlohetse ho yetsa dintho tseo re tshwanetse ho dietsa me re entse seo re sa tshwanelang ho sietsa me ha o poloke ho ro ke ka ho ka dina ko tseding ha o ya phopholetsa o na le hore modimo hayo a take wena ya suthileng kula mohauwa modimo mohauwa modimo bula ona le rona ka dinako tsohle bomme ha re khutlele ditseleng tsa khale re o phopholetsa mo re lahlileng mohauteng mohlala monne dintho tse tsahalang ka nako ya rona ya ho rapela ka nako ya khale bonkgono ba rona ha ba ne ba rapela ho thwe mahedi mona bo Welkomo bo Rustenburg mo nona di mine ene re ha o utlwala lentswe hare hare ho thwe le mine o wetse bomme ba kgumane ba rapele e ba modimo wa utlwa bomme re entseng ka nako ya rona ya ho rapela kgutlelang ditseleng tsa gale le o sheba mo le lahlileng teng. It's not has nako ha ikhutsane modimo modimo ke modimo ya utlwang ke modimo ya tsebang pelo ha re tla go yena ka boikobo le boikokobetso ke modimo ya rutlwang re utlwa modimo re a rapela modimo re a rapela modimo re a rapela ka nako ya rona ya thapelo modimo dintho tse etsagalang modimo wa kgotso di a tshosa modimo re tshaba le o sia bana ka ro malapa gobane dintho tse etsagalang di a tshosa modimo re utlwe re a rapela modimo re a tsaba mogau wa gago o dula o re potapotile modimo ke rona ba suthang pela mogau wa gago tla moya o halalelang moya wa nnete moya wa tshisego kena dipirong tsa rona tse batang ditukise ka lerato modimo ditukise ka lerato modimo re hatsetse le ha re apere modimo re hlobotse le ha re apere modimo ha re utlwe mofuthu wa gago gobane modimo re suthile pela lerato le mogau wa gago a selekane a selekane sa gago modimo se tle go rona mabali a lokileng ka baka gopola modimo ka letsatsi le leng mosadi ga a ne a kopana le modimo a ile a etsa selekane mabadi a lokileng ke bua ka aborahama pele mabadi a lokileng motho o reng ka letsatsi le leng nako e ne lengata a sa bile a na lenyatsi mabadi a lokileng empa mogau wa modimo o kile a fitlhelela sara modimo wa kgotso sa feleng ga ba na le ngwana a be a bitswang Ishmaele modimo a re ke tla o fa mora le ga dilemo di lengata modimo ke a tseba o modimo ya utlwang o modimo wa pelo o mo utlwile kana ko ena ka o fela modimo me wa tsamaya lena na ko etelele botsofading ba hai wa mo falesia ari ke ishmaele ari ke ishmaele etla ba ntata di cha le rona modimo ri utwa modimo bana ba rona ba tle ba rutwe modimo ge se uta lo khalemela bana ho wa ne ge tsa di ntshotsetswa ke bana modimo ge se uta o khalemela bana ho ba ne le rona ge tsa di ntshotsetswa ke bana empa mo hau wa hau modimo o re leka modimo re kopa tshwarelo modimo re kopa tshwarelo modimo re kopa tshwarelo modimo re kopa tshwarelo modimo re kopa tshwarelo mo re sentseng teng tate modimo re tshwarele ge tla go wena modimo ka boikokobetso letsatsing le lela la bone mo abale ya lokileng gothi bonkgono ba kgale-kgale o e tlhalositse bomme ba ne ba rapela tlasa sefate motlholo mongwe re bolaiwa kore re rapelela ka gago di-comfort zones ka ga mabote a matle ge lebetse gore modimo wa rona a se modimo wa mabote a mane ke modimo ya kantle ka keresete morena amen.

0: Ka Atlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sehla sa selemo se kene, mme naha e kgabile jwalo ka molelo. Lesedi FM, ke moo o lokelang ho ba teng.
2: Momamedi wa tshebeletso ya lesedi metsotso e leshome le mosomong pele hora ya leshome le mesomedi iri retle re tlofa me mamuruti mokwena hore kwalla mosebetsi ona ka thapelo mantsi a wile bomme le bontate re utlwile Kajeno na ke tswa mona ke bina se fela se reng kajeno re batho re se ba ho rapela mudimo a lore etsa hantle re kene mona re imetswe ka tsela tse fapaneng ra tla ka ra tente ena ya pokano Emong le emong o tseba morwalo wa hae. Ditaba tse o re di fumane mona. Ha di sebetse ka re wena. Ha o tswa ka le matilane. O tswe o na le sebepo se fapaneng le ha o noke. O tswe o hlonolofetse. Hobane modimo ya re tshepisitseng. Wa tshepahala. Hona le sefela seo ke se ratang. Ke sekilwe ke Jesu. Ke dutse ho yena. Fubeng sa hae ke a kgatholoha. Ke apele lerato ka matsatsi ohle. Ha re lo aparang lerato ka matsatsi ohle. Ha re tswa mona. Re lo hasa evangeli ya lerato. Bomme le bontate le fatshe le senyeile Afrika borwa ya kula e hloka dithapelo tsa banna le basadi e hloka dithapelo tsa ka le wena hore ho tla oloke mme mamuruti mokwena re ke tla kenge sebaka sena mme waka o tlo re kwalle mosebetsi ona ka thapelo amakholwa gospel choir le tle le re kwalle mosebetsi ka sefela hang hamme ma muruti a qeta o rapela momamedi le wena re tle re le bohe ka ho ba karolo ya lenane o lena la itlhabolle le ne le kgethile ka jeno mme ke sense ke re haibe khotso bophelong o kekebe wa fana ka ntho sena nyona Ha o sena khotso o keke wa jala khotso ha o sena lerato o keke be wa fana ka lona ho batho ba bang ha re lo jala lerato kina le ba sebetse moho le rona kwano na ke tholana moletsane maletsa tsisisa ke bile mo hlophisi wa lona diphapusintsa ga se re le bues bongile sonopo re le bohe ba sebetse moho le nna ba teng kwano katleho morapela Harry Mabuya Malepantsi Jobo Stanley Mosimane Khape Motsathebe Moho Lesia Malakuri le bohekereke ya Thabong Methodist ta sabueta pele ba me le ntate muruti re a leboga me re le siela khotso ka haru kereke ena ka hare o motse wa Thabong Re a leboga. Mema moruti sebaka ke sa hao
3: bomme le bontate ha re rapele ho modimo ntate ho modimo mora ho modimo moya halalelang ntate mora moya o halalelang re a leboha le tsabisa mahlono ho seng ha letsatsi ha o le wa re dumella hore re tlo kena ka hara kereke ya Methodist re tlo leboha le bona ka letsatsi ke lena modimo wa oloka lentswe le matla le o ile ho seng ha letsatsi modimo hore dithaba di ka sutha maralla a ka sisinyeha empa mohau wa hao o dula o le o rona ka matsatsi ohle modimo wa oloka ho seng ha letsatsi modimo wa oloka re kopa mohau ona hore o tlo kene lefatshe lohle modimo wa ka hobane lefatshe la hao le senyehile modimo wa oloka re re mohau hao hao jafa ha ko o fihlele le bahlekefetse bohle jehova ba o tlosang ba mme le ba o siba ka bohloko modimo tsatsi le tšhabang le le dikela modimo wa oloka re re mohau ona modimo wa oloka a ko o fihlelele le bana ba rona jehova ba ngwallang ditlhatlhobo modimo wa oloka re re mohau ona jehova kgwedi yena ya october re modimo o ko o fihlelele bohle jehova bakudi ba gago ba tshwereng ke lefu la kanke re modimo wa oloka re a rapela modimo ya gago ratehang re re thapa menya letsatsi kapa o sengwa letsatsi modimo wa oloka mohau ona o ka o hlole le rona ka gare o malapa wa rona modimo wa oloka o ka go re etsetsa modimo mo re kopileng teng mo re sentseng teng ka jofa ka o seloke o tla o re gauhele modimo wa oloka mme re re thapa menya letsatsi mohau wa morena rona Jesu Kriste lerato la modimo ntate kopana le matshediso a moya a halelelang di be le rona botlhe ka Kriste morena amen.

ao mmedi mosebetsi o motle e le ka nnete re ya leboga Thuli mo le maletsatsi se jake le mo ifo ohle o yentseng tshebetso e ntle ena ya gore gaso ena e be ntle e hlweke ka mokgwa e hlwekileng ka teng re leboile haholo godimatlhohora ke a le 12 re fetela mo ifong wa rona wa imatlafatse.

Kile bile haholo antisa tsamaya hantle o ile o phomola ya lona atema le gathile e ka jeno re tla boela re tsena hape le lona a kwa no sialemoyeng mmoho le thuli nakong e tlang mamidi wa tsebeletso ya le sedi FM ho fela go le jwalo le nane o le kenang ke la ditaba le imatlafatse tsebeletsong ya le sedi FM pele re kena o se re di tlhopisitseng ha re fetele go mosiwa tsweu hore balla ditaba tsa hora ya le shumele metsimedi

Mamedi di fela mona tsena tsa hora ya le shomele metso e medi a re tiano tse hlahlamang e lengatsa hora ya pele ke gutlela wena dimakatso ha mo le moifo.

0: le buile ga go lo mosiwa tshweu ka ditaba tseno sa hora ya le shume le meso e medi ditaba tse latelang e tla ba sa hora ya pele mo mamedi ka jwale mesotso ke e supileng ka mara hora ya le shume le meso e medi ka jeno ke labone la le shume le meso e mihlano kgwedi ke ya le shume ke amphalane selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi anang le meso e tsheletseng le lena la ka jeno la imatlafatse motlhophisi wa lona ya ka sehlohong e santsane e le dimakatso motshweneng ga so re laolelwa ke ka mohelombele nna le biso la ka ke dimakatso wa hafolotsi re na le wena go tloga ga jwale go fitlha ga metsotso e tlabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatse o lekisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela momamedi re le kula ditaba tse re tla ba le tsona a ka jeno re fumana gore le gotla la molao wa motheo le dumela kopo ya ANC ya bo ipiletsa kgatlhanong le keto ya le gotla la dikgetho komishini ya taolo ya madiboho e tshwere e mongwe wa basebetsi ba yona ya dilemo tse mashume a mahlano a nang le metso e tsheletseng le dibohong la maseru tseding o tsama gotla dinyewe ya botshotshisi bonganga ka gore go na le mabaka a mangata a bontshang gore motlatsi wa mehlenge wa mokomishinara wa sepolesa sa naga Shadrack Sibiya ga ya lokela gore a lekollwe ka beile tsena le tseding o tla di fumana go lena la imatlafatse ga nka morago gore re fetise mabenkele
1: na re ba ha modise re ithatela ditile tsentle haholo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account le lapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa go ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more faneng ya hao tselo ka rona ba ha modise How will a Standard Bank my more account kajen? Standard Bank ke mo fine wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong lo mokitlane ya ngodisitsweng. Ona le melawana le dipehelo.
2: Ke Spinazonga price drops ya Hollywood. O ka hapa siabo sa 2.5 million rand. Le mebuntso. Betcha ka 2 rand ka go feta dipapading tse kgethilweng sa pragmatic play games. Mantaha o molomo. Labobeng le labone. Ho tloa ka 12:30 motsheare. Ho fihlela ka 10:30 bosiu. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Boloka ho ya ho 40% manje fumana 410 gram ya Right Brand baked beans ka theko e tlase ya 10 rand di 2 liter tse 30 tsa homegrown oil ka 100 rand le mini oven ya 24 liter ya essentials ka 800 rand fela di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October 2026 rent a roma ha Shoprite fela
4: to cut ki di rata
5: re papa o patala yona khathe o ngwanaka
4: papa o tisitse
5: eh ka my cashback ya my way ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi
4: o
5: bana ke sa claim a dilemo tse pedi ka ofela
4: okay
5: jwale he ke tlo ba le tshelete ya go uithabisa ngwanaka o iphelele bophelo ba ratwang ko wena nana
4: ke lebo ha papa
6: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa kutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang, tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claim-e, mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke raya insurance ya hoseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Mamedi re gakola lena le matlafatse ka jeno ka ditabatse amanang letsa dikgetho re qale e ka tse reng le gotla la molao wa motheo le dumellane le kopo ya ANC ya go ipiletsa kgahlano le qeto ya le gotla la dikgetho ya go tlosa bonkgetheng ba bona ba le kgolo mashome a robedi a nang le motso le mong bo mmasepaleng ba tsheletseng le gotla le boetse le amogetse go fana ha tokomane ya bopaki ka mora nako e behilweng le o fumana gore tieso e ne e le e nnyane mme e tlhalositswe ka botlalo ebile ga yaka ya baka tshenyo kapa tshitiso efe kapa efe ANC ile ya leba lekgotleng lena le legolo ka go fetisisa e batla gore qeto ya komišene e ikemetseng ya dikgetho ya o gana lenane la bonkgetheng ba lona e fetolwe re manolola sena ka o buisana le setsebi ditabeng tsa dipolotiki ke moprofesara Sithulego Matebesi go tswa yunibesiting ya Free State prof a re o amoele go lesedi FM
1: Khotso e re keng ke monyetla ona ke dumeditse mo mamedi le mo ifomo.
0: Okay. Ana ke tena ya le gotla la mola wa motheo e tsiyetsang ANC. E bolela gore ANC jwale e setla gona gore e ka kenya bonkgetheng ba yona ba neng ba sa kenyelletso.
1: Re tshwantse re hopole dingakatlo gore ena ke taelo ha e le gore yone komishene ena e ikemetseng ya ditlhopho e sa batle go bo e bona e le molato. O tshwanetse o netefatse gore o e kamahanya le yone keto e nkweng ke yone lekgotla lena mme ke ka go ke naganang go ya pele ga ke gopole gore le bone ba tlabe ba epelaetsa mo yone ketong e nkweng ke go tla ke ka go ke re bonang gore re se re tla bona bonkgetheng ba the African National Congress ba saela mo di-ballot papereng
0: go latela keto ena e nkilweng ke lekgotla la molao wa motheo e bontsha ga e le gore mabaka ao e leng gore go fane ka ona ba amogela ba bile ba amogela le go fana ga tokomane ya bopaki ka mora gore ba bontshe gape gore le tieiso ga e ya ka ba e kalo e fela ge se re shebisisa gantle gore re ka re ke eng e entseng gore lekgotla lena la molao wa motheo le qetelele le fitlheleletse qeto e ikamaganyang le e fapaneng le ya lekgotla la dikgetho
1: ke nagana gore ke tsone dintlha tse kapa bopaki bo fanweng ke the African National Congress ya gore bone ba ne ba se ba uploadile yone ditokomane tsena e ne se ntlha ya gore mohlomong ko ona ba ne ba lo batla ka ba tlo batlana le dipampiri tse tsa bontshang gore bonkgetheng ke bo mang mme gape le ntlha e lengwe ya gore ditlamorago mo demokrasing ya rona empa ntlha ena e gabedi bigobane gangata ga e le gore onkwa diketo tse kang tsena se se bolela gore mo nakong e tlang a na se se fana ka tetla go mega gore ba iketsetse the way ba ratang ka teng ka go o neela ka ditokomane ka mora nako e beetsweng ke yone IEC ke tse dingwe tsa dintlha tse e leng gore le rona re tshwanetse re di lebelele empa ka kakaretso o ya ka nna ke nagana gore ke tsone mabaka a e leng gore mohlhomong a ile a etsa gore yone lekgotla leng ke keto ya gore o ne o sena tshenyo e kalo mme mohlhomong go tla ba bobebe ga e le gore the African National Congress le ba bangwe o bole gobane keto e nkuweng ga se gore le a e le gore e ne kgetsi ne ne a tšaditswe ke moga wa the African National Congress mme re a tseba gore go na le mega e meng e e leng gore ile a amegwa ke keto e nkuweng ke IEC.
0: Okay, jole ga re shebe monana ntate Matebesi ntho dipedi mega e meng ya dipolotiki eo e leng gore le yona ga ya kgona go kenya mapitso ya bona a bonkgetheng ba na le menyetla ofeng kapa se bolela eng go bona le gore na ga re sheba qeto ena e ka fana ka maikutlo a gore tsamaiso ya IEC ya go kgetha bonkgetheng e lokela gore e tlhatlhobe botjha
1: go hang ga ke gopole gore tsamaiso ya IEC e tshwanetse e shejwe e tlhatlhobe botjha se ke naganang gore se tlo etsagala re se makalle mo nakong e tlang mo e leng gore IEC e tlabe se kenya mo mananeng a teng dipampiri kapa melao e leng gore e tsamaelana le tsone dintho tse tsa go submita di-list mo e tla kenyang gore ga o sa submita ga se gore ntho e o e leng gore o ile wa e uploada e tla ananelwa ke tse dingwe tsa dintho tse re tlo bonang di tlo e tsala empa re tshwanetse re gopola gore ga o nkwa keto ya kgotla sena keto eo e ama mang le mang me e tabe le phoso e golo ha ile hore IEC e dumela fela ANC e be le hore ho hang a e fe mega e meng menyetla ya hore le bone bonkgetheng ba bone ba hlaelle mo ballot box.
0: Mamedi eno ke Professor Sithulego Matebesi ho tswa Universiting ya Free State. Ke lebohile ho le prof ho buisana le wena. Mamedi ke sentse ke feta tabeng tseno e ne e le tse amanang le tsa dikgetho.

0: Mamedi harikena tebense di nrifumana uri komishini ya taulo ya madiboho etwari mungu wabasebesi bayona. Yadile mwose mashume ama lanu ana ni mitu silesenge li dibuhonge la maseru. Musebe lezi enwa, otwari kamara masasi ale shume ale tulo la bulanu. La komishini ya trokomediso ya diketo sabubodu hubasebesi. Musebe lezi enwa otwari kakopanelo ke likala la mautwela lefapa la ditaba za sele haye. Lese polisa sa Lady Brandy. Hutla holanyane kase na ribuisa na limweli wa komishini yena ke Meme Mokgotsi. Meme Mokgotsi aru amwelo le CDFM. Memo Khotsi haro amohele. Mamedi e ka rena le bothata e re ha ba santsane ba le ka hore ba tle ba mofumane ba hlaisi ba ka kamane o hopola hore le gotla la dinyewe le lona kamane nyeweng ya boipiletso ba ho etsa kopo ya ho lokollwa ka beili ya monghadi CB ya botshotsi bonga ka hore hona le mabaka a mangata a bontshang hore motlatsi wa mokomishinara wa sepolesa wa mehleng e leng yena Shadrack CB ha lokela hore a ka lokollwa ka beili motshotsi wa le gotla la dinyewe la magistrata wa Randburg ore sibia ha ka lokollwa ka beile ho tlabe ho se molemong wa toka ke tsedintsa ditaba sentse di hlaela ha o le jalo ha re fetise mapenkele
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood kgetha di nomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball le tsedintse ngata ho tloha ka 5 rand fela molakamo. Now we could only show no. Betcha on a joali. Hona le mela wana di pehelo. Hollywood Sportsbook, kimotsa maiso betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
2: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture o tla o bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlong ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
3: Le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan le mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka tefol e habedi ha le fuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di foromo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 me ufumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plane e lengwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phumolo moyeng ka jeno ka clientele funeral plan sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi ha di khotlele tabenyele e amanang le komishini ya taolo ya madiboho e bileng hore e tshwere e mongwa ba sebetsi ba yona mane le dibohong la maseru mosebeletsi yenwa ke a dilemo tse 50 anang le meso e tsheletseng ha re boelegele ke ho amohela Meme Mokgotsi utlwa rona ebe o sa le teng Meme Mokgotsi ya re amohele
4: ke dumedisa ba mamedi ba le sedi ya
0: tsa yone ke Meme Mokgotsi le bontsha ha ile hore le arabetse tlhaiso le seding e o eleng hore ba mautlwela ba ile ba ifumana hore e be qetellong le tshwere mosebeletsi ena wa lona ho lengile nako e kae o hetsa dipatlisiso kgahlano le yena
4: dipatlisiso tsa rona ne di ntse le dipatlisiso tse di etsa halang o tla lemoga gore le ka nako e le ya rentse tiro e ya go tsibisa batho ka bo dire ba bo botu mo madibong a rona ene le ko bona se tsa tsone sa o ar tambo o tla hopola gore di boletse gore rena le dipatlisiso tse kana ka 57 tse le gore re sa sebetsa ka tsone re le border management re fetsa go tsebela ba ile gore ke ba 17 ba ile gore re gonne gore ba tsebele ka sa dikgwedi tse tharo tse fetileng so ne e se dipatlisiso tse e leng gore ntse di le gona moo le gone jaanong re fa batlisisa le tse dingwe di dingata gagolo mme ebile mosebetsi o mongata o motse gagolo wa gore re kgone gore re tlhole o ga tshwere tsone dipastoroto tsa baagi ba lesotho tse kana-kana le tšhelete na e tse re bona gore
0: o ne ho na le bobodu bo ne bo etsa hala ona mo. Mhm. Jole ha ke tlokomela le mothotsi ana le di passport tse mashume a mabedi ana le metsi medi tse senge di hatisitswe ka stempe empa ile hore ha di a tswa di a tswa ka tsela e molaong le tshelete ka lo e ka hodimo ho di ranta tse kete tse pedi.
4: Ehe, go le jalo ene le ntho e leng hore wa tseba rona re le ba di ba law enforcement ka naheng ya Afrika Borwa re ne ra sebetsa ka commission ene le teng ya gore re tsebisane gore go na le ntho e so e re utlwile mehemehemi ya gore di tlo tsamaya di tswa ko Limpopo tsone di-passport-o tse di tle di tsamaye ka motho di fitlhiswe masego ka ke tsa batho ba Lesotho di tempitswe mme batho bao ba se teng o tseba gore molao wa gona wa immigration o batla gore motho ha a the passport ha e tempiwa ebile gore motho o mo pele ga immigration official mosebetsi wa immigration ebile gore you present yourself wa ipega wena gore ke nna mme ke nna ke kena ka naga ya Afrika Borwa ke tswa Lesotho o buya passport ya gago motho wa passport ke ena tshwanetse e bele gore o tshoge passport eo wa tla ga passport e tempiwa tshwanetse e bele gore motho oo o teng ga ona passport e tlamehile e tempiwe motho a seng jalo go le jalo le tsone di-passport tseo di tlo di nkile le tsone go tlhoba le dipatlisiso ka gore jaanong re kgone go bona gore ntse go etsagalela eng o kgone go bona gore motho o na le mengwaga e mentsi ke motho e leng gale a sebetsa go raya gore o tseba jwang gore ke ntho e leng gore gale a itlwaetse and then rona re le border management ke gone re fitlhang mo re tlhola gore bobodu ga le boetsagala mme ga le re ba tswetsa re jwetsa basebetsi ba rona re ba jwetsa gore rona re le border management re thomile ga tse thago tse fetileng bate masea pata o tswa from intelligence background re tsamaya re etsa ditsebiso tse tsa gona tsa awareness campaign tsa anti-corruption re jwetsa batho tlogelang go etsa ntho e
0: Mme mogotsi motho ga ka batla utlwisisa gore na mosebeletsi eno wa lona le motshwere neng gona o tobane le diqoso dife tsa tlolo ya molao go kenyeletsa le gore na o sa tlhaeletse ka pelo magotla dinyao
4: o tlhaeletse ka tseko lena ko Lady Brand ko kgotho ya Lady Brand e tlhaeletse mosong ona ka tseko lena jale o tshwere maobane o tshwere maobane and then ntho ya ntho e o tshwaretseng yone ke ntho ya bobodu ya gore ga wa tshwanela go etsa ntse ya gore o nke di-passport tsa batho o ka se re o le mosebetsi wa border management be e leng gore ba go thola ka di-passport tse 22 o sa tsebe gore batho ba teng ba kae ke ntho e leng gore ga wa tshwanela go etsa ga e tshwanela go etsagala di-passport tseo di tempile batho bao ba kae
0: mme masaka
4: ne re tseba information ne ntse le teng ya gore go ne di-passport-o tse tlang Limpopo wa tseba go bitsa Limpopo
0: Mamedi eno ke mme mogotsi re ne re buisana le ena ke mmoele wa BMA ka bomadimabe mogala wa so gawile empa taba tsa rona nna le ena re ne re se re di qetile gopola gore ge le Lesedi FM ka mananeo a rona a ditaba re ntse ge le letlotlong la rona la o etela dibakeng tse fapaneng go buisana le setšhaba le mekgatlo ya dipolotiki ka dikgetho tseo re yang re di lebile sa magotla a metsi mamela taba ke ena
5: Jolo ka otsetsi di beketse pedi pelo di kgetho tsa magotla metse. Mana ne wa ditaba lo se di FM antse ya tswela pedi ho etela dibaka tse fapaneng. Ho buisana le ba eta pedi ba fapaneng ba dipolitiki.
6: Ntate, o tshepisa batho ntho sa tlo yetsa. E le tseba gore le se itse se tshaba. Mamela, hona jwale
5: Kgetlo le na re etela masepala wa Molodi ya Phofung bo Tshabela ba Free State. Mme wena mo Aiwa Harry Smith ke Estelle kwa kwa tsiame magolopele dibaka tse dintse haufi. Se fetu ke monyetla ona wa botsa baetapele ba hao dipotso. Ka la bohlano le naneo la matshotlo le tla haswa ka botloloa holonya sediba. E tsiame B ho tloa metsong e 30 ka morago ra ya bohlano ho fitlhella ka hora ya bosupa. Etsa hore o fitlhe ka nako hore le wena o be karolo. Hopola la bohlano sediba hall tsiame B ho tloa metsong e 30 ka morago ra ya bohlano. SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere.
7: Motlakase ba o patarelang ba sa o koloteng baai ba rona ba keke ba nkelwa metsi ga re tsamaisane le bobodu bo o tshwanang le boo ba o re masepala a nke diketo ntle le baai
8: ke e masiasiane matlhoka lebelo wena momamedi wa kopanong porofenseng ya Free State o fumana monyetla wa o tla tlhoma baetapele ba megatlho ya dipolotiki esita le ba ikemetseng dipotso gore ke eng se tla etsa gore o ba voutele ka manta ona wa la 19 Mphalane o tloa ga nako e le metsotso e 30 ka morago hora ya bohlano thapama

0: tsa meletsa e o emedi ke bontsang gore go sane e re tlabegele kholonge ya Sidiba etsiame B kamane ka Harry Smith maspaleng wa maluti a pofungwa ha ka mantaga wala le shumele mitsi robong ga tlabegele Jagas Fontaine maspaleng wa kopanong kholonge e mane maibuye multipurpose center jwali dinako ke go hamiso se le mashume mararo ka morao gore ya bohlano fitlela ka gore ya bosupa sechaba se kupu gore le fihle ka nako ga fitlile pelotsong ya lena le imatlafatse ka jeno dimakatso mo tshweneng ka mohelo mbele mo go le nna dimakatso wa hafolotsi re le buile ha holo ga ile mona o bile le gona ka jeno go fitlela re tiana gape nako e tlang ha modimo o ratile.
1: Antla di mahlomo metsotso e mashoma mararo ka mora ho rala shumele metso media ya di medisa nka jeno ke thuso motahunga ha go le boetse di makatso moho le moifo wa hawa ka jeno na kwa ka e bolela hore ke tle ke kene wa

motemotse wa mutwa wa le patarowa bona jwa le metsotso ma shoma mabedi le metso e supileng hantle fela pele ho horam ya pele mo mamedi ke le ka bona mo shane sokwano hle mra mbalula a tetebela ke bona a ya fatse monna o be hantle monna wa tswa ha ona le lelapa o ina le bana ho etsa la ntwe ka reng eno rona re a tshoa re a tshoa ibila re tshoe fela re a rapela mosebetsi maikutlo pelo kelello mmele wa kgathala ho fihla mo mmele o bolelelang gore ke a kgathala mme a ke kgathala jwalo methapo ya pelo le yona e o jwetse gore monna ke a kgathala ha ke kgathala jwalo

0: ke o di ajwa o fole monna o fole monna metsotso e mashoma mabedi le metso me hlano hantle fela o le ba horeng e ya pele me le bana ba hawo le mofuma ha diwa hawo ha o fihla la peng pomole ntwe ka reng ena a etsa le ho wena fela etsa la ho batho ba bangata ba sebetsa mosebetsi o fanang ka khatello ya moya khatello ya maikutlo khatello le methapong ena ya hao ya pelo se wena fela maybe le o keke wa ba wa o qetela le dibini diawa le dibini diawa di khatetse hantse dibina mane kalaneng wa fumana mmelo wa hae o hana ke mokgathala awe itsa ke bona mbalula awa ka jeno ka re mmele o khathetse pelo e khathetse ntho eno mo mamedi re ko bolelle ke ntho e bohloko haholo ske wa enka fela wa enka ile ntho e ka reng ya bapala wa enka wena wa bapala wa enka wa re eng mo mamedi ntho eno ke ntho e bohloko hampe ke ntho e bohloko hampe mmele wa khathala monna e mong le mong o tlameha ho ra e hlokomele hore o fihla nako o mmele o reng ke utlwile a semohe nnako ya ka e bolela gore go na le mo okelokelang ya teng ke bone moshaneso banna o theowa Pretoria kwana banna Jonas Masotla ke mmone mona heban ke re mona o etsang o kganna dihorahora o tloa Pretoria kwana Jonas dumela moshaneso o santse o le moyeng ga molala o ne o ba mokgubedu fela yone my brother
1: re thuso dumela ntate
0: dumela ntate waka
1: ke tsega o botile ka ntate
0: no ke a leboa man
1: ke tlhaga ke mathile mo nako go gopotse man
0: monna monna
1: ke tlhaga ke go batla mona ntate thuso ke re monna ona ke tshwanetse ke kopane le yena man
0: ntate ntate ke a leboa ke mona o kopane le nna ka jeno he banna thotsa ka tse ding dikae bolokile he moshane so tla etsa mosebetsi wa hae kwano mona tabang etsa mosebetsi wa hae hle monna thotsa ka ke tsena jwalo ga ke di bone ye monna mora Masotla ke a leboa o ntse o le mminong wa gospel
1: ke ntse ke le mmino wa gospel re thuso
0: go jwang monna le mo ntsena e sa le monna dilemo le dilemo le dilemo re tsebana le wena go jwang more monna o bine le motse kana o ntse o shapa fela ka tsela e le nngwe
1: go na le sefela se reng ka mengwaga le mengwaga o se tshabelo sa rona
0: amen
1: ga o tshabela go yena selemo se le se dikete go yena se bua le ka letsatsi hela yes
0: ka mengwaga
1: le mengwaga
0: ha
1: ke se tshabelo sa rona
0: o ntse o di otla mane Pretoria mane ga na ke ka mo le binelang teng mane ga le ya Pretoria o na le sebaka se setle ke theatre mo kapakeng
1: state theatre re ntse re di betsa moo
0: tse le bete good ga re utlwe moshano ke mona tsatsing la ka jeno nketetse o tlile kwano re ke re tlo o bua le wena morago tsena mona ga re tshwantsha dicassete jalo ka pela ke tswa rona le wena re tswa dicasseteng wa tswa re tswa di CD re tswa di plating
1: raya di CD
0: yes
1: raya di go di fetile
0: ga no hona jwale ha ntso o bina o hatisa mmino wa hao na lo wena so le tsena hore di ntho se di kena di online
1: ha o ka sala re thuso setse training ya tsamaya Trene ya tsamaya re ga ke le motseleng mona bosigo ba maobane ke ga go tswa ye nngwe ke tlisitse yona mona
0: o album ntšha
1: ga se album ke single
0: o tlile se ga re sa ntsha yo ka ntse ke wa bona wa du tla thotsa o ke di bua ntse ke bua ka di album wa u tla thotsa o ke di etsa matsotla ntse ke bua ka LP ja o ntse single ya ha
1: ke ntse single ya ntate
0: e re single ya ha
1: Singile aka iri mina talk.
0: Oh ke mina talk.
1: Ke mina talk. But today go tswile lengwe fela re ya o boka morena. Re ntse re thabela wena.
0: Ke le bangwana me re tloa mabenkeleng a me mo mamedi mo tloa le CD FM tla itseba.
2: He. What's up bophelo botletse di makatso? Empa di premium tsa house insurance a di a tshanela o ba jwalo. Dipoloko insurance nya ya koloi ke thetobetseng ka my way. Maikemisetso e le go sia sepatšhi sao se posa sela kgwedi le kgwedi. Fetoela go my way o boloka go ya go 40% ya premium ya insurance ya kole yao ka jeno. O iphilele ka tsela e ratang ko wena.
3: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khutu e ya go myway.co.za. MyWay ke ra insurance ye we seng wa bophelo ya nang le license e bile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete. Di-premium di fihlheile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Ka mora motsotso o mong le o mong, ho na le nananyana a ikutlwang a thabile. Ho nako ba dintho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle Lactokid 4 e nang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka ho, bonka-bonka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lactokid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.

0: Lesedi FM ke molelwa Lesedi FM ke molelwa hona jwale he mo tshemotle re a re totobela mane metsotsongile shumele metso isupilenga antle fela pele ho ram ya pele ke la bone bekenga ke utlile botholwana ka mane ka Velcom o bana ba tshwere mo sebetse mo tle ha holo mo sebetse mo tle ka tsela e makatsanga motho mo tlona le nthokileng ka rata mon ho ya ka mo gaso ina ine nge hla hantle ka temmo yenga ke rata o le ba borra tekniki ba bile ntemmono ha ko le bua monna wena morena jobo male pantsi mo sebetse mo tle o motle ha holo ke o le bua le wena stena mo sebetse mo tle nana o lena ne le hlaha le nkhopotsa ba shimane ba magwa ba o re neng re sebetsa le bona nakong e fetilenga boa kino okutsie le nkgopotsa bo ba bangata haholo mane la nkgopotsa bokgwadi banna la nkgopotsa bo makhavu robala ka kgotso makhavu monna la nkgopotsa moshimane ona wa ha kwekwe bo leloko kwekwe la nkgopotsa bo beni monarenga go ya ka mo le neng le tla gantle ka temmo yenga beautiful lovely how it's on the city or how it's on the city jolo le nana o le hlaile hantla holo moeng wena tlwana le ngwanana o nngwe sebetsa le yena mono DJ tika ye ntate wa kamera masotla ha re utlo monna ha re utlo mtsaneso ore ya ba masiu hantsa fita o ngola pina
1: masiu ga fita ke ga pina e kena
0: yes
1: bosiu go robetswe ke batho
0: ya kena pina
1: ya kena pina
0: eke
1: ya ere re go boka morena re ntse re thabela wena re phela ha monate ka pavallo ya ha re phela ka pavallo
0: ka pavallo ya ha
1: ke ga mo hau fela
0: re phela ka mo hau wa ha
1: ke ga mo hau
0: jwale mo o entse jwang mshaneso o na le a group ya ha ka pa o shapile o le mongwe tsa ma solo
1: ke tsama ya solo well group in essence ya gore a kere ya no go tlebe gona le bafimane ba mphushang e bona le mushimane o bo hale kwana ba re ke sipho ke ena ya ditse modi king
0: eke
1: and then hona le mushimane ba re ke ismaile ke taba ke batla gore upe base ya teng ya base ya nthlantsa ya but further no ke mumfela me mo singiling e hona le pina e tla tswa morago ke ne ke yetsa le re sipho makhabane
0: o ile wa lata sipho makhabane
1: ke latile mo
0: latile teacher latile principal
1: ke latile ka kapa monna makhabane
0: makhabane ke ka kapa mshibane
1: ya bonona ke ka kapa ke khale ke bana ba re buletsentsela music imona
0: shimane wa mpumalanga mana
1: imona ka mpumalanga mana
0: wa rakotle makhabane
1: ka makhabane a kotle kwano makhabane u ile one day gare tete kereke mane Pretoria
0: ngana kereke ke in Pretoria mo
1: worship center community church
0: worship center yes
1: nel mapia se ke ya go mema o nko tlo fitla ko marotle wa peritake ga o tla ko
0: go bana o ya shua
1: ga o ka tla ka kwa ikwa ira e roba
0: ye
1: yo rai pya tla kwa ikwa ga o ka tla ka makeup o chipileng ra o phumu
0: kore tshwantse mono o tle ka teki
1: o tle o le ready ya no makhabane ga re miditse mo ba re monna a bua sezulu a re monna ngifisa ngathi ngenye mini ngacula nawe ka re be careful what you officer for
0: yeah
1: ya no itse gana go ifitla ebe ke mmitsa ke re monna tlaya
0: I watch ke a leboa ngwane so mshane so lovers o e rumela a go rumela ntotsa ka ke sile di ntoki ya kgola kolong a go rumela mshimano wa ka a go rumela ba ba mmone Facebook nya le Sedi FM ntate Jonas Masol Jonas Mpolele jwa ka bina mmino wa ona o mnatuna o bina ngona wa gospel ho wena man kereking o entsejwa o mo ruti hape o ya bina hape o etsa mbuwa ditaba tsa
1: kana nna ga kere yana re thuso a kere ke mo ruti ko maponiseng
0: ka tsiba
1: ya
0: Unzo tswere maponise mo.
1: Ke ntse ke tswere. Ke mo colonel.
0: He bana.
1: Eh.
0: A thaba maponisa na le mo colonel ya bina nga monnati ya kana kenele.
1: Ke kenele but mo go tla ntlebe ke fetsa ke khale ke na le bona.
0: Di dilimo jwale.
1: Ha isa le ke ba joiner 1991. Ya no next year ke tlebe ke se ke fetsa. Eh but ke ntse ke tswere district ya Tshwane. Gona le ba shanyana ba ke sebetsang le bona o mongwa bona ke mo ruti maile re mo hiri le o tswa gona Freestata mana
0: eh
1: and then kerekeng ke ke restartile ka 1999 ke ga restarta ministry wa worship center community church.
0: Oh yeah.
1: Ya no wa nna wa gola wa gola no re bona modimo o re tlokometse
0: ba chaba jwa mba ya tla kerekeng
1: ba chaba ya le ba golo ba ya
0: le ba golo ba tla o bona rena le mathata dipolao tsa basadi le bana
1: ya no ena o bona ena re tso ke ntwe botlhoko
0: re tla mea o sebetsa le ka dikereke
1: ka ba ene re re bua dikerekeng ene le rona re le bana re tswantse re bua amongst ourselves
0: yes
1: o bona problem ya bana go gore ba rata ga ba bua ka politiko no bua ka mbalula o wile kwana bana ba chazega ga ba bua ka taba yeo and then chiefs e jilwe ke Stellenbosch
0: ka paiva petse draw le Stellenbosch
1: ka paiva petse draw le Stellenbosch
0: ke ntwe tso bana ba di bua
1: re bua tseo mara ha re tlo mara re mona o shapo wena na o ye me ba nwe o ikutlwa ya wa phela na wa robala bosigo appetite ya ka moreng o bya ntotse yo ha re ba go di tshwara
0: then ka le kere ke mona tshwantse tsore ba ntse
1: ba tle ka bongata ba di buwe
0: re bua le bona re bua le pelo tsa bona
1: re bua le pelo tsa bona ya no ga o bona monna a release a face ga ngata re thuso e be le peini e leng ka maragae face yena botlhoko ga boko bo yang koteng botlhoko bo ko botswang koteng o ikono pa so o tswa ka mara botlhoko gona le dintho tsa ditshwereng ga bui ka tso galle
0: tsantsere ba thuse ke le ba wena Jonas mo mama di kitlo ba pala pina tsa hae mona hona le pina bona ke a bona re ka le bala jwang
1: madi a konyana e a tsholotsweng sefapanong.
0: Yes.
1: Atsholelwa nna lo wena.
0: Yes. Ena engwe ke re a boka morena.
1: Re a boka morena ke e.
0: O ibine jwang? O itseng ha o ibina mo. Ka 25 seconds fela.
1: Re

meraro ka mara hora e ya pele ya me motho motle ke male ka ntho tsena ke 13 ho 13 betsa wena e re 13 fela ntho ditlaloka o ba ke mona ke shebile ke 13 ho 13 e ba itla hlaka o tla mona bo di kopanya hape o re 13 re bo re 26 e be ditla hlaka jono ke a jwetsa ditla hlana nna ke di shebile ntho tsena khotso Adumela. Ke utlwile gore Santaco ka mona ka Tshwane ya gona teng a Pretoria e le ka gore jwale bo rathepa bakganni ba ditekesi ya ba pake mo ba tlamayang go paka teng tropong ba seke ba tsamaya ba emisa fela gobane tsela eo ba e tsang ka yona e setisa sepetepete e setisa phallo ya sepetepete ke a utlwa bana ba kopane le borra sepetepete ba kopane le bona bana ba Santaco e le gore koloi tse tsamayang di ema fela ba tsena re ya dinka tsena tsena re ya dinka ei bana beso le nkile nako go etsa nthwena le nkile nako mme e tla leng ka nako gore bakganni ba lona ba ditekesi ba tlwaele gore ba seke ba tlhola ba ema fela ba seke ba tlhola ba palamisa fela Baske ba hlola ba theola batho fela linkile nako empa ke a lebobane le seliqadile ke a lebobane le seliqadile ka mona ka Tshwane hore le rute borrathepa hore ba hlomphe melao le melawana ya tsela fela nthwena e tlo leng ka nako hona le ba bang ba tlang tineha fela ba bang ba tlo halefa jwalo empa ba babedi ba bararo ba le mamelang ba tla etsa gore le bana ba bang ba le mamele ke utlwile le re tekesi tse ding gape tse tswang ka bo northwest le tsona di tsamaya di ikemela fela mona le tse ding tse tswang ke kgola ka bo Limpopo kwana di ema fela le nkile nako Santaco le nkile nako fela ke a leboa gobane le se le qadile ntho e nngwe gape gona he ka mona ka Tshwane eo ke kopang gore le tle le etse gape ke amane dirobotong bo dirobotong mo o tla fumana gore le yona taxi e tla kena ntse e bona gore roboto ena e tlo kwala e be e kena ka lebelo lena le tshosang le shebe le yona le sebetsane le yona mme ba laola sepetepete bona le bona jwale ka ba sebetsa le lona ba sebetsane le rona ditaso ba tshelang roboto re sa tlameya go tshela e le nako o tshelang makoloi go na le ntho e nngwe re e tlwaetseng kwano Aforika Borwa o ke kwa e bona Europa mo motho roboto e buletseng dikoloi o mmona ba tla o feta ka pela dikoloi ha a qetile a ba o rwake o ke ke wa e bona Europa ntho o ke ke wa e bona ba hlompha melao ya tsela hona batho ba tsamayang ka maoto ba hlompha melao ya tsela hampe haholo ba hlompha roboto ba hlompha le mela ena moo ba tlameileng go tsamaya go yona ba e hlompha mme bakganni ba bakoloi mo o fetang ditaso ba ema ke ke ba sunya le nko ya koloi mona ke ke ba etsa ntho wa Afrika Borwa mona e mong le mongwe etsa ka moo a batlang ka teng roboto e mo kwa letsera se ka tshela wa tshela le batho ba baholo ba tshela le a tsamayang ka molamu bona ntsa a toitoi ka molamu o ya tshela tshwantse o mo emele ga o atametsa koloi mo ntsha gore a ke nako gore koloi fete jonna ke rata o leboa Santaco ga e ruta bakganni ba di-taxi go tlhompha melao ya tsela le mo ba tlameileng go ema teng.

0: tshwere ke gotse go fi empa ga e leng yona e monate bona boo ke gore nna le ga ka mane ke se ke fetotse go yone empa jo ntibue ya bitsa
1: ke a dumela teng go bitsa ya bitsa mme waka empa ke re otho dintho tseetse senang boleng le tsone di na le mathata a tsone
0: e tholele gore tu buile nete
1: a ke go tshwana le ona majwala ana e batho ba nwang go thole ona gantle ebile ke dula metlhana ke itebogela o morena ga e le mona ke sa fitlhe makanekaneng go thwe ana a chipi ya senang boleng mokgwa ona a potla ke setsa motho ya
0: lebitleng nkile ngwaneso a seba ke a dumele ga ke dumele fela ebile ke a tlapana jala mane jala ke moleko bo leng chipi kapa tu bo tlang golela lebitleng rata kapo sa batho mpotshe
1: jo mema mokwena ga e ka o tšhinšhile le ka matlhontse
0: jo
1: wa mpelaetsa e se ka bo o santse o bua ka monga gago mema mokwena wena
0: tswele wena o etsa jwang ka go bala ditlala tse ka molomong wa ka je le jwale ela ga go bone gore ngwananyana eo o batla go bolaya mogale ka setlhogo mannye o teng motho ya kileng a nwa dipidisi ka jwala e teng tho jwala
1: a mema mokwena nna ke nnete ntho e buang
0: helang basadi ke le moka ke be ke bua lešhana ga o tla utlwana go thwe o e buile phatlhalatsa gorwa le kodin ntho ena ya bona le ngwananyaneno tlemang mpoki gana otoke nna yana ntho e ya bona otoke
1: podcast
0: yona yeo e
1: mema mokwena ke kopaga se ke naga bua tsenya tatlhe mme waka jale ga taba di emetse e be o ka itsewa jwa moratwe waka
0: wa sa mogale o lokela go tlokomediso gore ven ke mosobi empa a lengwe la bona o le rata mme botlhe batetswang ke bona ga bana botlhale gogang mannyeoe gopole re ntse re sebeletsa o lokisetsa seemo le seriti sa mogale setšhabeng jele ke setšhaba se feng se tswang kae se tla dumela go etelelwa pele ke letlena le pepesang bofokodi ba lona gore mang le mang a bo bone osi
1: fela mema mokwena wa tseba ga ke dutse ke le mong ke dula ke ipotsa gore na e be mogale o tlhile a thabela se se e tsagalang ka
0: elang gore nna wa se thabela kapo tšhe mannyo ke ntho e nngwe o reng ka ntho e gona jale tsena na mogale o kentse noga e gatsetseng ka dikobong kapa ke reng basadi ke re o e gwaetse ka lehafing gana motlha e futhumaleng e tloetsang
1: e tlomoloma ka se
0: e be e futhumalela metsong wa gae ke a tlapasa
1: jo nna mema mokwena wa ntsho sa wa
0: tseba ke a uetsa ngwana mme ga ntho di se di le pepeneding we ke ry se a wele po o tlare re na le seabo goeng go gae gobane rona re ne ntse re e tseba ntho e na ebile re e bone empa ra thola ra kwala melomo ya rona
1: fela mema mokwena go mphe karabo legato laka ke itse nna ga ditaba di se di le tee go etsewa jwang
0: e le basadi nna ke sa tla ja tee go neng ke e bola a e ka nnete
1: ga o soa
0: mme tsatsi letlebele o dikela ke ntse ke gobelela letlapeng jolo ka mmamparwane
1: go etsewa jwang hempole
0: ke itse ntho dipedi mogale o lokela go phaphamiswa bokokong bona boa borobetseng bona ba sa tsweng go bona hele
1: ka tsela efeng
0: mamele wa bona ga lebele ka tenyana lena la gae le o thong ke puleng le ntse le le pela gae re ke kry-a le ntsha soro ga le tlosa phela mogale go tla dula go ntse go le tsee
1: o botlhoile ka gore ya batho mabitso bele ka sekeng jwale
0: yona ntho eno bele kate
1: nna mokwena
0: akontlwela
2: tene mogatsaka ke a tseba go ikentse legapo molaleng ka taba tsa ga bofane le oto tshwale o kompolelele mona monnaka le yaneng gotlhe
3: a ke tsee
2: ga o tsebe
3: a ke tsee a ke se o fumane samane nna kapa wena jalo ka lepolesa le legolo la surprise vile o se o tseba le gore na ke tlilo tshwarwane nna then
2: a adiene ke ne ke sa tsho jwalo
3: o ringa
2: ke ne ke mpa ke botsa jwalo ka molekano wa hao ha ona le difefo tse tsena dene itse bona halang dintse di rwala ko go di eketse ge lokela go itukisa le rona kere ke ka go kobotsa monna ka hle
3: teng ke nnete o thata ba ka ke gore ga nfela ga nka bua ka gabofane ka gara ntlo ena e ka ka ke a rwaka mapolesa ke bue ka mang gobane gabofane ke ngwana mme ngwana wa mme ka sebele
2: tene
3: ke bue ka mang
2: tene o kompolelele ge fitlhile jwang mo
3: ga e ba ga re se o fitlhe ke a tseba re le ba teng
2: ea
3: ke ne ke mpa e kgaoletsa fela
2: ke go nna ga ke sa tseba jwane le motlha motho a tlang a tlo bua ditaba tsa botlhokwa gang fela ga di ya ditobane le fane ke a o jwetsa ke mathata ko ga ke tsebena go tlo e tsalang
3: ee o batla o bua ka difeng ka jeno ka ba ba se ba o thultetse tsa strateng kwa
2: then o ko dulefatshe dulefatshe o mameletlhe wa nna wa tshoba-tshoba jalo ka setsitsi te se kgaoleditsweng ka gokong ya dikgo molato wa gago ke eng dulefatshe
3: ke o ko jwetse molato wa ka ke wena mmapalese
2: jang ke nna jang
3: o tlhoile ngwane e somane
2: ke mo tlhoile
3: ya o batla gore ke dumelele mannong a mo rutsolola le mong
2: helang batho
3: nna then ke ntse ke le teng tlo ko utlwetse mapalesa madi ke madi
2: then ranting sheba then ranting ga ke na taba le gore na madi ke metsi ka bojwang wa utlwa taba ke eng
3: o
2: eega
3: ke itse na o so tswa digogola segateng kwana na
2: ke itse o dule fatshe o mamele o tla utlwisisa gona ke bua ka eng dene dula fatshe bona he sepato o kopare re thuse ka o tlhophisetsa mosebetsi wa leselane la ngwanene le mojeng
3: o ke a utlwa jwale taba tse di tla ka seipate
2: gantle gagolo
3: a
2: jo ga o ka mmona gona o gathatsele jwang ka bophelo ba leseanyana leo la ga masedi o re o bona gore matsatsi a na kao fela fane ga a na nako ka baka la o itukisetsa dikgwetho jwale o kopa gore re bone gore na ge e tsa jwang ka ngwanenwatlhe ngwanenwa bophelo ba gae bokotsing
3: bule a ke re o itse mojei wana adi
2: go bonala e ka dintho di fetile sepato o ne a bile a sekisitse digapa go bonala gantle go se wa se bolelang kore se kotsi ebile o se tisa wa se tisa
3: mpoebe go bojalo ka nnete nna ke kgathetse ke o tlodisa gati
2: wena o tla lokela go buisana le fane a tla fane ka tšhelete ya o etsa mosebetsi
3: ga e ba go jalo atšhe go bitere ka nnete wa tseba ke ne ke nagana gore tšhelete eo e tla tswa go nna mokotleng wa ka empa ga e le ditabeng sa manyane teng ngwaneso a ke ka ba ba le bothata ka nnete le gona ga re bue ka mokete gati re bua ka mosebetsinyana wa lelapa fela
2: mosebetsi e se mosebetsinyana ga o etsa mosebetsi wa mofuta oo o seke wa o nyenyefatsa dene
3: le ga ke na le o galefela ka nako tse dingwe sadi aka ka nneteng o filwe ka bokong ka
2: moaaetsa
3: setshwana saka
2: dene ko tlwelelo bapalatlhe le se sa ngwaneno go kopanweng ge tsebeng go tla bua ka tabena ngwaneng
3: tseo ke a di utlwa tseno empa ge a tamela kwane ngwana toko le tlabe ka o jang papa ba tseba e se le kgale ngwanaka yes my dear how's the princess
4: ntate wa thabiso o bua le nna
3: ke o makatsi a ke etsa gobane ke nna a ka reng wa mmakatsa gobane e sale ke fitlha mo nontse ompha di-shortansa fela
4: neto thabiso ke tshaba o phuthuwa gobane nna a ke re se ke le maleleka ga ke leka fela ke re ke a phuthuwa o etsa wampalega ke a boleleka
3: jang
4: o nyametse matsatsi wa ba lebala le gore ngwana wa kula
3: but ke batla go tseile modie gore nako ena ke nako empe ya golo bophelong baka it's very much critical
4: tsebile wena o nkgasetsa fela gore o tseba go mpeya gantle plekeng yaka wa mpontsha gore bophelong ba gago go na le dintho tse e leng gore ke di-priorities tata thabiso
3: he watla wa e hatelela tabe ena yang tata thabiso e
4: atho mang
3: jwale ke sa leng tata kgotsatsana hele wa tseba e re ke o bolelele nna ke o bitsa bo strawberry bo my love fitty pie ono batla
4: ke rata ha o re jwalo ho ba le nna ke nahana hore nna le wena ho ne le more yang teng fela wena o tshwana hantle le twena o loma motho o bo fitla o mo fodisa o ha ka re o wa ite bana ba mo loma jwale le wena ha ka re ka phuthuwa fela wa se ba keng ko re ketsa nthongolong we ka a sober mind ke dumelana le wena ka nthongolong we tsa ke wa tshintsha movement
3: re go bolela
4: o shebela kwa
3: maka
4: oh
3: ha o jwalo
4: oh
3: yes
4: go jang he ho ba ne nna ha ke re ke phuthulwa gore a tswa keng o bone okay nna le wena re a directioning e leng wena wa nyamela and actually this time ke tsaba ho o tlo ba lehela ruri ebe ngwana ka hloka ntatae
3: ha se ntwe ke tlaba ke itse
4: okay nna ke re fela ho wena ke kopa nna le wena re le bale gore wena o kila roba na mmone re nke fele ka go tsaba keng ono tle ngwana ngwa hao ha ona ntwe tsaetseng ba ke ntse ka lwe
3: o reng
4: ke tshoche
3: ntwe no no sa itse o le sober minded
4: ke ntse ke le sober le jwale
3: jwale
4: ke ntwe ne ke batla o ietsa ka nako eo empa ke bona di ntwe di fetuhile
3: no ke o tlo ntwa ka yona jwale o tla mpolella gore movement me ke ntse tsonga ka ona ha o bone
4: ha ona le tlhokile ke le bona ntwe ke bona mfela go wena o ya ka ha nna ke nna le rapi wena o ya tsela ka go hlalosa ditse ha ke sabatla go leleka hape ke amohetse gore nna mogoka ke maleleka hobane mehlane ha nthwene qeta o etsa hala wa ba le
3: butle o batla gore
4: ke tshwete
3: ma a complain le what if you are pregnant
4: I know it's ala you come say ha bone ha be
3: how not see how not see ba ke nna le wena se re fitile mo re tla go bitsa fa le ke what if history repeats itself
4: ke re nna eo ha ino etsa
3: alright ke a utlwa he now ha re bue ka tabena ya go setsana ya mo etsetsa mosebetsi nna re ka buisana ka yona
4: hela ke ke tlame nna le wena re buisana a ke re nna le mohatsa o re qetile ka tabena
3: mohatsa ka
4: eh ya mmisi ba ti mohatsa hao
3: eh
4: mohlane a robetse mona nna le yena re buile ka yona
3: si patu na robetse ha hao mo
4: hela
3: a tsotsi mo di ntse re nna
4: eh a se ba nna ntse ke re wena le yena le dumelane go letsa di shift
3: no
4: fanda ga ke wena ho sane ke
3: ah
4: mola letsa timetable le letsa timetable for modieng gore nna ke mangala go bala ha ha
3: damn it ai kho
4: ke o sinile kai
3: si party o bapala ke ne fe o etsang jwa le ha etsa tjena
4: how ati o ntse se abelo go bapala ka show ya hao
3: no ke tla ba we jwang go ba le wena ko wena yo o modumela o ra etse ntwe
4: ke maketse a ke rena mogwae wa founelwa le ha mosebetsi o mongata o dula a tseba hore monna wa hae ntato wa Thabiso o hokae empa mohlanga go betseng mo wena ha o tsebe
3: o batse ba ke
4: ka tla nya long ho jwa nna
3: tsena ka ina ka nete ya kona go tla se tiya jwa le ke tlo go tsama ya bona jwa le
4: oh
3: bon ka ba re ka bua ka taba ya mosetsa ngwana mosebetsi
4: ke na le potso e le mofe ana mwana yeo e batla go mmotsetsa mosebetsi ke mwana
3: kwa
4: butle ke kopa sa nka
3: okay all right go on
4: na ho tla bo nne pahetse ha re ka etsa mosebetsi wa badimo empa ba hesu bona ba setsebe na mosebetsi o tlo atle hinda tlo tsebisa
3: ba tsiba ha ke u tlisisi jwa le hantle ntlo batla gore ke etseng he ke eng o sa dumele fela re etse dintlo just tell me mudie because ba heno ba ne ba le si yo ha ngwane no aba teng di ha ne re qala re
4: nke te ka hana ho fumanela ngwana phela ke mpa fela ke re le nna ba heso ke batla e be karolo ya mosebetsi
3: wa tsiba this thing ke a bona gore ha hona mo yang teng na le wena re tlo dula fela ntse re isa na o dimole tlase fela and all that

0: letsatsi le leng le leng ho na le ma Afrika Borwa a iteletseng ho tshehetsa baahi ba habo bona. Shoprite na le bona ka hohle hohle e tlisa tshepo le phetoho ho ba e hlokang e le ka nnete.
1: Ke nna le molemo ke wa yona le nnete ka mona ka bedi le le kgutlo. Ho batla ho nga monyetla ona ho leboha Shoprite. Shoprite ba leboha ka ho ba le lekane wa nnete ntlafatsong ya pele hae.
0: Thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Tonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplane di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hangata re dula re tletleba letsatsi le letsatsi. Re tletlebela ho social media ka dintho tse kang sephethephethe, ditheko tse hodimo, mekoti hara ditsela le ka moo dintho di tsamaiswang ka teng hara naha.
4: Empa ka letsatsi la dikgetho, lerata leo ha le sa thusa. Re batla o nke seabo ka ho kgetha.
3: Kgetho ya hao e matla jwalo ka ya mang le mang. Ke lentswe la hao.
4: Haeba o dula hae ha o kgethe, o fana ka matla a hao hore batho ba o etsetse diqeto ka bokamoso ba hao. Se ke wa dumela ho etsetswa diqeto. Ipona ha.
3: Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Tsamaya o lo kgetha ka la nne Pudungwane. O se ke wa lebala karete kapa bukana ya hao ya boitsebiso. Ema! Ipona ha. Kgetha!
4: Molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission, IEC. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Motshemotle ke tlwa mabenkeleng e le shumane metsero bonne sekoto hantle ka mora hora ya bobedi ke la bone baking ka jeno e ra o le tsena ha ke nke mabenkele.
1: Reka hona joale ha Boxer. Matsatsi a mane fela. Fumana Cool Baked Beans 400 grams ene ka 56 rand. Pampers Active Baby Pants kapa Disposable Nappies Value Pack ka 129 rand 99 paka na ile nngwe. Disolo tse pedi ho moreki. Reka hona joale ha Boxer.
2: Le batho, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng ka jeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. He, ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa hothwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Na o jele, tlo, di sa futhumetse.
6: Re o batletse hona.
7: E ne le thatohatsi ya hae wa tseba.
5: Ke o kenyetse yona ka frijing.
6: O na rata o ipheta ka mehla. Jwale ke ntse a holonyane bakeng sa kaosana.
7: Bakeng sa metsotso eo ya ena he, re tla e phepetsa mmoho. Ho na le funeral cover ya Dischem Life. E fumane ya Dischem. Health Hub ya hao. Bua le moeletsi wa Dischem Life mabenkeleng a kgethuweng. Dischem Life ke moabi wa dumeletseng wa tshebeletso tsa ditjhelete 50594. Funeral cover e ngodisitsweng ke God Risk Life. Mofani wa insurance ya bophelo. Moabi ya dumeletseng wa tshebeletso tsa ditjhelete 76. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Mandla Wisa, Labune Beking, le nanao le akaretsang bohle, le fihlellang ditlhoko tsa hao, ho kenyeletswa bana le batho ba qhwadileng. O ka ikutlwela tse ka reng tsena.
1: Na bana ba o leng gore ba setse ke bana ba moina ba ka o leng gore o tlhokaetse ka nnete. O utlwa ke na le lelapa, ke na le bana, ke na le ditlhoko ka mona ka lete. Le bona ka ke ba naganela ga o sena batswadi ke le tlhokomela le batswadi ba ka le bone ba tlhokaetse wa bona dithiwa.
0: Hotwa horrenya borobong ho fitlela horrenya le shume le mesimedi le natho lwana moletsane e tlabolle ho lesedi FM.
2: Simo mutshomo tlametso tso ma shuma mabedi le metso e robong hantle fela ka morao hora ya bobedi. Tsabeletsona ke kholo tsabeletsona ke mantla me ke na le wena he mo mamedia ke itse o tla ntumela re tle ke shebe kwa no ke nke mo mamedia mong o bana metso tsinga ma shwa mararo ka mora go rena ke itse tla ke ke le ke fumana rona e be motswalle wa rona mane ntate zolo botata ba ba hore a ska ba le motlakase ke eng ke itse ke tla letsetsa mong hadi Hassan hape a ampolele hobane ke kgolwa o mo letseditse gore a buisane le yena a fumane gore na monna o tlile jwang gore batho ka o fela mono ba be le motlakase wena o tlhoke motlakase go tla jwang gore ka o fela mono motlakase o be teng ke tla utlwa taba eo e utlwa teng ke tla utlwa Hassane o tlampolelela mona majoro ere ke tse tsena ka pele nyana he motho motle ke ba utlwa he e bona ei ere ke tle ke fete e ma shoma mararo metsotso ka mora go ra ya bobedi ya o mametse le sedi FM bana ba ngola lengole hantle hle Ndate Hassan, tu sumutawu.

0: ere kopane le Mosia moshimane wa di sola. E la Mosia dumela. Mosia wa Mphumana. E la Mosia. Momami di munne no mo so ma wa tle kwana re le ka ho motshwara ka bomadima be ke khola maqhubu a rona a hana o kopana le maqhubu a hae ke fitile he ho a usia renga ba re ngwana a swa hae ba tla ke ba shebe botata bo se gubisana le khaitse di a ka mona ma mokubu ngore a ka moletsetse ba buisane momami di o moyeng hona jwale hai
1: dimela ntete mtau
0: dumela mme o kae
1: re tele ka ntete mtau
0: ehe
1: wa lo ka ditemtaung hle ke ne ke kopa o nthuse hle ke ne ke kopa ho fa makuloscope wa ntate wa ka bua le motsebisi marope ka sene ka
0: makuloscope ke mang
1: ke 275 mabitso ha ke bembe marope
0: empa ina le iqala ka bo r ka bo w ka bo mamma
1: o iqala ka bo w so ha ditemtaung mo cause pampiri ena ke e tshwereng ntete mtau ke yona ya mining jana ga ke tse because mona e re copy number e be re b e ka fatshe wa ke tse
0: e re b b
1: d a b d
0: ehe
1: 418 404 404
0: ke yona eo
2: Loko la botqhetsa ke ba ha o jolo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho di 70 sorts of Nutrifresh kitchen essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka Cadbury 5 star, lunch bar, PS di Astro kapa Crunchy. Reka dife kapa dife tse pedi ka 22 randa. O boloka 10 randa kapa 4 kg spa IQF chicken mixed portions. Ka 154.99 o boloka 44 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 18 October ha thepa e sa le teng. Spa fela hona le dibehe.
3: Katlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Di plani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di uhlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
5: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing ya nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, ikopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
0: Akore ke le ke Mosia hape. Mosia mshane so wa nkutlwa mono China. Mosia wa nkutlwa
6: jwale. Ke ya utlwa ntata ke tse wena wa nkutlwa na.
0: Ah jwale ke ya utlwa jwale. Ke a leboha. Mosia e mona ke utlwa ba ro China di soleng kwa na man. Ho etsala jwang China mo monna man. Ye, o lo etsang ho le kwa China.
6: No na le ntweta hala mona ho tike Canton Fair ba tswala tela masedi yana ba bona mona sel moyeng le mona na di ntho di television so ke tle mona ka imisa ka ngoxa ba tsene le di eta hala ke mona ntho ka tshwisa ntle le no ka yona ka tsisa di ntho ha yona
0: mpolelle mona mpolelle jwalo ka le mona na o lo ithuta hape ka di sola king
6: Ee, a kere jwale wa bona South Africa di ntho di fitla ho rona. Di fitla e le hore mafatsheng a tsetseng pele se di se rela marao. Jwale ke batla ho hohle. Ha di qala hantle, ke di bone di tsena di a etsahala hle re di tlala pele. Batho sa ba thole service ya mantlha e computer le service ya machabachaba.
0: Bua le nna ha o sheba wena o le China mo na ma China solar ba e sebedisa jwalo ka ha ebile lefatshe le reka yona solar ena mo no matlapana solar ba reka China na bona ba sebedisa ka ba rekisetsa rona
6: o bua ke tshela ke tshiso e sale ke pota pota di ba ka tsena mona ba batla bana le motlaka so mongata ho dire ka sheno re bua le o se mo tsena na o dula hana mona ke motho sa South Africa cha kwa dinge batla le tlase ha bo ha se batho bana le botata ba le o se dinge lo ka gona empa ba etse technology eng ho etsa bo bebe ba thusa mafatsa tsona le gona ba sekolang ka motlaka se bua nne ke fe
0: mona a ke a le bo o tlo ithutile mono o tlo ithutile mono
6: ga ke tshusa
0: ke le bo ntate wa ka
6: thank you
0: kelebo mo mawe di munne no o khule kwana tsana ibile ke gola thabang o motshwara le ka kopano ka mo tsabang lore ana bue ke khola wa tsore mane mo nna ba tshwere kopano ha ba rate le lerata ntate motaunga ka mo kira tan le CD FM ka teng mamela thabang a usua wa botsa hore ha le Limpopo Northam hore ama melele CD tshwantse a ile qhubung le feng jwale ha le Limpopo Northam mono hore a kgone o mamela lesedi tshwantse a emane television mane a re 809 kapa 6 ba next ke ka fosa a e mono bukeng eno ya a DSTV a fitla shebe mono o bo 80 o tla re fumana ke tla o jwetsa gore na ana ke ma gobane ga ore ka mona ke motsweding ka mona ke lesedi ka mona keng jalo jalo ona kgaitsedi yaka ke tla o bolelela ke a leboa ke tla o fatlhengwaneswa utlwa ke a leboa ga e le gore ke mona wa re ngolola gore o motho ya mamelang lesedi FM ke o fetisitse wena ausi molaetsa wa gago ka mono ka Senegal ke o latlhetse go bana beso ba o ke sebetsang le bona ka di mine motho motle la botlhano ke letsatsi mme mafelo a beke sonta hape ke letsatsi re tlabela re kopana le wena jwang kapa jwang ke kopatle o tlo itlhokomele he mafaisa o kae bana he mafaisa ho ya jwang mna ho ya jwang mo mafaisa ho ya jwang mo mafaisa mshimano wa tabula ntso ho ya jwang mo mna hey ke le bo ntate ke le bo hle ke le bo ntate mafaisa Munani wa senkwa setu ba bula hape kgetlo la bobedi jwale ba ile bula hape bakery engwe ka mona ka khutho tharo re a leboa mshaneso re a leboa munna se bo seso wena wa hantsele sebetsang ka thata banna sebetsang ka thata thabang bona le ntho e ja mpilo ya ka kana go tsohle wa tseba rona batho ba batsho re tlame o rebe le banka ya rona ba a tsone tya o tloka banka rona ke yone e tsang re hlole o tswela pele man re tlame o ba le banka ya rona ban melao ya di banka gore rona ka mo re sebedisang tshelete ka teng ha re tswane le ba bang no tsore melao ena e re tshwereng ya di banka ke ngotsu ke batho ba tse ba ntshelete bo tshelete rona tsela ya rona le makeishining nona le bo ponto mpate ri thusana batho re pata re etsa re thusana le ka di stokfele ri thusana ka di stokfele tsena Jwale, JSE yena ke batla o botsa Zwane. Ke batla ke dule le Zwane a dule ka. Re na JSE yena na ke stokfele na. Bana ba re ke King Johannesburg bo stock exchange. Na ke di stokfele ntho tseo. Ho etsa la imo. Re ke re dule fatshe a re hlalosetse. Hoba nena ka nngwe ha batho ba na le di stokfele. Tsengata. Oh. Ha batho ba ina le di stokfele ba ina le eng tshelete di le tjena ka hore a man tshelete na mona ha u tjena tshwantse tsa ma tjena re na le tshwantse ke tlodula le batho ke kere bubuwe nna batho ba batsho re etsa jwang ke re bueng tsha ba se se tshorna re etsa jwang ke a leboga monna Morobane e re ke bone o mphile lesedi FM online streaming DSTV Open View Audio Channel o ke tla di romelela ausi ke tsena kao fela o mphile tsona ga o lebelabela ke 88.4 ha o lebelabela ke 88.4 Northamag re tla nne re o fe tsona rona o shebe rona o re fumana kae ke leboga ausi motho motle tata re tlabela re bonana gape ka Sontaga.

0: Pemenyane hore nyane ya botsilela ha ku le bo ha holo mosi wa tshe u ka bala tabatso tsa hora ya boraro ka boqhetseke bo bokana nga le bala jang le ba ho le bo ha jwalo thuso motaunga o na tsama the sole provider ho jwala kinako mira na ko kya rona re le TLB ho ya lwera hore nya botsilela na ka libitso ke le mawela top lama 7 ke hashtag fake friday hashtag throwback thursday re feletsi
1: na na ka libitso ke tabo mokoni mamire mo tle dumela hle ho le ha ho fimo le ngona teng ka jeno kgwedi o dimetlhola matsatsi a le 15 kgwedi ke yamphalelane kgwedi ka bo lesome selemo sa 2020 fix ke a dumela gore re golela gaufi mo leng gona teng ntho di tsama gantle ga ra motšhesona ga re nwe metsi bana betsa re nwe metsi re tlhokomela le bo diponkaponka ga ba ya sekolong re etse bonnete ba gore re ba tshelela metsi tlhe ba tsamaye ba tshwere metsi o go a chesa go a chesa go a chesa ba mede motlhe ke retelela afternoon drive show tlwana tswele fitela gore reng ya botshelela thelela le rona e re ke drive time e tukamela kabe ho di highways le di byways bumper to bumper re etsa bonnete ba gore re robe ya setlhotlholo sa ditaba ka dintlha le diketsalo se e tsalang boithabisong dipapading le ditabeng tse amang Aforika Borwa le lefatshe ka bophara ke sa bua ka ditaba tse amang Aforika Borwa le lefatshe ka bophara le tsa dipapadi re ya dikenya ka gare mme motho a di tsebang gantle ke mshengwe Shabalala Shabalala
2: ke a leboa haholo bundle of joy ke a leboa le wena topitopi momamedi wa tshebeletso ya lesedi gotlhe mo mametseng o le teng ke re ga re be mmogo kwane gore ya thelela ka segutlwana sa dipapadi ke tla kena mane metsotsong ye 30 ka morago ra ya boraro he e be ke ya gutla go ye 30 ka morago ra ya bone ke diphethele go ye 30 ka morago ra ya bohlano ke ditshwere ga dingata tse botlhokwa tse lokelang go di tseba mefuteng ye fapaneng ya dipapadi ga re teane ka nako eo dumela
3: lenaneo ke la re ya thelela afternoon drive show
1: na ke mo thata ho wena ntsho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona na mohlomong phuthe ya o di lokela hore di signise di-form hore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke e na le tokelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala hore o batla ho hlaha kapa o batla ho hlaha e batle kereke
4: o so hlaha o na le ntho le timona mono o so wa ke le bakae wena ntsa ga re 8 se ha se go sha mosebetsing ke se go sha ba re re mo ne jo na o tshwana ntse se itse
1: re go thabo ke ba ba ke se non ne mo tshwa go tsha ba ba ke tlo ke wa makalo se tsa re se go ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le bo thabo ba itse ha o inkelishwe

0: o bana go la link ya ke.
1: Ah, ke
0: ba bana link ya ka e sofela. Ke tsiene le ya tla metsetsi go le shoma pele ra tsela.
1: Ah. Ah, just sit down and wait. Afternoon drive le TLB ra hore jane ya botselela ne ha metsotso e metjena ke mo boneletsa tso ithome pele ka rona hena Africa bro mo le fatseng ka bopha
0: wa bona tsere mo sa 2020-2021 ha re ne re hlasetswe jalo ke COVID-19 ho ile ho ba le e khutaletso e matla ya hore ntho e kgolo ke ho hatela matsoho hlapa matsoho ka metsi le sesepa ka dinako tsohle
1: Mohamedi e jalo fela bana ba ka bang le kgolo mashwa ba di a di milioni ba di milioni tse le kgolo mashwa ba di le fatseng ka bophara di na hentse ka bantse mashume a supileng ba ile ba khotlaletswa hore ba hatlele ka dinako tsohle mme sena e le hore re ntsetse pele taba ya ho tlosa mahloko ka pa ho bontsha bohlokwa ba ho hlapa matsoho nako e kgolo le e nyane e leng ho itshireletsa le rona bakeng la mahloko kapa dikokwanahloko tse ka bang teng tse bakwang ke ho ke
0: ke tsere ke le tsatsela le fatsela o hatlela ke le tsatsela le fatsela o re o re khothaletse bana sebedisa metsi le sesepa ka dinako tsohle le batho ba baholo eh le batho ba baholo tsapa matsoho ka dinako tsohle ka metsi le sesepa ka metsi le sesepa
1: ona tsa sebe matsoho
0: ah ho ha
1: a sa hlape matsoho
0: wa kena mona wa tswa a hlape matsoho
1: a atle
0: wa kena mona
1: le se le ja jwa le team
0: eh le ja ka ofela ene o tswa ka mona
1: o tswa ka mona
0: a hlape
1: a hlape
0: ai
1: yo
0: ana ta ana na ana na
1: ya ke re hlape matsoho ke global hand washing day wa motsiba motho eno wa tsa kore le ha o sobe we sanitizer a a
0: Nix
1: a ke ke ba se bedi
0: jo ar hatlele mana be se bile ntho le tshwantse be bophelo ba rona ba dina go tsohle ba mehlaena ha ile hantle bo hloki kitsedintsa dinthotse re lokelang go khuthaletsa mehlae
1: ga holo ga itse da motho matsoho ke yona a sebetsang ha holo bolo bana go se ntsa matsoho
0: tsa ntse
1: ga microphone tsa ga pene o so tshwere nko so tshwere matlo jalo sa nna o dule wa hlapa jalo ka ha wa sebedisa etsa bo nte ba go adula hlokile ka dinako
0: ka dinako tsohle
1: ya ka fela a hle
0: a ne le ba ka ba ka wana mmamedi u ba neng lokela re hlape matsoho ka dinako tsohle this is your life there is no rehearsal there is no second chance it's your life eh
1: tona bo thabo ba sa hlatse
0: bo thabo Hey. Ai uaga tshotsa ai uaga uaga mutashe kgile mona.
1: Ah.
0: Ah uaga tshotsa mona u tsatsa. Ah tshotsela la tsho.
1: Ke rebotha bo.
0: Ah tsho.
1: Bo
0: bo. Bana ba ba tsaba ba. Ba bangata le mo.
1: Ke rebotha.
0: De banderas. Sería FM Drive.

0: re tshwanetse ke ntho tse ntle. Empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantla. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare. Le metsi ya hlwekileng. Ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuriji. Ha hona phano ya ditshebeletso. Barutehi ba hloka mesebetsi. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona. Tlholo kapa lefu. Voutela EFF.
1: Kgaso ena ya dikgetho tsa dipolotiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ICASA nakong ena ya dikgetho. Maikutlo a hlahellang kgasong ena ya dikgetho tsa dipolotiki ha se ya SABC.
2: Atsa dipapadi hore a thella le Bongani Tshabalala.
3: Barati ba bolo ya maoto itukisetse.

0: tseo le ne le bua ka tsona tsa ntwe motho a e mojang ka hare e wa sa ikutlwe batho ka re batho ba bang ba sebetsa ke le motse mashumo a mabedi mo tse le shume hona le ntwe tse khala di mameletse ha ha bui ka tsona me ha di nana ka mehla walla ba ba le a fihlala pemane pele a kena ka tlung o dula ko le mana ka le pele a kena ka tlung bana ba mmone a thabile a le hantle ka le ba ka la di ntwe tse tsa la mesebetsi me o seng a re tswa ka jone re bone hona ibile le dikgatiso tse ding tsa batho bo badimo ba nka teng baetapele ba bona mesebetsing ba bua le bona ka tsela e itseng ba etsa dintho tse e leng gore ga o sheba fumana gore ga se ka moo moetapele a o lokelang go sebetsa dintho ka yone wa bona batho se ba botlha jwale gore le rona mosebetsing wa rona le mo kileng ka sebetsa teng go tsena o tsena kile ka tena le bothata bo tsena le bo tsena
1: jane potso ke gore Aforika Borwa re phela mo re lokelang gore go beleketsalo e botlhoko pele pele dipuisano di tla qala pele batho ba tla ba le freedom ya gore ba ka bua ba ntshe seka re lokela pele re fitlhe boemong bo itseng
2: e jalo ga itse daka ga tshwanela re fitlhe boemong bo itseng ga ona motho a batlang go latlhelwa ke mosebetsi mme ga ona motho a batlang gore a bue ka ntho gobaneng go ntse o a batla go bua fela o a tshaba gore motho a tsena o boemong bo tsena wa utlwisisa fela ga o tlhaga mo e leng gore go ba le moya o ka o fela re fofa mobe o santse o palama gona ke ntho e jalo
1: ei fela ke bona dipaletse botlhoko man ai ke bona dipaletse botlhoko tsa bana ba borona ba sebetsa di retailing mo ai ke bona dipaletse botlhoko bongane
2: o na le di retailing fela tibla ba bangata batho ba
1: leng ba le
2: ba bangata ba bangata
0: ke bona ba bang ba ka ke feme mono ke motho a ke a usi jene wa ba jabela mono ba betsa ditaba e bile a le no gola be keng
1: a o morena
0: ke tlile tsa di khaletse ke di boneng ke re bana batho ba imetse motho ona ngotsi maka le a bona mathata ke tena le lona
1: Alright bongs ha re kopana ka mara hora ya bone.
0: Ha re tla kopana ka mara hora ya bone ba re bese.
3: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka lucky millions ya Hollywood. Ke tadi no more le thata mo la dikitikiti tsa di draw. Tse a gang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. O tloha ka 5 ranta fela mo la ka mo. Na o ikutlwa o le lehlonolo. Betcha hona jwale. Kona le mela wana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho kanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
3: 359,900 ha so ke buya tjena kopana le moetso o moja wa Jetto Dashing Co. Ke SUV ena le chebeo e bona hatsang ka mabidi a 19 inch alloy kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25 inch dashboarding tsena kaofela o tloha ka 359,900 fela. Moetso o moja wa Jetto Dashing Co. Style at its core. Etela lebenkele le haufi la Jetto kajeno dumela ona le dipehelo.
5: Hey monna, o sa bona na go nyane ranta e santse na le matla monna.
6: He, nka le bona jwang?
5: Empa ona jole ao ranta e sana matla man.
6: Hai, RIP.
5: Fela e sala le matla go o gone o ithekela kopi ya recoof.
6: He, ha
5: o
6: etse motla ya kere.
5: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe. Recoof e fana ka boleng bo boholo neng ka paneng. Theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
2: Hakule bo bong sulana tibla momene re kena jolo ka mona ka N1 southbound ka Proof Plus interchange hono na le koloi ene ngeme ka rumile tu sitse se phala ha mona jana se pitipiti re a feta ka N1 southbound Proof Plus jolo Rajal Drive le pelo tuna la mila le kwetso ka mo khana ga kelo hloko le teng hona le koloi e emeng ka hare ho mila ka mane ka lin ka motinyo ngwana wa Linwood hona le koloi e emengaro mila le phelo le tshe ha di fela mono la mila momedi ibile le hetla le phelo le tshe di kilona a mehile njola ga nna ga ke lohloko e bang o sebedisa mila o ke re go tshwaretsa kana hore ngena me bona o tso di bona go sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokone at lima wela 1x hashtag ratella traffic
7: haiba o le sibini ka ba mohlaisi wa mino ya batlang ho ikamahanya le ba bang minong Lesedi FM le tla tshwara thupello ya mmino ka labone le la mashume a mabedi a metswe mmeding Phalane 2026 ka hora ya leshome hoseng sebaka SABC Bloemfontein ho tla ba le baeti ba bohlokwa industering ena ebang o batla ho ba karolo etsa kopo ka ho romella email ho music at lesedifm.co.za ebang kopo ya hao e amohetswe o tla fumana molaetsa wa netefatso tloho mme o matlafatse tsebo ya hao ya mmino Lesedi FM ke molelo
8: Skim sa tra boraro bo kopaneng TLB le bole bo ke ba o le bona ba kena ke le dutsi le papi mo go ra ramolutse fujo school ha e dume radio re go ya hore nya botshelela spadi
1: a me hopola ritse wena ra re le go tlala gatsola Africa bo rantse le tswela pele ho tsa dipatlisiso ka mmino wa AI me re tla boela ka mara metsotso me ra rotlwana jwa le re kokele wena re o botse dipotso re ntshetse pele mokokwane wa beke fitileng re na ibe sibini se o se ratang ha o ka utlwa ho thuse sebedise AI ho qapeng mmino ka tswela pele ntso se tshetsa ka mogono ntso se tshetsa ka pantho e ka o diamo ka pa wena o bone papang mo

0: ena bitsa fela ka moratiwa waka amapiano remix re le setse he 0863084 na mo mamedi mino wa AI o gona o tshwara maikutlo a motho ha o bapisa le mino binweng ka po qapuweng ke motho na se bini seo se ratang ha se ka tswela pele ho ntsha mino se sebedisa AI o ka nna tswela pele ho se tshetsa jwalo ka ho se tshetsa pele na di tshebeletso tsa radio di lokela hore di bue happy na le ya AI kapa di bapale fela di fete
1: ha re tla bona he mo 0860003084 mo yang khotso
2: ke blata klima we
0: tatelo sie
2: ha mo nate le ga bana be
0: ha mo nate
2: ke kala dile ga o kopa ho inela matso meeting hape e le ke tsata di
0: e anda
2: Ah, kibla pa ke nna ka nete personally motho mong ke na le bogalenyana ka hlonga mona ka mpoka ka pelo ntwe ka ka re ha hona mong ka yang le motho a sa ya ho AI ha holo ke rata ho utlwa bokapi ba motho ke rata ho utlwa lentswe la hae ngwane no tlile khoereng kwana a bina ke re keng utlwa lentswe la hae le monate ha kae mara le ha sa ya ka ho AI ha ena filiane ho nna ho hang ke santse ke tsho ke re AI yena e santsane ke tla re bolaela botlapi ha go lo baneng ba batho ba tlang ba dina ba eleng di vocalist ba eleng e nna ha ke tsamaye le yona bana beso go hae
0: ntate le sie utlwa etse re a le ba utlwa
2: ke bla ta lima we
0: re le bile ntate le sie
1: o mo yang khatsa
2: le go tsura ha le le ga
1: ka pe ntate
2: le go tsama le ba
0: ntate le ga ntate
2: re
0: a utla rona morena ka tse
2: a la la thabo ja a gore tsuwa tsena kwa se tsena ke tshabela
0: ho ba neng that
2: ndale
0: ho ba neng
2: a isi a di tsane le pina ja di tsane ke ntse ha ntle ke ke ka tsene ha ntle ke batho
0: ntate re utlwe re le bo phiso ya wa utla
2: okay ke mo se jenga mashe
0: thank you phoka o moyeng khotsa
3: Khotso tibos.
0: Khotso ntate.
3: Eh le o se boka go.
1: Khotso ntate.
3: Eh le bua le tshepo ntla ne ke mo madibogo.
1: Sure tshepo.
3: Eh nna go akana ditswana. Mino no wa di ga ke dumelana lone ka gore ke dumelana mo goreng mino ke one ka rolo wa botswere re ba rona ke temo botaki bo bona lang teng ke temo botswere re ba motho bo bona lang teng gore ruri motho ke mo pedi go le kae le go khanya puo gore nna ke nyela tsa le khanya puo tsa rona itlo go senya puo tsa rona itlo go tloela bana go bua Setswana kana Sesotho se siame ka gore
0: tsala mo ma dibogo ha pina e ba palasi ya le moeng se budi se sa buri e entswe ka AI na o gona ho utlwa phapano wena ka tsebe ya hao kapa o yemela pele ho utlwa ka se budi re a yena ke ya AI kapa yena e qapuwe ke motho
3: well ke ta ho ke a ho ho utlwa la man pina sa AI ga utlwa le ka mogodi dirwa ka tla ka tlo gona ke re puo ya teng ya sokola ee ga ye sepine ya ka mopidi a yopela o tla utlwa gore ke mmino e le gore e tla be le go ngwe mrepa wa mosotho kana wa motswana o tla utlwa gore nya ga go tshamekiwa ka puo ga utlwala gore motho wa re mara ga e le di-AI ga di ka ke di ka kgona go tshameka ka puo jalo
0: tsala re ga utlwile utlwa
3: ke a lebogare
1: moeng kgotsa
4: a le zangwana le tshibo
1: ntate
4: AI nne o polokela le tsa pina ya zotekile
0: ee
4: o pula la geta
0: eh
4: sa dile
0: eh
4: ke e a pini e no tsere
0: eh
4: prenya go di nishi
0: jole mai kutlo ke a fa wena wa di tsietsa ngwana mme o ka tswela pele o tsietsa sebini sa o se sebedisa AI
4: e ga ba tsietsa o ba ne e ke di melote that was free software
0: mm
4: aba tsho tsana di instrument tsa nnete ka tsho tsana ba hatela di ba tsimpe pedi tsa tsao pina ya
1: mhm me ke batla ho tlwa ha e bapalwa pina ena ya AI station nkwano o na le bothata ka pa hona bothata
4: a ke a tshabe
1: wa ithabe e
4: me wa
1: ka le bua ntate
4: ke mo ga motho fa le di park
0: e mo ga motho
4: bo zont
1: o mo e
5: la e la ke mo mna tlga
1: ke tle le kae
5: ke le sompile ke mo mela ke wa tsa boneteng AI mino ono pa neteng ona a o tshwanelo go le tswa mona wa le seng ka paolo station se se re se ratang le sedi a le puo man puo bona sotho sa ntsa bona ka ke sotho sa se
6: These
0: are the steps I'm from disturbance I'm foot of and then
6: like more over thing for come on some I get Sivina Sivina Sivina or eating a letter for go to have a snap tata ilo on tongue long way abona the mishamba kids in there about whole hand back also face then hi but I got all
0: right then then relevant.
6: Thank you,
0: Tibos. Are you going
1: to tell me about 7?
7: I'm going to tell you. I'm
1: going to tell you. What is
7: it? Now, I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. Le ha ke ke aba go nna ka pala o ka o se ntla le wa AI ba se le le di kela a go inne ho ho be mola le mola
1: le tsa dinga ba
7: le
0: bosu tsela
7: tsa
0: ba go ile bona fela ga le boss mantho le bile mantho thank you to boss a me re le betse maikutlo Africa borwa ntse letswela pele ka ditsebeletso tse fapaneng ho etsa dipatlisiso diphuputso ka ho bapala ha minona wa AI
1: Me ha re le buile ha holo ka nete ka ditshwaelo tsohle tsa ha jolo ka ha re ne re le tsepine ne mona da holo ya morati wa waka ya More Life SA.
0: Salimunya.
8: Etsa mahotmane bana
0: sa mahotmane.
8: Bilangazo, silalangazo.
0: Kimzakazake brandashe lezo la 7 puff and pass.

0: mong
1: ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
2: Re kana gotlana sa rona sa se ikokotlelo re bua kang ka jeno la ma 7
0: ka jeno ga isere motho re bua ka sebopeo sa pampiri ya boraro ya Sesotho.

0: Re Atella o Lesedi FM. Haiba o lesibini ka ba mohlaisi wa mmino ya batlang ho ikamahanya le ba bang mminong, Lesedi FM le tla tshwara thupello ya mmino ka labone le la 20 a metso mmeding Mphalane 2026 ka hora ya 10 hoseng. Sebaka SABC Bloemfontein. Ho tla ba le baeti ba bohlokwa industry-ing ena. Ebang o batla ho ba karolo, etsa kopo ka ho romella email ho music@lesedifm.co.za. Ebang kopo ya hao e amohetswe, o tla fumana molaetsa wa netefatso. Tloho mme o matlafatse tsebo ya hao ya mmino. Lesedi FM ke molelo.
1: Kule bo holo tibla mohole mohamedi ba metsotso ke le shumele metso mehlano ka mara hore na ya bona ga sentse ke kena handle ka go se gotlana sa tsa thuto eleng si kokotlelo me ka jeno mohamedi re bua jalo ka sebopeo sa pampiri ya boraro ya sesotho hopula he go nana olena o lithetso ka motlotlo ke SABC Education on rich minds and rich lives kwa no se defem bo tlaising abatsediso ramatsi kgweding ya godimo mohamedi ha ele la mashabe de motsolo mong ka di 21 tsa October barutwana ba grade 12 batlang wala pampiri ya sesotho fall first additional language me kia di hora tse tharo ka ofela me ha re utlo jwalo go tswa ho moeti wa rona eleng Methandi wa Sithebe yena ke setsebi se ka sehlohong sa thuto go tswa lefapeng la thuto me Thandi wa khotso
2: a se bulkai
1: ke pitse le kae me
2: ke pitse hantle ngwaneso
1: ke le bua holo re be re buisana rona thapa mengena me ha re hle re kene tabentsa rona pampiri e ya sesotho ya fall e bopehile jwang me fapana jwang le pampiri ya sesotho ya home language
2: ke le bonlebu pampiri ya sesotho ya fall e bopilwe ka dikarolo tse tharo kana le karolo ya A e le mekoko karolo ya B ya rona ke ditema tsa kgokahano tse telele ha karolo ya C e le ditema tsa kgokahano tse khutshwane me phapano ya teng pakeng tsa dipampiri tena tsepedi e le nya sesotho puo ya tlatsetso ya pele le ya sesotho puo ya lapeng ke hore pampiri ya sesotho puo ya lapeng e arotswe ka dikarolo tse pedi fela ke karolo ya A e leng mekoko le karolo ya B e leng ditema tsa kgokahano tse telele fela ke yona phapano e teng dipampiring tsena tsepedi ngwaneso
1: ke le boha haholo mme tsela e bobebe ya hore morutwana a sebedise ho ihopotsa tseleng hore ha sa le a dietsa ho tloha ha selemo se ne se qala ho fitla ha jwale ke dife
2: ke bo ba rutwana bohle ba lokela hore ba behele letswalo ka tlhoko ntho ya pele ba hopole fela tobeleng ba di bolellwa ke tlotse ya mohlala ba hopole hore karolo ka nngwe e na le taelo ya yona ba boele ba hopole hore tsohle tseo ba di rutilweng go tloga selemo se qala go fitlhele gona jwale ke tseo ba tla kopana le tsona phapanyenyenyane fela ke ya gore ditlhogo di tlabe di fapane karolong ka nngwe empa tsohle tseo ba sebetsaneng le tsona e ntse e le tsona jwalo ke kopa go tseya metlhala karolong ya A mo reng re na le mefuta e itseng ya mekoko go tla jwale le gona jwane ba tla nne ba fumane mefuta eo ya mekoko e behilweng ka ditlhogo ba teane gape le mefuta ya mekoko e behetsweng ditshwantsho mme ke kopa ba gopotsa fela gore ga e ba go etsagala gore moithuti a iphumana a kgetha mokoko wa setshwantsho o lokela fela go gopola gore le ona mofuta oo wa mekoko o ntse o ngolwa fela jwalo ka mofuta wa setlhogo empa fela e le gore ba ka o ngwala go tswa letlhakoreng lefe kapa lefe e leng letlhakore la phetelo letlhakore la tlhaloso kapa letlhakore le tshietsang fela tsotlhe tseo ba ileng ba feta go tsona ke tsona gape tseo ba lokelang go di lebelela selen
1: ke a leboga mme ke ditlhogo dife tseo morutwana a lokelang go ka itukisetsa tsona
2: ke ditlhogo tse o ileng ka bua ka tsona le wena pejana e leng karolo ya A ke mekoko e fapaneng eo ba e rutilweng ke ditlhogo tsa karolo ya B e leng ditema tsa kgokagano tse telele le tsona ke tseo ba ileng ba di rutwa ba ka ikgopotsa fela karolo ya qetela ya pampiri ena ya bona ke ditema tsa go kahano tso khutshwanyane di hloho tseo di le tharo jalo ke tsona fela tso balokelang go ikwetlisetsa pampiri ena ba ikamahantse le tsona
1: kotsi ya ho tatela ho qeta kefe
2: hey oslebu kotsi ya ho tatela ho qeta e ka se hloho ke o sia ba sa qeta mosebetsi ha ke te ya mohlala moithuti a ka natefelo haholo ha lemoga gore e fela seo a itlhophiseditseng tsona di jalo ga a teana le pampiri a tatele go ngola ka o tatela go ngola ke bolela gore o tla ba a lebetse go lekola botšha mosebetsi wa gae o tla ba lebetse go boeletsa gape a lebetse le go bala gape mme seo se bolela gore go tatela go qeta go ngola ke go latlha matshwao
1: ke a leboa mme momedi rentse re le segutlwaneng sa thuto kwano ntshwarele gagolo mona fela he momedi o zometse jalo segutlwane sa go sa thuto e leng seikokotlelo re bua ka sebopeo sa pampiri ya boraro ya sesotho mme ke sentse ko meme wena morutwana motswadi kapa motlhokomedi gore o tle o botse mme Thandiwe Sithebe potso efe kapa efe malebana le pampiri ena go bana tseba gore nako ntse ding baithuti ba dutse motho a ntse a sa tse bo rena a tshware ka tlwele ka empa mona ke monyetle leng hore re ofa baithuti hore ba botse dipotso ebe mme Sithebe ke khutlela ho wena hape ho botlhoko ha kae hore ho morutwana a baletse wa dingotseng pele a katswa ka hare ho phaphusi ya ngola
2: ho botlhokwa ha holo a o tlebe ho bane sa o tsa motho sa ho lemo ha ka nako ha ba ile hore ho na le tswaneng a ka thabela ho dikenyeletsa hantsa ngola a ka boela hape a lukisa diphoso tse teng ka hare ho ditema tsa hae ha ile a dibala gape tekolo botšha le peelo tsa mosebetsi botlhokwa gagolo e mo thusa gagolo o lokisa diphoso le o iphumanela matshwao
1: ke a leboga mme mme go na le potso engwe tlhagang go moamedikwano o re e be bana ba gona jwale ba ntse ba etsa dikhatoni na ha re le paper 3
2: tshe mme dikhatoni ke karolo ya paper 1
1: e ke bona ke motswadi ha mo simputso ena me wengwe tsukana ho WhatsApp le CDFM me he momedi e bangona le potso efe ka paefi botsa me sa le ha jwa le ha holo jang ha o le moithuti moho jwalo le mohlokomedi wa ngwana ya etsang grade 12 ebe ke dintho dife tse hlokehang le tse sa hlokeheng ha morutwana a ilongola jolo ka ha ho tsebahala hore fono e lokela hore ho hang e sekene phaposing ya tlhahlobo
2: a le buho bolela tse mmalwa fela tse hlokehang tse ka sehlohong ntho ya pele hlokehang ho moithuti kapa morutwana ka mong ha a ilongola ke karete ya boitsebiso ya moithuti kapa setlankana sa boitsebiso se pakahatsang hore ke moithuti wa grade ena la 12 ho boela hape ho hlokeha hore moithuti a be le stationery se felletseng stationery se felletseng pampiring ena ke dipene a se yang ka e le nngwe ha e ka moqaka ho tla ba le tsietsi anke dipene, anke rula, anke pensele, a se isi yona ho bana o tlo e sebedisetsa tekolo botjha le tukiso ya diphoso. Moithuti a ka boela a eletswa ho apara ka bolokolohi. A tla se ke a beya phoso ha mathata a hlaha. Mohlomong ho tselaneng a pere ka yona kapa ho tshetsa. Ha apara ka bolokolohi a iketle, mme se a sa hlokeheng tsona di kenyeletsa ka hare ke kopa ho phetha cell phone hape, ka mabaka a tsebagalang go bolela le leng fela ga ke adima lentse la sekgowa e ntse e le taba ya ne e bitswang zero tolerance ga o tliwa melaong yotlhe ya ditlhatlhobo cellphone yona ga e tlhoke e gogang dijo baithuti ga ba di tlhoke ka mo ba lengwalela ka teng gape baithuti ba eletswa go se iphumane ba na le di-smart watch ka nako ba lengwala ga ba tlhoke di-headphone ga ba tlhoke gape le disebediswa dife kapa dife tse amahangwang le di-Bluetooth devices. Ka hoo, baithuti, cellphone, ho hang, le disebediswa tsa technology tseo tse seng ke di boletse, ha ba di hloke wena ngwaneso.
1: Ke le bo ha holo mme. Fela ana ho ka ba le pampitsane motho a tswarang ka thoko ho nantsa gwari gwaritsa ka pa ho hang fela moithuti a tshwanela ho kena le pampitsana le ha e ka ba elong ho tla e sebedisa pele a ngola dintho tsa tla ba dingola ho pampitsana ha ya o arabela.
2: Letho wena ngwaneso le yena ha ya dumellwa le ha e ka ba ke textbook ho hang ha di ya dumellwa ho hang ho kena ka hare ho tlhahlobo wena ngwaneso.
1: Ke a leboga mme moabedi re ntse re le sekgotlwaneng sa gago sa thuto sa seikokotlelo re bua ka sebopego sa pampiri ya boraro ya Sesotho mme ge re a tseba gore ya ngolwa ka la 21 kgweding e ne e releng go yona ke baithuti ba grade 12 re lebeletse utlwa go tswa go wena e bangwe na le potso efe kapa efe malebana le paper 3 ga o le morutwana jale morutwana ya nang le bothata ba go phefumologa asthma o dumeletswe go ka kena ka peipi ya gae ka gare o phaposi ya tlhatlhobo mme
2: Lili, me, outlevi.
1: Eme.
2: Sentele mo, okay, wane. Kudumelezu, outlevi. Kudumelezu, hukena kayona. Hubane, reyo, hita hukula horka haro, hupapusiyo ya tatubo. Kuna li, tatubaba lebezi, mbani tuwa di njujile itakapuwa hake adima. Kudumelezu, hukena kayona. Haike, ekeke asitisa lecho yona.
1: Re na le potso kwano mme ka WhatsApp-ong ya rona le hempe batla e sukudisa WhatsApp ka jeno empa ke tla le ka gore ke fumane le yona potso ke ena.
3: A le bisa ke mametse hlo sa lona ne ya okay kopa mputsetse mono gore homme mono gore na moithutwana o lokela ho fihla pele ho nako e kae pele nako ya e baleletsweng ya ho ngola. A ke mametse. Ke le mo tswatswa thaba bosibu ke nna traffic masangane.
1: Ga le bo ntate traffic mme ke o potso.
2: Outlevo, ntate o botsa gore moithutwana ha a fihlile ho nako a e baleletsweng pele ya ngola ho etsahala jwang?
1: O botsa gore ke nako e feng a e baleletsweng o tshwanetse a fihle nako e kae pele ya ngola hora kapa hora tse pedi pele ya ngola?
2: Ke kgothaletsa hora.
1: O khotlaletsa
2: hore a fitse pele ka hora ha a fitile ka tsepedi ho ntse o lukile fela hora e lukile e tla mothusa haholo ho ikamahanya le dipehelo tsa tlhatlhobo o tla ba le nako ya ho etsa tse wa di hlokang ka ofela e re ya dula le bohle o bo ntse ho lukile a se a le malala o tlo ka tswela pele ka ditlhatlhobo tsa hae hora ke yona nako e khotlaletswang o tle.
1: Ke lebohile haholo mme re na le potso engwe ka mona ka WhatsApp-ong na peel method e bohlokwa mme sebetsa jwa moqoqong wa paper 3.
2: Akebo?
1: Potso e re na peel method e bohlokwa mme sebetsa jwa moqoqong wa paper 3.
2: Ke le bohlokwa lebo. E bohlokwa haholo hobane e tlo thusa motho ya tlabeng a e sebedisa kana kwa e sebedisang. Ke khopota tsohle le ho lotomanya hantle dintlha tsa hae bo hloka ba yona bo boholo ke tlhahlamano le ho latelanya dintlha kana ko eo motho a di sebeditsang a sebeditsang method o
1: me
2: outlebo
1: o ka tsela pele
2: ke ne ke re ha o sebedisa hantle o bo hlokwa
1: ke le bo hamme. Momedi re ntse re le sekgotlwaneng sa ga ke tsebe na go na le bothata ba network o na le mo mmekang ga nkutlwe gantle mme le nna e be re na le go kena na go fela re tla e lokisa mme ga re tswela pele gape re tlo nka gefo ga jwale mme Sethebe mme e tla re ga re gutlwa gang fela dipapading mmogo jalo le go sekgutlwana sa rona sa sephetephete e be re tswela pele kwano go re a thelela afternoon draft ke kopa fela o nke gefo ga jwale mme re a gutlwa.
2: Thank you ngwaneso.

0: etsisampotso selonifase go ntsa basotho
1: a bom
0: ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leeto la bona la bophelo ba katlego. Springs toropo ya lebatowa la Ekurhuleni Lesedi FM le fumaneya ga bonolo lekgubulla 88.3 kapa downloada SABC Plus app ke molelo.
2: Atadi papadi horiatella libongani chabalala.
3: Barati ba bolo ya maoto itukisetseng diketsalo tsa continent leeto la bompudi ba Africa le tswala pele ha hlopa sa Red Arrows sekolo ko tshana le sa Kaizer Chiefs tlhulusano ya CAF Confederation Cup ebe ya makosi ba tla o besa utuke le ho iketsetsa le bitso boemo ba continent o se fetwe ke motsotso le ha o le mong shebella ha Red Arrows e botsana dipotso le Kaizer Chiefs ka botlulwa kala le shumelana le motsotso pele mphalane hore nya bobedi thapama kalaneng ya SABC Sport le ho SABC Plus. Kila bile a holo lebza lo ena tibla tibla mabedi wa sebeletso le sedi ke tsa bobedi tsena hetsa dipapadi tse re kenang ho tsona ha jwale le bitso la ka ke bongane chabalala ha re ditale ka tsa papadi ya rugby ho tlwala ha naha ya Spain e tlo ikitela ho tshwara tlhulisano ya mhopo le fasi papadi nyana ya rugby ka selemo sa 2035 ibile ho so bile ho hlwauwe mabala a tlang ho sebediswa e bang na eo ya tleya bakeng sa ho tshwara dipapadi tseo mabala a dihlopha tsa bolo ya maoto tse ya gang kapang kare a sebediswang ke sehlopha sa Barcelona sa Real Madrid le sa Valencia ke a manga kgethuweng hele balalane la Barcelona Camp Nou le hlwauwe gore e bang tlhulisano mo mopola fase ya naheng ya Spain papading ya rugby le tla sebediswa le lona le ka nnang la sebediswa ke la Santiago Bernabeu le sebediswang jalo ke sehlopha sa Real Madrid le lane la Mestalla le sebediswang ke sehlopha sa Valencia tlhopheng tsena tsa papadi ya bolo ya maoto mme ebile gape hlalositswe ha e le gore papadi ya magaolakgang e ka nna ya tshwarelwa lebaleng la Camp Nou le e sebediswang ke Barcelona ka ha le jara batsheetsi ba bangata ka go fetisisa mme ke batsheetsi ba ka banga ba ka nkane go dikete tse legolo ba e leng gore ba tla loboga papadi ya magaolakgang e bang naga ya Spain e ka tshwara tlhodisano ya mhopo lefatshe ya 2035 empae phatlhalatso ya semmuso gore e be ke naga efeng e tla moela baeti ka 2035 tlhodisano ya mhopo lefatshe papading ya rugby e tla etswa gantle selemong se tlang sa 2027 ha re tsa papadi ya rugby re selela ho tsa diatletiki.

0: mamadi metso tso ke mashumabedi metso medi ga re lebile gore nyane ya bohlano ke ratella afternoon driving so re le tshutlaneng sa thuto me ka January bua jalo ka sebopego sa pampiri ya boraro ya sesotho e o tlabeng ngolo ka la 21 goding e o geleng hodimo goding ene o dimo mamedi me he ke sentse ke fetela ho mme sithiba jalo ka ntse ke le puisanong sithibe e le thandwe sithibe me ke sitsibi sa se ka se tlhohong sa thuto lefapheng la thuto me sithibe ha kuwa moela hape
1: ke le bosile
0: me rena le dipotso tseng ata gore empa ke nana re tla di araba hantle fela ka morao ho mabenkele ke batla fela ko balle tsona e re ha ga le mabenkeleng hebe o ntso o sheba dikagabo tsa tsona mme potso ya pili ke ena ho etsa joang ha o fumana dintho tse sa dumellwang ka hara exam room o di kentse ka pokothong ka phoso ka pa o di lebetse mme ke potso ya pili eo ke tla ho yena bobedi ya bobedi re khotso le bolithi le tibose ke kopa o mpotsetse ho mme hore ho qoba di distraction ditshita ho ba ithuti nakong ya dihlahlobo sebakeng sa hlahlobo ho tlisa botsitso ho ngwana ho tlisa botsitso ho ngwana ka mong ba gona joang mme jalo ka ho tswa ha dipampiri le teng ke tabelo hore le fapha le gona joang eo kapa le qoba joang ke mo tlhoka le bitso a botsitseng a potso ena ere heme re ema benkeleng ha re khutla ebe wa rabela dipotso tsena
1: thank you
2: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Afrika Borwa, re tshwanetswe ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokoloho, empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare, le metsi a hlwekileng. Barutehi ba hloka mesebetsi, ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuriji, ha hona phano ya ditshebeletso. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona, tlholo kapa lefu. Voutela EFF.
4: Papatso ena e le felletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Rona re ba ha modise, re ithatela ditil tse ntle haholo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise diteboho ho Standard Bank MyMo account. Lelapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumanele le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite. Hodima more, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka more paneng ya hao. Tlo ka rona ba ha more DC. Ha bula Standard Bank MyMo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
0: Ho jalo fela momedi ile shumele metsero be di metsotso pele re fitla horeng ya botlhano re ntse re le sekhutlwaneng sa thuto sa se ikokotlelo me sithebe ke a tshepa hore o dutlwe dipotso tso ke kopa o kenya ena e nngwe hape mme e ba ngundumela
1: o lokile ngwanese
0: ke le bona ke ena
6: auslebu ke putso ya ka ke nana ne ke botsa gore na ho ausi hudumeletse ile hore morutwana a ka ya bathroom toilet ha qeta a khutla a khongola na ke mohulu iwi ka mona ka Bethlehem
0: ke o me putso
1: ke le botle nka arabela
0: o ka di araba mme
1: ke ke kopa ka la ka yona yena yeng tata sa tswa e botsa gore go dumeletse ene na gore mothuti a ka ya bathroom na go nye wantseng a ngola go dumeletse hile ho bane ho na le ba lebedi ba bona ba ba fele hetsang na go le nako ka mokgwa wa go ngola nako e ba tswileng ka yona le go khutla ka yona mme seo ha se sebe ga ke ya potong ya gore go etsiwa jwang ga o fumana dintho tse sa lebelelwang motlhomong tse o moithuti a dikentseng ka phoso ka pokotong kapa go kae go ena go na le megato e nkwang ke kopa go tea mehlala ketsagalo eo e tlalwa pele ka gore bopaki bo bonkwe bo tlosiwa go moithuti mme ga bonkwe fela go a ngolwa go pampiri eo moithuti a neng a lokela go arabela dipotso go yona go a tlalegwa gore go etsagetse eng go manegwa tse fumaneng go ena e le bopaki gobane go tlhokega gore ka morago go tseo tsotlhe taba eo e fetisetswe pejana go tlalegelwa exam center manager ya tla fetisetsa taba eo pele mme ditlamorago tsa ketso eo seo ka di bolelang tse mmalwa ke tsena sephetho sa moithuti ga seno fumanega bakeng sa thuto eo nako eo diphetho di tswang a ka fumana thutong eo go sena matshwao go gang e nngwe gape ya ditlamorago tse ka lebelelwang ke gore moithuti a ka otlwa kapa ga begwa pegelo ya gore a se iphumane a lokela go ngola ditlhatlhobo tsa matriki bakeng sa nako e ka bang selemo go isa go tse tharo ke kopa go tlakisetswa gape o selebutabeng ya di-distractions gore di-distractions tse go buang ka tsona gore di kojwa jwang ka kotlologo di kojwa jwang ke bomang ke rona kapa ke bomang
0: ke a gola boela ntlheng ya sekolo a ke ratse ba gore ka ofela jalo ka bana ba tla ba ngwala kana ko lengwe ka ofela ho na le metsha e leng gore e kenya tshebetsong ya gore ho sebele le rata nakong eo ngolwang ho sebele le dikgotlhagotlhano tse e leng gore di ba teng ke nagana o buelela moo mme le ntlheng ya gore go be le botsitso go moithuti kapa morutwana ka mong o buela ntlheng ya maikutlong go na le bana ba e tsalelwang ke dintho tse fapaneng malapeng mme o fumane gore e baka tshitiso tabeng ya mosebetsi wa gae wa sekolo nakong e nang
1: ke a lebo o selebo di-distractions tsa mofuta o jalo di korwa ka mekgwa e mengata ke kopa go nka ka kolego baithuti ba iphumanang motlhomong ba sa loka maikutlong nakong eo ba lokelang go ngwala ditlhatlhobo tsa bona go na le dikomiti ka gare go sekolo empa e sebetsang ka kotlologo le baithuti ba jalo ke komiti ya SBST ke yone e sebetsanang gagolo le lefapa ka kotlologo go thusa baithuti ba nang le mathata a mofuta o itseng gagolo nakong eo go ngolwang ditlhatlhobo ka yone ka goo ba tlang ka boikarabelo ka botebo ga e ba e le gore go ka ba le boemo bo o tlhokang gore go be le referral go tla sebedisano mmogo go ye go be jalo le lefapa a ke ga re tla ntlheng ya dipampiri tse gore di seke tsa utswiwa go sebetswa ga bonolo ka tsela ya gore dikolo tsotlhe tse nang le baithuti ba ngwalang ditlhatlhobo di fumantshwa dipampiri ka nako eo dipampiri di tlongola ka yona ga gona dipampiri tse dulang dikolong
0: ke a leboga mme mme re se re fitlhile pheletsong ka nnete ya puisano ya rona ka jeno fela e be ke dintlha dife tseo ke sa kang ka o botsa tsona empa di le botlhokwa a bakeng la moithuti kapa morutwana
1: ke a lebo selebo dintlha tse botlhokwa tseo nka di amang fela ga jale ga re ya phetolong ke ntlha ya gore baithuti ba ikwetlise ba robale ka nako ba phumole go lekaneng ba badisise ditaelo karolong ka nngwe ya dipampiri tsa dipotso ba badisise ba boeletse le go lekola botšhwa mesebetsi ya bona mme ba begelele letswalo ka thoko ke a leboga
0: mme Thandiwe re lebile gagolo ka nako ya gawa le dintlha tsotlhe tse o di fileng barutwana batswadi mmogo le batlhokomedi ka jeno
1: ga o bokwe ngwaneso
0: ga re leboge mme mamedisitse maile fela jalo segotlwana sa gona sa thuto ka jeno mme e bang o ka lakatsa o fumana gatiso lenaneo le na le amang a fetileng o ka letsa jalo maserame meta mašao kapa auselerato se utlwadi go 051 503 3225 le Eric Mkhwanazi go 011 714 7342 lenaneo lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwa Lesedi FM botlhagising ba tshediso Ramatsie.

0: Hi, hi Thibos le Lebo. Ke mamela Lesedi FM ke Lesotho monana. And ke mamela ga tshela haholo ha nke ke batle le mfeta. Ke mamela ga yudo ka 89.0. So ha sa le shesha ha ke le utlu ho hansa se ka masebuka monana. Ke a leboha.
1: Bana ba sunhleng bana ba sunje le mametse ka mona ka botshabelo ka di section ke nna dikeledi mmiba ya lerato la utlhaolo ka nako e ya hleng ke batla go bua ka malome wa ka radio mamalome mosadi wa malome wa ka ka Welkom ka Jerusalema Park go tlhola nkutlwa mona radiong ke bua a re nke ke bue ka ena dumelang ka mo dumela malome ntse ko rata utlwa ke a leboha tanko.
2: Se ke le mobe a holo se ke le mobe a holo skin se drive se ke me di dipafa he ke na kwela ya dipafa ke bile ka mo ka kwa matike.

0: a rona ntho ba tlang go ka pina fela tshe go shapo
1: o sala ke bu
0: o go tsofetse
1: o no go ke bu hona jwan
0: a ne ke ha ibe o na ntho ba tlang tsa ka sefubeng ka pa telefone la bo jono sa no seng u bohla we re ha ke sebetse ka ena ka pelinyana he mo mamedi re ke sebetse ka ena ka pelinyana ka putlako yena yena yena yena ha isa ke sebetse ka wena ka a ke last week o ngopi sebetse ka wena ka speed he ke be le ka thoko mona ke tsentwe fela

0: lo ditaba di sale mothating o o hlofele
1: a ho lokile wena bongane ha tse ntayetsang and ha tse lepile ha tse lepile
0: o tse
1: bantayetsang
0: ka lentse la tsietsi moholadi ho sale jwalo ai ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya
0: ya ya ya
1: Hala utlo bakala ka gore ho etsala jwa.
0: Se batla make up o thewe o ithewele ngwana.
2: Ha itatswise ngwana mme.
0: Se batla make up o ithewele.
1: O utlo ba lithabo o re thaba itso a itatswise.
0: Ha tla o pina tsela.
2: O tsena ha tla o tlatela ha tiblana hapa. Ba fana mafana ene soka e ja. Sandazi le soka e hapa MTV. Ho a ntle khale yo.
0: O bile wa tsela, wa tsela.
2: Barati ba bolela mautu itukisetseng diketsalo tsa kontinente le eto la bompudi ba Afrika le tswela pele ha tlhopa sa Red Arrows sekolo go tshana le sa Kaizer Chiefs tlhulisanong ya CAF Confederation Cup ebe a makhosi ba tla o besa utuke le iketsetsa le bitso bo yo mong ba kontinente o se fetwe ke motsotso le ha o le mong shebella ha Red Arrows e botsana dipotso le Kaizer Chiefs ka botlwa ka la le shumene le metso supileng mphalane gore nya bobedi thapa makalaneng ya SABC Sport le ho SABC C plus. Mama di dumela tsena ke tsa o qetela kwa no re ya thella re dikale ka tsa papadi ya cricket go boleletse he o utlwile le ngwana ngwana na o ile o bolella hana qetela go kopana le wena harabeke papadi ya pele ya tiko re papadi ya bobedi ya thagwa mafelong ana beke ka mona ka qebega jwa le hlopa sa Africa Borwa sa le Proteas sise se phatlala ditswe he mme mokotlisi Shukri Conrad o beletse ka thuko se papadi ile nga Tristan Stubbs mediate ntsa o tlo kenya Matthew Briske ke ile ngwe fela o sheba phetwe wa yentseng papiso le se hlopa se bapetseng papadi tiko mona ya Afrika Borwa ile nyahlulwa ka diranetse magolo mabedi le shumelena le metsumine ka ofela papa dinye papaletsung ka mana ka Kingsmith Stadium Durban jwale ena ya bobedi thagwa ka mana ka qebega sonteng se ruyang ho sona me re tla bona rona be di papa ditse a di tlasebetsa jwang le ho leka go tshetsa mola mosifateng jolo ka ile re ha jwale ha ya ka monitor di emeng ka teng papa dintsena tse tharo tsa tiko ntse le one hlopa sa Australia ke noto hlopa sa Afrika Borwa re se re sheba di papa ditse hlopa di di hapileng staff se ke sentsa di papadi sa sebetsang hantle a holo papadi nyana ya pele ya tiko jolo ka ile hore o khonne fela ho etsa di ganetse mashome a mararo ana le metso e medi ininsing ya pele ya ba ho ya bobedi o khona fela ho etsa rane le ngwe na ko nyo di papadi tsa kgelang tsa hlopa sana ya Australia e leng Pat Cummins George Hazlewood le Mitchell Starc di bane ba iketsetsa ka di papadi tsa Africa Borwa le ho di ya wicket tse ngatanyana me re sheba he re tla bona Briske o tla sebetsa jwang jolo ka ile hore o tla ba bapala papadi ya hae ka gola ya boraro jolo ka ile hore sa bapetsetsa tse pedi tsa teko ha sala bapala hlopa sana jwa le ina e tla be ile ya boraro e o ba bapala ho yona e sala bapalla hlopa sa tiko rena be yena o tla sebetsa jwa mo kotlisi Shukri o buetse a hlalosa hore ba ntse ba seka seka le ba o sebetsanang le bona hore Ryan Rankleton o tla gona na go ba hara di bapadi tse qalang go tla pele a sebetsa mmoho le Aiden Markram ka pa che jolo ka ile hore o sa mofile bo ikarabelo ba hore e be wicket keeper ka mantswa mang se bapadi eleng Kyle Verain yena he re ka bona a sa qale le sehlopa sa di bapadi tse le shumelena le motsumong tse tlo qala papadi jwale ke sona fela dipetonyana tseno tse mokotlisi a di entseng ntle le mone S hlopa sentse se tshwana le se bapetseng papadi ya pele se leng sa hlolwa ke sehlopa sa Australia ka dirane tse magolo a mabedi le shumile na le metsumine papadi ya pele ya tiko e bapetseng bakeng sa nako ya matsatsi a mahlano ka ofela Haro tsa tsene re kena go tsa papa di tsena tsa di athletic mo president wa World Athletics Sebastian Coe o re ho tswarelo ha di papadi tsa 2029 World Athletics Championship na Kenya ho tlo thusa twantshong ya tshebediso ya di tshitifatsi tse sa dumellwang

0: ho matlete a naha eo ha setla ditaba tsa ha ya le mane motse moholo Nairobi kho o boletse hore demise gathuwe le ho jana ya Kenya e le engwe ya tsena le matlete a mangata ka ofitisisa bile le fatse mona a ile ngore a beletswe ka thuko ka lebaka la tshebediso ya dithithifatsi tse sa dumellwang ha e sa lotlwa ka selemo sa 2017 o dumela hore ho tshwarelwa ha dipapadi tsena tsa World Athletics na henyeno ibile le tsa pele tse tshwarelwang kwano continenteng ya Afrika ho tlo thusa ntlafatsong ya seriti sa diatletiki. Ha re kwala ka tsa papadi ya bolo go sepisitse gore ke tla o neletsa gore tla nka na jwang he le gore dipano jwang ha o sheba di tlopa di papadi tsena tsa ke khale knockout jwalo ka ile gore maobane ho ile wa etswa lotho re fumana gore tlopa sa Orlando Pirates se sireletsang sekola se tla botsana dipotso le sa Milford Kaizer Chiefs botsana dipotso le TS Galaxy ya Mamelodi Sundowns isa re mo class le sehlopa se ba pese mo gaola gang a sehleng se fitileng sa Marumo Gallants Kruger United botsana dipotso le AmaZulu Durban City botsana dipotso le Stellenbosch Bosch athi Lamontville Gallants yona tla moela Chippa United ha Polokwane City etla kolokotsana le Siwele le Sekhukhune United bona ba tla botsana dipotso le Richards Bay dinako le hore be papaditsena di tla ba polo kae di tla tseba hatswa tseo ka ofela ke PSL ha mmamorao dibile ka lotso ke neng go swara tsona tseding hape se re tla kopana le tsona o sane na non lena la re ya thella ntle mo ba ke ntsa ora bo supa ora bo re bo simbona o teng se bidimo le feo tla batsa ma le thabiso motlong ka lena na o le felletseng la dipapadi ho sa no seng chepart o tla hlahella tla belela ba hlano beke nga ofa di tlhagoletsa dipapadi ho thagoa ha re kopana hape o sane bana beso ke tseo
1: ha toropo e tsamaiswa hantle batho ba bona phapang ke nna Karabo Gagau mmueli wa naha wa Democratic Alliance mo DA e busang re bontshitse hore dintho di ka kgonahala ha ho ena le puso e ntle le ho sebetsa ka thata mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo DA e tshwereng marapo le lona re ka le tlisetsa sena toropong ya lona ha ho tsela e kgaoletsang ya ho lukisa Afrika Borwa ke fela ha mosebetsi o etswa hantle bakeng sa botle ke seo re tletseng ho tla seetsa votela DA hore ditoropo tsa rona di sebeletse bohle hantle
2: ga so ena ya dikgetho tsa dipolitiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ICASA nakong ena ya dikgetho maikutlo a hlaellang kgasong ena ya dikgetho tsa dipolitiki ha se ya SABC
3: Ke le bile bang se moholo wena tibla momedi tshubuhlalano ke matla se petipeti ka manika N4 westbound proof to jalo proof plus interchange o se bedisa milono ka neta a chata makoloi ka molobe a pele skotlolong N1 southbound ka mrofela golden highway hona le koloi ene ngeme ka ro mile tlusitswe se phala ha monatsana se petipeti ka N12 westbound pele futa jalo ka ka mrofela ho Edenville road ho ne hona le koloi ene ngeme le teng tlusitswe se phala ha monatsana se petipeti N1 northbound Kanu Road le pelo le tona la mmila le kwetso ka mono ganna ga kelo hloko mo wamedi hona le lori hadie parakileng ka hare ho mmila mme ka mane ka N1 northbound ka flying saucer interchange hona le koloi ene ngeme ka hare ho mmila e tlositswe se phala ha mona tsana se petipiti ka mane ka N3 southbound ka Lingsfield Road M16 hona hona le kotsi ka mo fela mana la hlateng a hlekilwe se phala ha mona tsana se petipiti ke ne go tsoretsa ha kana ka jeno ha ga di bona o sane ha metsotso ile mashuma ba dimetse mo tlhano pele ga fitla re nyane ya bone ke hashtag ratela traffic

0: metse re a tella go le sedia fam back ke le beke
1: exo tios a ke ba lo ena hot malaka ke ba lo ena ba wa ka a osle u a aso gone go ba le tios le baganya ke ba le ena e bile le bitso ya ka wa bo a mara ke ba lo hot ma tha wanti ya pana ka manga constata skill sa ka sa try
2: mara tha wo awo wa mara ka mo khosha pandle buka temba thong yo nwana musitsana ha shapu ya awo wa yo yo muruti kila bua ja tselo ba a papa fedisi we matho a papa fedisi we khale fedisitse e fediseng e utlisa botlhoko go tsena le ha tsene lebo a fapha wena thabo go utlisa botlhoko go utla mme a fapha nna yalo yo ke imagine ra mme kwa Karandeke bye
3: bye mme
4: na le bo motlwele go tlwele thabo le go tlwele thabo ntsantsa botlhoko ba go pirate ejo se bohloko bona le bona ba la hlabeng plus tabo qetetse wina gale tabo qetetse wina gale gale o sana le state ra yo ba ma ko jimi
5: mo hobele tabo ditaba le ja exact kuletinyani mo hobele tabo mo hasa ka ke tabo di tawari san san di jwalo mo hobele mo rapidikele mo tse mo ferfere di tawari tabalo hape beketang labone.

0: Lesedi FM.
1: Mamela lenaneo la itlhabolle Mantaha ho isa Labone bekeng. Lenaneo le akaretsang bohle le fihlellang ditlhoko tsa hao, ho kenyeletswa bana le batho ba qhwadileng. O ka ikutlwela tse ka reng tsena.
2: Nna bana ba o leng gore ba setse ke bana ba moina ba ka o leng gore o tlhokaetse ka nnete. O utlwa ke na le lelapa, ke na le bana, ke na le ditlhoko ka mona ka lete. Le bona ka ba naganela ga o sena batswadi, ke le tlhokomela le batswadi ba ka le bone ba tlhokaetse wa bona ditshwa.
1: Ho tswa ho renya borobong ho fitlhela ho renya le shume le mesimedi le nato lwana moletsane e tabolle ho lesedi FM.
3: Ho qeta ka khutiswa hao ya lekgetho ka e-filing kapa SARS Mobi app, ho neha nako e eketseileng ho etsa seo o se ratang. Ena ke kgopotso ya bohlokwa gore o faele khutliso ya gago ya lekgetho pele ho makgaolakgang a la 23 Mphalane 2026. Qoba dikotlo. Qeta. Leba ho sars.gov.za ho fumana lesedi le fetang lena. SARS at your service.
4: Ntho ya ho qetela eo lelapa la gago le lokelang ho tshwenyeha ka yona ke tjhelete ya lepato. Ke ka ho di-funeral plan tsa clientele di patalang kontane. Ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang, mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho polane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana cover ya lepato kajeno. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Na o batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa kgole o e na le maatla o lokela go sebedisa Ebina Gym e entsweng ka ditlamatlang ke moriana o ntlafatsang masolo a mmele nageng ka bophara go tloga dilemong tse 20 tse fetileng e o neha di-vitamin, di-minerale le di-amino acid tseo mmele wa gago o di tlhokang gore o sebetse ka nepo o keke wa e bale mogathala ebile yo o bolokela tšhelete. Ebina Gym yo fa monyetla o gapa moputso wa kgwedi le kgwedi kontane go tswa stationeng sa go se o se ratang. Leletsa nomorong ena 012-546-8937 kapa 072-595-0198.
6: Mamedi robong a fara metsotso ra lebile ho renya botshelela wa tseba ka labone he kana ko ena re kena khutlana seo se ratang haholo sa pina tse pedi tse ratwang ke bona haholo sebetswang ka hashtag
7: TML take me home.

0: ke metsotso e habang ho ba ile shume ka mora ho hora ya botshelela e rena kwa rona ha mimona re fitela mabenkeleng re tlabela hape re tsola pele
1: ho ba sebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona ka ofela hore re etse ntwe nepa etseng o seke wa nwa jwala ntso ganna o seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang RISA Afrika Borwa pele
2: lepato ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata Clientele Funeral Dignity Plan. The one who twists away the clips to Salapato, Tibel is a little hoba bobebe. The planet Vanagat for a happy di Halifuli la coats. Hubunolo he fuman. Ha hutta tubasabungaka, hoodie for Rome. Hatas the Saisha seo ukasa honang. Lessia twanets in the tokota how. Planizaron, di patalogon dan horen se 24. Me ufumana etime ya 200 rante, how king at lean. O ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo mo yeng ka jeno ka Clientele Funeral Plan SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke mo abuela ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape Ke mo edi ntho tse molemo tso ka di tsamba ke ntsa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tla ntlafala. Mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere ka pomofetse, mafu a pelo, ho shwa lehlakore ka post-stroke, le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane ka phofodi ya metsi fela. O ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bohoba haholo, Mme ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Ha eba o tsuba kapa o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hloke hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
0: Ke metsotso e le shumele metsemedi ka morao ho hora ya botshelela re na kwa rona e mmona re lekola ditabatse ya manang le dikgetho tsa magotlametse tse tla bakalane kgweding ya Pudungwana.

0: Family motle wa tsebele tswa le sedi ke o dumedisa hle ke la bone a o wa tseba hea se o tla tsena sena se le kela mo mediki na go ya lana no latsa di papadi tsebele tsong ya hao e we ratanga tsebele tsong ya le sedi ke le buila ho lotlhe ba sebetse moho bohle ba keneng ka morao yena tsebele sebedi tsa bana beso le gona geng ka tsena di thapo tsena ma medi ho tsika ga tlahlege mathele tsona bo subona ho le ba horeng ya borobedi nna le bitso la ka ke sebidi mo lefe ha ke tsamaya ke le monhla ke tsamaya le aizo ke thabiso motlong me yena he ke mo tlhophisi wa lana sa dipapadi mamedi horra e o re le bang o yona ke ya borobedi jwale ya o batla o fetwa ke la ka jeno mamedi bosumbo na baneng di a chesa di fresh di bolengweso ha re gefela tla re kena ka mona ka o tsena tsa mejao ya makoloi re le ra utlwa ka nete phatlalatso e kgolo e leng ya etswa tsa tsila mantaha e leng ya thabisa lefatshe ya emisa lefatshe ka maoto ha ba bang ba shebile hore Afrika borwa re tla utlwa bohloko a thiche ya ha ke jwa lo mamedi wa tsiba ga tsiba o thabela ba aisane continent mo ba bang haelo re ke bona ba tsweleletseng ke bua ka hore hema ba di mejwa makoloi etla bola e khutlela kwa no continenteng ya Africa mme re bone hore buiketelong ba hore Africa borwa e tshware dipapaditsena tsa Formula 1 Grand Prix ka nete re shapile fatshe ke ena he inkile Rwanda ke bona ba tla tshwa dipapaditsena re shebile le mosane sa 2030 ntle mo no hema me di busumbona re tlotla re buisana le emongwa bana ba banyenyane ya hloka nthuso ya hawa re jo ke a utlwa ntho sentle di etsa la tshebeletsong ena le sedi mo mamedi o ya kenyeletso ho thusa ngwana wa motho e motsho ngwana mo Afrika borwa mele na sa tsilena he ke etsa kgweletso ke tlotla ke buisana le ngwana enwa e mamedi e o re tlotla re kopa hore ka nnete o kenyeletso mona le mane mo kgonang teng hore o mothuse dipapading tsa hae Mamedi ntle le mono he re tlo bola ge buisana le emongwa di mathi mo sadi enwa pale ha e ka nete ke pale e amama ikutlo ke pale e amampelo e o kidumelang hore le ba di kobontse se sang ha jole tsena ba tla fumana morolo batsoe ke bua ka ngwane no wa hazwane ke nono zwane re tlo tla ge buisana le yena he mamedi ka leeto la hai mona mo ka jeno re tlo buisana le yena are bana beso ke le tsamaile leeto le na meka jeno ke hlotse mofetse e bile ke le kgweding yena he mo mamedi ya mofetse kgwedi ke yona he ya mofetse mme he re tlotla re buisana le yena o tsatswa bo di comrades mona ntjwetse fela ha ba bang ba ka jo o so ile wa feta mo fitileng teng manyo o kena di comrades maratone kae jwang na ha o no ihatlapetsa tlo utlwa pali yena mamedi e ke a dumela e tlo kgothatsa holo singanyane bophilong la ile o re motho ya dulang a ena le morolo e tla e tsa morolo o na le bona ha joales ka ba fetwa e mamedi ke tsona tso go tshwaretseng tsona o lena la tsa dipapa di busung bona ke a tseba tle hore o no batlile le maobane ho ntsha maikutlo a hao ka lotho ena yentsweng ya Kali knockout me he busung bona re tlotla go fa se ba ka gore le hlako reng leo o ko lahlela hlele go utlwa gona wena o di bana jwang ha ile mona di tla thagwa tsa mohope wa Kali knockout re ke tsa tsena he ke a gutla
1: tena ko ya rense roma ha Shoprite mo ho boloka e le ntholo boloka ho ya ho 40% manje fumana 5 pack ya di Kellogg's noodles ka 25 rand 400 gram ya di Lysa cheese ya Parmalat jwale ke 50 rand le spider folding chair ya Bush baby ka 180 rand fela di fumane ho fihlela ka di 18 sa October 2026 rente roma ha Shoprite fela
2: Oh yeah. His spinners on the price drops ya whole bets. Uka hapa siabo sa 2.5 million rand. Lemibuzo. Betcha ka 2 rand taka pa ofeta di papa dintse getileng. Sa pragmatic play games. Manta ha omolomo. Labobeng le labone. Utlwa ka half past 12 motsiare. Ho fihlela ka half past 10 bosiu. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Sipapadi. Holisedi FM. So wait. Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tukolo ya sechaba sa rona. Khaulang leke tle le khubula 88.4. 88.4. kapa le download SABC Plus app ho mamela le Lesedi FM ke molelwa
4: sadi papa ke ho Lesedi FM.

Mamedi e mashuma mabedi le motsolo mo metsotso ka morao ho ra ya bo super sentse re tla kopana le na he Prince and the Wayne tla go gona le nhle mamedi re bone mokotlisi Shudri Shukri Conrad le mokotlisi wa di Proteas o ntse petuo e le nngwe na go ngena he o batla kena papading ya bona ya teko ya bobedi gatlanong le na ya Australia ka lebaka la ho hlolwa ka diganetse magolo mabedi le leshome metso mene re bone ka neto re o ile a tlatsibisa hore motlankana eno Tristan Stubbs o tla tame hore a ke amelle ka thoko ba ninjwele o fumana hore ha ile mona a ile nna sebetsa ntle papa dintsane tsa di ODI mohlomong ka nete Matthew Britske o tame ile a nyolowe no nantsa motho letsa ga mohlankane no le ka mona ka Zimbabwe Matt o ile tsa magabane a maholo le papa dinyane ya bona le Bangladesh a re jwele o dumela hore he o tla hlatle ka dipeto tse kgolo nakong e wa shebileng hore ba matlafatsa se hlopa se tla boela se kena papa ding ka Sontaga gahlanong le Australia. Yeah.

0: kofi empa e leng yona e monate bona bo ke gore nna le ga ka mane ke se ke fetotse go yone empa jo ntibue ya bitsa
1: ke a dumela teng go bitsa ya bitsa mme wa ka empa ke go tho dintho tseetse senang boleng le tsone di na le mathata a tsone
0: e tholele gore tu buile nete
1: a ke go tshwana le ona majwala ana e batho ba nwang go tholo ona gantle ebile ke dula metlhana ke itebogela o morena ga e le mona ke sa fitlhe makanekaneng go thwe ana a chipi a senang boleng mokgwa ona a potla ke setsa motho ya lebitleng
0: nkile ngwaneso ba seba ke a dumela e ga ke dumele fela ebile ke a tlapana jala mane jala ke moleko bo leng chipi kapa tu botlang golela lebitleng
2: o rata
0: kapo sa batla mpotshe
1: jo mema mokwena ga e ka o tšhinšhile le ka matlhontse
0: jo
1: wampelaetsa e se ka bo o sentse o bua ka monga gago mema mokwena wena
0: tswele wena go etsa jwang ka go bala ditlala tse ka molomong wa ka je le itlwale hela ga go bone gore ngwananyana eo o batla go bolaya mogale ka setlhogo mannye o teng motho ya kileng a nwa dipidisi ka jwala e teng to jwala
1: ha mema mokwena nna ke nnete ntho e buang
0: helang basadi ke le moka ke be ke bua lešhana ga o tla utlwana go thwe o e buile phatlhalatsa gorwa le godimo ntho ena ya bona le ngwananyaneno tlemang mpoke gana utlwetse e nna yana ntho e ya bona mpoke
1: podcast
0: yona yeo e
1: mema mokwena ke kopa ge se ke ne ga bua tsenya tatlhemme wa ka jale ga taba di emetse e be o ka itsewa jwa mogatho wa ka
0: wa sa mogale o lokela go tlokomediso gore ven ke mosobi empa a lengwe la bona o le rata mme botlhe ba tetswang ke bona ga bana botlhale gogang mannyeoe gopole re ntse re sebeletsa o lokisetsa seemo le seriti sa mogale setšhabeng jele ke setšhaba sefeng se tswang kae se tla dumela go etelelwa pele ke letlena le pepesang bofokodi ba lona gore mang le mang a bo bone osi
1: fela mema mokwena wa tseba ga ke dutse ke le mong ke dula ke ipotsa gore na e be mogale o tlhile a thabela se se e tsagalang ka
0: elang gore nna wa se thabela kapo tje mannyeo ke ntho engwe o reng ka ntho e gona jale tjena na mogale o kentse noga e gatsetseng ka dikobong kapa ke reng basadi ke re o e gwaetse ka lehating gana motlha e futhumalang e tloetsang
1: e tlo moloma ka se
0: e be e futhumalela metsong wa gae ke a tlhapasa
1: jo nna mema mokwena wa ntshosa wa
0: tseba ke a uetsa ngwana mme ga ntho di se di le pepeneleng we ke ry a se a wele po o tla re re na le seabo goeng go gae gobane rona re ne ntse re e tseba ntho e na ebile re e bone empa ra thola ra kwala melomo ya rona
1: fela mema mokwena go mphe ka gabo legato laka ke itse nna ga ditaba di se di le te go etsewa jwang
0: e le basadi nna ke sa tla ja te go neng ke e bola a e ka nnete
1: ga o somme
0: tsatsi letlebele o dikela ke ntse ke gobelela letlapeng jolo ka mmamparwane
1: go etsewa jwang hempole
0: ke itse ntho dipedi mogale o lokela go phaphamiswa bogokong bona bo ya borobetseng bona ba sa tsweng go bona hele
1: ka tsela efeng
0: mamela wa bona ga lebele ka tinyana lena la gae le o thonke puleng le ntse le le pela gae re ke ke ra le ntsha tsoro ga le tlosa phela mogale go tla dula go ntse go le tsee
1: o botlhoile ka gore ya batho mabitso bele ka tsekeng jwale
0: yona ntho eno bele katle
1: mama mokwena
0: a kontlwela
3: tene mogatsaka ke a tseba go ikentse legapo molaleng ka taba tsa ga bofane le oto tshwale o kompolelele mona monnaka le yaneng gotlhe
4: ga ke tsebe
3: ga o tsebe
4: ga ke tsebe ga ke se o fumane samane nna kapa wena jalo ka lepolesa le legolo la surprise vidi o se o tseba le gore na ke tlile o tshwarwane nna den
3: a dene ke ne ke sa tsho jalo
4: orenga
3: ke ne ke mpa ke botsa jalo ka molekano wa gago ga o na le difefo tse tjena dene tse bonagalang di ntse di rwalela kore di eketsega ge lokela go itukisa le rona kere ke ka go kobotsa monna katle
4: teng ke nnete botlhatabaka ke gore gang fela ga nka bua ka gabofane ka gara ntlo ena e ka ka ja rwaka mapolesa ke bue ka mang gobane gabofane ke ngwana mme ngwana wa mme ka sebele
3: tene
4: ke bue ka mang
3: tene o kompolelele ge fitlhile jwang mo
4: ga e ba ga re se o fitlhe ke a tseye bareele ba teng
3: ea
4: ke ne ke mpa e kgaoletsa fela
3: ke gonna ga ke sa tseye baswane le motlha motho a tlang a tlo bua ditaba tsa botlhokwa gang fela ga di ya ditobane le fane ke a o jwetsa ke mathata ko ga ke sebena go tlo e tsalang
4: ee o batla o bua ka difinga jeo kapa ba se ba o thultetse tsa strateng kwa
3: then o ko dule fatshe dule fatshe o mamelele wanna wa tshobatshoba jalo ka setsetsi te se kgaoleditsweng ka gokong ya digo molato wa gago ke eng dula fatshe
4: ke o kojetse molato wa ka ke wena mmapalese
3: jang ke nna jang
4: o tlhoile ngwane e somane
3: ke mo tlhoile
4: ya o batla gore ke dumelele mannong a mo rotsolola le mong
3: helang batho
4: nna dene ke ntse ke le teng tlho ko utlwetse mapalesa madi ke madi
3: ankutlwa den ranting sheba den ranting ga ke na taba le gore na madi ke metsi ka poswang wa utlwa taba ke eng
4: o
3: eega
4: ke itse na o se o tswa digogola segateng kwana na
3: ke itse o dule fatshe o mamele o tla utlwisisa gona ke bua ka eng dene dula fatshe
4: ke dutse
3: bona he sepato o kopa gore re thuse ka o tlhophisetsa mosebetsi wa leselane la ngwanene le mojeng
4: o ke ga utlwa jane taba tse di tla ka seipati
3: gantle gagolo
4: a
3: joo ga o ka mmona gona o gathatse le jwang ka bophelo ba leseanyana leo la ga masedi o re o bona gore matsatsi a na kao fela fane ga a na nako ka baka la o itukisetsa dikgwetho jale o kopa gore re bone gore na ge e tsa jwang ka ngwanenwatlhe ngwanenwa bophelo ba gae bokotsing
4: bule a ke re o itse mojei wana
3: go bonala e ka dintho di fetile sepato o ne a bile a sekisitse digapa go bonala gantle gore se wa se bolelang kore se kotsi ebile o se tisa wa se tisa
4: nkoebe go bojalo ka nnete nna ke kgathetse ke o tlodisa gati
3: wena o tla lokela go buisana le fane a tla fane ka tšhelete ya o etsa mosebetsi
4: ga e ba go jalo atšhe go bitire ka nnete wa tseba ke ne ke nagana gore tšhelete eo e tla tswa go nna mokotleng wa
3: kae
4: empa fela ga e le ditabeng sa manyane teng ngwaneso a ke ka baba le bothata ka nnete le gona ga re bue ka mokete gati re bua ka mosebetsinyana wa lelapa fela
3: mosebetsi e seng mosebetsinyana ga o etsa mosebetsi wa mofuta oo o seke wa o nyenyefatsa dene
4: le ga ke na le go galefela ka nako tse dingwe sa di aka ka nne teng o filwe ka bokong ka moo
3: ga gooaetsa
4: setshwana saka
3: dene ko tlwelelo bapalatlhe le se sa ngwaneno go kopanweng ge tsebeng o tla bua ka tabeng ya ngwaneno
4: tseo ke a di utlwa tseno empa ge a tamela kwane ngwana toko o tlhabe ka o jang papa ba tseba e se le kgale ngwanaka yes my dear how's the princess
2: ntate wa thabiso o bua le nna
4: ke o makatsa ke etsa gobane ke nna a ka reng wa mmakatsa gobane e sa le ke fitlha mo nontsong pha di-shotansa fela
2: ntate wa thabiso ke tshaba o phuthuwa gobane nna ke re se ke le maleleka ga ke leka fela ke re ke a phuthuwa o etsa wampalega ke a boleleka
4: jang
2: o nyametse matsatsi wa balebala le gore ngwana wa kula
4: but ke batla go tseele modie gore nako ena ke nako e mpe yagolo bophelong baka it's very much critical
2: ke tsebile wena o nkgasetsa fela gore o tseba go mpe gantle polekeng yaka wa mpontsha gore bophelong ba gago go na le dintho tse e leng gore ke di-priorities tata thabiso
4: he watla wa e hatelela taba ena ya ntata thabiso e
2: a tho mang
4: jale a ke sa le ntata go sasana hele wa tseba e re ke olelele nna ke o bitsa bo strawberry bo my love fitipi o ne batla
2: ke rata gore jalo gobane le nna ke nagane gore nna le wena go na le mo reyang teng fela wena o tshwana hantle le twena o loma motho o bo fitla o mo fodisa ha e kare o itiba gape o bo moloma jwale le wena ha e kare ke a phuthuwa fela wa seba ke eng koreketsa ntho ngwe le nngwe ka a sober mind ke dumelana le wena ka ntho ngwe le nngwe o etsa keng wa tšhentšha movemente o shebela
4: kwaao
2: go jwang he gobane nna ga ke re ke phuthuloa gore ba tseba keng o bone okay nna le wena re ya directioneng e leng wena wa nnyamelela especially at this time ke tshaba gore o tlo balegela ruri e be ngwana ke o tlhokang tatae
4: ga sentho ke tlaba ke etseo
2: okay nna ke re fela go wena ke kopa nna le wena re lebale gore wena o kila robala mmone re nke fele ka gore wa tseba keng one o tlile ngwaneng wa gago ga ona ntho e tsaetseng pakeng tsa ka le wena
4: o reng
2: ke tshotse
4: ntho eno no sa itse o le sober minded
2: ke ntse ke le sober le jwale
4: jwale
2: ke ntho ene ke batla o etsa ka nako eo empa ke bona dintho di fetogile
4: no ke o tla ntho wa ka yona jwale o tla mpolella gore movement e maikemisetso a ka ona ha o bone
2: ona le ntho ke le bona ntho ke bona mfela go wena o ya ha ha nna ke na le gape wena o ya tsela ka go hlaloseditse ga ke sa batla go leleka gape ke amogetse gore nna mogo ka ke maleleka gobane metlhano ga nthone e qeta o etsagala oa
4: baleeo batla gore
2: ke tshote
4: a kompolelele modi what if you are pregnant
2: a eno e tsala mosadi ga bone gabedi
4: ga ona tseba ona tseba ke re nna le wena se re fetile mo kgetlo la bobedi jwale ke re what if history repeats itself
2: ke re nna eo ga eno etsagale
4: allright ke a utlwa e now ga re bue ka tabena ya go setsana ya mo etsetsa mosebetsi nna re ka buisana ka yona
2: ela ke eng e tlamaya nna le wena re buisana a ke re nna le mogatsa ore qetile ka tabena
4: mogatsaka
2: eya mmesebati mogatsa gago motlhane a robetse mona nna le ena re buile ka yona
4: sepati o ne a robetse ga gago mo
2: modiontse
4: o re nna
2: a se ba nna ntse ke re wena le ena le dumelelane go letsa di-shift
4: no
2: fanna ga ke wena go sane ke ona letsa timetable letsa timetable for modieng gore nna ke mang a le go bala gagae
4: damit aiko
2: ke eng o senyile kae
4: seipati o bapala keng efeng o etsang jwale ga etsa jena
2: gao a the o ntse se abele go bapala ka tlhoo ya gago
4: no ke tla ba oe jwang gobane le wena ko wena yo o a mo dumelela gore a etse nto
2: ke maketse a ke ena mokgwa gae o a founelwa le ga mosebetsi o le mongata o dula a tseba gore monna wa gae ntate wa thabiso o go kae empa motlhang a robetseng mo wena ga o
4: tsebeatlhelenyalong
2: go jwanna
4: tlo ena ka ena ka nnete ya kgona ke utlwa e se tia jale mme ke e tlhoka go tsamaya gona jale bon kapa re ka bua ka taba ya mosetsa ngwana mosebetsi
2: ke na le potso e le nngwe fela ga na ngwana eo e batlang go motsetsa mosebetsi ke
4: wabaaaaa
2: na go tla bo nnepagetse ga re ka etsa mosebetsi wa badimo empa bageso bona ba sa tsebe na mosebetsi o tlo atlega
4: tseba ga ke utlwisise jale gantle ntle o batla gore ke etseng ke eng o sa dumele fela re etse dintho just tell me modie because ba heno ba ne ba le seo ga ngwaneno ga ba teng le ga ne re qala
2: nkete ka gana o fumanela ngwana phela ke mpa fela ke re le nna ba heso ke batla e be karolo ya mosebetsiwatseba
4: this thing ke a bona gore ga ona mo eyang teng nna le wena re tlo dula fela ntse re isana godimo le tlase fela and all that

mabelo a tseleng a maholohadi a Johannesburg. Re tla kopana mo lebelo le qalang teng kapa kae kae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menakwe. Bohaketsa lona ka otlolo wa SABC 2 le SABC Sport ho tloha ka hora ya bosupa hoseng. Holudetse Joburg 10 kilometer. Lebelo le qadile, ha re mathe. O le tlisetswa ke SABC Sport.

Mbe so setse pele matsatsi a mashume a mabedi pele go dikgetho tsa magotla a metse. Ka hona he a tamela bosimbona o tlo utlwa gore na kantoro ya komisi le ke metseng ya dikgetho ke difise o ba re tshwaretseng sona se go tlonetsa rona sa thuto sa SABC Education sa dithuto tsa selehae handle metse tsinge mehlano ka mora hora ya borobong. Jola atamela weso. Jola ka hautsi ba ka mehla re kherezi le komo. Nino ke tlaka le ya raha. So lokelang o se tsa ha jo le ke sa hore o robe monakedi o je setoto ka lere o je poqo ka hlanaka monakala di re tshe wa ke bolela o bolela re teng o X Facebook Instagram @ladysoulski tumela wezo.

0: Aba metse tatso ha siya ha re tsebile tso ke re tswanga ya lesedi ka lobone baking. Sebe metso so ke mashume ama bedi le metso e supileng. Pele re kana ho reng ya borobong. E bang sa tswe kena la ka lebiso ke dikeleti magazine re moho e bile re metso le o fihlela ho reng yana ya leshumele metso e medi. Elwe ke Glenn Jones are here I go again. Pele mona ka onkela Marcus Lewis are every now and then.
1: Modi tabadi haswang ka nete le go hlaka mino o hapang dipelo tsa ba mamedi message ba se bentseleng
0: nete ke yona eno e na tsebeletswa le sedi ke molelwa aba di ke swilo hlekere ka nete ha ile mona o tlwa hore la ha o letsa se hala sa maka mono la ha lebele ga ding a so ga dotse he mo khotsi ka pa o ikutlwa e hlile le tsa tsila ha e bilele le le lo ho feta a mang ke to se dila ke tho ha ma hetle mona ke ne ke tho se zwa lo ka ditsutsu ke o tswa ka monana o le mong fela ba o qetela wa lotu fela he ke rata ho ha di taba di tswa molomo wa motho kana wena o hlotse jwa mo khotsi la ha e bilele le jwa nga letsatsi a kontumele mo laetsa ka hanongo sa X Facebook le Instagram at Lesedi FM at Lady Soski tsule mo laetsa wa hao le ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079 758 5066 atie mahala heki 086 300 3084

la soski mantsiwe ngatsatsi la ka sheko ha motshiso no lo buima fela ele letsatsi le handle fela le tshwanang le matsatsi a mang motho o itukisetsa di audition di se dikadile mane mabana ja ka ere mafelo nga beke di audition di kadile rona re sa tata mane tla be le di DJ le rona di artist ba performang ke a leboha soski.

0: le na le phetiwa
1: a a re phetse re ya leboa ka nnete ke o amohela ka jeno ntate Ntshetse velo ka ha ka jeno re buisana le wena ka taba ena ya ho boloka dikgetho di tshireletseile ha re ke re shebe hore na melao ya boitshwaro ya dikgetho ke eng
0: melao ya boitshwaro ya dikgetho ngwane ke melao e beilweng hore mekgatlo ya dipolotiki bonkgetheng le balatedi ba bona ba tle ba e latele mme yona he e thusa haholo hore e tle ntshetse pele dikgetho tse lokolileng tse senang le ene tse nang le kgotso ebile di na le seriti mme he ke melao e beilweng hore mekgatlho ya dipolotiki yone ka se tlhalositse le balatedi ba bona gore ba tle ba tsebe go e latela
1: re a utlwa ntate jalo ga re ke re shebe gona e be melao e ya boitshwaro yona e sebetsa jwang
0: melao ena ya boitshwaro ngwaneso jalo ka setlhalositse e sebetsa bakeng sa mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng re kenyeletsa le bonkgetheng ba ikemetseng le balatedi ba bona gore ba tle ba tsebe go e latela mme yona he mekgatlho ya dipolotiki tshwanetse gore e itlame gore e amogele gore e tla itlama ka melao ena pele ba ka kena letsholong la bona la gore ba tle ba tsebe go emela dikgetho mme yona he e thusa gagolo ka gore e tlise go tlhomphana ga mekgatlho ya dipolotiki le etsa bonnete ba gore matsholo a bona a ngoka bakgetsi a ba etsa ka tsela ebe le gore e na le kgotso le etsa bonnete ba gore ba tlhompha basebeledi ba komišene ya dikgetho le gore ba ka sebedisana mmogo le basepolisa kapo bona ba tsa molao gore batle ba tsebe gore ba etse gore molao ona o tlhomphiwe mme ebile o tsamaye ka toka
1: re a utlwang tate jale ga re ke re sheba gore na karolo e kgolo ya baemedi ba mekga ya dipolotiki ke efe tlhakoreng le la dikgetho
0: baemedi ba mekgatlho ya dipolotiki e leng bona di-political party agent ke baemedi ba emetse mekgatlho ya dipolotiki ka gare go setsi sa rona sa go kgetha mme bona he ba thusa gagolo ka gore batle ba lekole kapa go bona gore tsamaiso ya dikgetho le go balwa ga diboutu o e tsala ka tsela e leng gore e pepeneneng ebile ke tsela e lokileng mme ba etsa gona gotlhe e le gore batle ba tlise democracy le o etsa bonnete ba go dikgetho di tsamaya ka tsela e lokileng e senang le ene mme e nngwe e ba o etsang ke gore ga e leng gore ba na le tletlebo ka e nngwe ya ditsamaiso ba tshwanetse gore ba latele melao gore batle ba fetisetse tletlebo ena ya bona go motsamaisi wa dikgetho sebakeng seo ba tlabeng ba le go sona le go etsa bonnete ba gore ba fumantshwa karabo bakeng sa tletlebo ya bone ga e be ba sa kgotsofalela karabo ena ba tlameya gore ba latele molao gore ba ifitsetse pele komišene ya dikgetho gore ba tle ba tsebe go fumana karabelo eo e lekileng bakeng sa molao
1: re a utlwang tate jale ga re ke re sheba gore na balebedi ba dikgetho ba malapeng le ba matšhaba bona karolo eo ba e phethang ke efe
0: balebedi ba dikgetho ngwanetso ba malapeng le ba ditšhaba bona karolo eo ba e bapalang ko etsa bonnete ba gore ba emela setšhaba ka gore batle ba lekole gore dikgetho tsotlhe di tsamaya ka tsela e pepeneneng mme le go etsa bonnete ba gore diraporoto tsa bona di thusa komišene ya dikgetho kapa yona democracy gore e tlise tshepo go tlhaga go setšhaba mme le etsa bonnete ba gore ba tlisa accountability kapa yona go nka boikarabelo dikgetho mme bona tshebetso ya bona ba tlameya gore ba etse bonnete gore ba lekola tsela eo dikgetho di tsamaisiwang ka yona le ka tsela eo dikgetho di balwang ka yona gore batle ba tsebe gore qetellong ba tla neelana ka raporoto e beng gore e tla thusa gore re tle re matlafatse kapa re ntlafatse tsamaiso ya dikgetho le tsamaiso ya democracy bakeng sa dikgetho tse e latelang
1: eya ntate jale ga re ke re sheba gore na karolo ya metšha ditaba yona ke efe
0: karolo ya metšha ya ditaba ngwanetse ko etsa bonnete ba gore bona he ba tsebisa setšhaba kapa ba fetisetsa ditaba setšhabeng tse e leng gore he di tla tlisa gore dikgetho di tsamaya ka tsela efeng mme le o etsa bonnete ba gore le bona ba ntlafatsa tsela eo dikgetho tsamaisiwang ka yona gore di ebe e pepeneneng le o etsa bonnete ba gore ba fetisetsa ditaba tse e leng gore di lokile kapa ke ditaba tse e leng gore ke tsa nnete setšhabeng le o etsa bonnete ba gore setšhaba sa tseba ka tsotlhe tse e tsagalang dikgethong mme gonana go thusa gore setšhaba setle se be le kgothaletso ya gore batle ba tsebe go nka karolo dikgethong le nka karolo tsamaisong ya democracy
1: re a utlwang tate Ntshetse mamedi e amane go ye 15 metsotso re fogeletse gore ena ya borobong ga e ba le wena motlho mo na le potso mabapi le taba tsena tse o re buang ka tsona nthumelele voice note 0797585066 0797585066 ke utlwe gore na e be potso ya gago ke efe ga o e lebisa go ntate ntate Ntshetse ga re ke re shebe basebetsi kapa basebeletsi ba dikgetho ba IEC rona e be bona seabo sa bona ke sefe dikgethong
0: basebeletsi ba rona ba komiti ya dikgetho mme ke beilwe seabo sa bona dikgetho bo etsa bonnete ba gore dikgetho di tsamaisiwa go ya ka molao mme ebile e ba dikgetho tse ikamaganyang le dikgetho tse dikuilweng tse senang le ene ka gore ba tle ba nke boikarabelo go thusa bakgethi botlhe ba tlang dibakeng tsa rona tsa go kgethela gore ba tle ba tsiboetsa kgetho ya bona le o etsa bonnete ba gore ba lekola gore ga gona letho le etsagalang le leng gore ke la bokunyata kapa lona le tla tlisang merusu le o etsa bonnete ba gore ba boloka le tshireletso ya kgetho ya mokgethi gore e tle e be dikunutu mme ka gotlhegotlhe ba tshwanetse ba etse bonnete ba gore ba ikamaganya le melao e tsamaisang dikgetho go etsa bonnete ba gore dikgetho tseo re di tshwereng ke dikgetho tse lekolileng tse senang le ene ebile ke dikgetho tse tlisang botsitso ka gare go demokrasi ya naga ya rona Aforika Borwa.
1: Re a utlwa ntate, jwale ga re ke re sheba rona ke diketso dife tsa bomenemene tseo e leng gore batho ba lokela go di qoba ka letsatsi le la dikgetho.
0: Mme ke neilwe molao ya rona ya boitshwaro e na le dintlhanyana tse mmalwa tse di le gore e a e tlhalosa gore mokgethi kapa ena molatedi ga a tlameha gore a ka dila teng mme e nngwe ya tsona ke go leka gore motho a vote makgetlho a fetang le leng mme ke e nngwe e le gore ke ya dintho tse di le gore ga di a dumelelwa go ya ka molao mme e nngwe ke go leka go iketsa motho ya itseng kapa o leke gore o vote ka ditokomane tsa motho e mongwe mme le yona ga ya dumelelwa le o etsa bonnete ba gore e nngwe ya tsona ke o etsa gore motho kapa ketso e leng gore batho ba leka gore ba senye disebediswa tse e leng gore ke tsa komišene ya dikgetho le gona go leka gore ba se ba mamela melao e leng gore ba e fiwa ke balatedi kapa ke batsamaisi ba dikgetho mme e nngwe ya oketela ke gore ba qobe gore ba ka susumeletsa bakgethi gore ba tle ba kgethe ka tsela e itseng ka mokgwa wa gore ba ba neele tlotlo kapa mokgwa wa go tshosetsa gore bakgethi ba tle ba tsebe gore ba etse kgetho ya bona mme go nana go thibela gore kapa go gatakela ditokelo tsa bakgethi gore ba etse kgetho ya bona ya lekunutu mme ebe kgetho ya bona e leng gore e lekule ebile ga e na le ene.
1: Re a utlwa ntateng Cheche, jwale ga re ke re sheba gore na go tlola molao wa o boloka sephiri sa kgetho go bolela eng?
0: Go tlola molao ga o boloka sephiri sa kgetho mme ke neilwe ke mokgwa o leng gore he mona re bolela ka motho e leng gore o neelana kapa o phatlhalatsa sephiri sa kgetho ya motho ntle le molao mme mona re bolela gore ga ke etsa mohlala nakong eo re tsamaisang dikgetho go ba le bakgetsi ba e leng gore ga ba fitlha sebakeng sa rona sa go kgethela ba kopa gore ba ka thuswa ke batsamaisi ba dikgetho mme nakong eo batsamaisi ba dikgetho ba etsang tsena ba tsietsa pontsheng ya megatlho ya dipolotiki kapa baemedi ba megatlho ya dipolotiki ba babedi mme batho bana botlhe bopele ba kanka tshebetso ena ba tshwanetse ba itse bonnete ba gore ba itlama gore ba kekebe ba phatlhalatsa sephiri kapa yona kgetho e mosetlhi a etsang mme ga ebe ba ka tlola molao ona kapa yona boitlamo bona go ne go bolela gore ba tlabe ba robile molao wa gore ba phatlhalatse kgetho ya mokgetsi ntle le molao mme e nngwe e o beleng he ya itsamaganya mona ke go phatlhalatsa sephetho sa dikgetho pele go komišene ya dikgetho e ka etsa jalo mme gona go etsala gangata ga e le gore he ga re ka nakong yo re ketang go bala dipampitshana rena le pontsheng ya baledi le bona baemedi ba megatlho ya dipolotiki ka moramoo ba tlabe ba tswa ba le go phatlhalatsa dikgetho mme gona go bolela gore ga o a dumeletsega mme ga ba tlameha go etsa jalo mme e nngwe e tsalang gangata ke ena ya beng gore batho ba thibetse gore ba ka nka dinepe tsa pampitshana ya go kgetha moo ba beileng letshwao la bona teng e le gona gore batle ba phatlhaletse gore na ba boletse mokgatlho o fele mme gona ke tlolo ya molao go ya ka molao wa rona wa boitshwaro o tsamaisang dikgetho.
1: Re a utlwa ntateng Shejwela, ga re ke re sheba gorena ga motho a kare o nka monyetla wagore a tlole melao e go ka e tsalang ka ena batho ba tsebe wa ke wa tsa batho ba rona ka nako tse ding ba ratang ka di-chance ntateng Cheche, jwale ke batla tlhege e tlhakiso gore mamedi a tsebe gore ga a ka go batla nka fela eng kapa eng o ikenya ka gara eng.
0: Ngwaneso, motho e mongwe le mongwe ya ka tlolang molao o nana wa boitshwaro kapa yona melao e tsamaisang dikgetho o tlameha gore a tobane le go fuputswa mme e be he ka morago gore fuputswa ebetsie a ka kotswa le gona gore a tla neelwe punishment kapa yona kotlo e beng gore he e tla ikamaganya le dilemo tse lesome go ya tšhankaneng go ya ka tlolo ya molao eo ya entseng kapa a ka fiwa kotlo ya gore a tla lefe kapa ga e beletse mokgatlho wa dipolotiki o ka tloswa lenaneng la megatlho ya dipolotiki e beng gore he e nka karolo ka gare go dikgetho.
1: re ya utlwa ntate jwale ha re ke re sheba rona ebe motho lokela ho etsang ha ba abelaela hore ho bile le bomenemene dikgetho ba kana go tseding ga di bona ntate ntotsana ntate ntshetshe jwale ke batlwa tse ba rona ha ba mohlomona le seo ke se bonang nka etsa eng go tletle bataba ena ntle le hore ke hlahelle ka morao re a ke ni tsekele ke ena wa tseba ileng a fa taba e
0: mo ke ne ile ha ba tlo ya molao ye tsala ka re ho ngwalo ya rona ya ho boutela le nyona voting station motho a ka tibisa molaodi wa tsa dikgetho hona sebakeng seo sa o kgethela mme he ebe he a ka kenya le yona tletlebo ka hore a tlatse foromo ya objection kapo ya tletlebo hore a tla etse hore a enele motsamaiso wa rona dikgetho ha e beng hore ke ntlha e etsahetseng tsamaisong ya dikgetho motho a ka etsa bonnete ba hore he o tla le ya tsenana commissioning ya dikgetho ka hore a tlatile hore a letsetse mohala wa rona wa mahala kapo a tle a ikise dikatorong tsa rona tsa commission ya dikgetho re a tla tsebe o tlale ya tsena mme ha be le hore he sena se tsamaisana le bobodu kapa bona ho tlisa dintwa kapa hona ho iketsa motho e mong a ka etsa bonnete ba hore o tlale ya tsenana ho batsa sepolesa mme he o tlameha hore a be le bopaki bo be le hore he bo tla tla ka tsela ya hore a be le letsatsi le nako le sebaka seo dintho tsena ke etsaetseng ho tsona mme ha beng hore a kgonala a ka nka le tsona dinepe hore a tlatsebe hore a dinele commission ya dikgetho mme yona he e tla etsa bonnete ba hore e fuputsa tsena tsotlhe e be he ba tla etsa bonnete ba hore ena ya tlotse molao o tobana le diqoso e leng hore he e mo tshwanetse
1: re ya utlwa ntate ha re ke utlwe mamedi rona e be potso ya hae ha e lebisa ho wena ntate ntshetshe o e beha jwang goba ke a dumela ka nnete dipotso re na le tsona ke a bona ntse di kena mona ha re fe mamedi fela sebaka re utlwe rona potso tseo ba re tshwaretseng tsona ke difika jeno
2: nna ke botsa ntate ntshetshe moo rona o motho a kekeng a kgetha jwale hona jwale empa na kgethile ha pele jwale e le hore ho sebetsa jwang diboutu tsase ntse di kenyeletswa na bakgethi na empa sa kgetha ke nna papise le tsone K5 kutlwanong a re leboha
1: re lebohile golo ntate ntate ntshetshe o tla e araba potso yo mongaka
0: eya mme kere ke tle ke leke o e araba potso ya ntate nakong eo re ikgethang kapa re balang dikgetho re bala fela dikgetho tse beng gore di entse ka gare go sebaka sa rona sa go kgethela empa batho ba sa tlang ga re balele dikgetho tsa bona ka ga re sena gore re tsede gorena e be kgetho ya bona ebile letlhakoreng e feng arabantate fela ka bokhutshwane kore ka nako eo go etswang palo ya dikgetho re bala fela dipampisana tse beng gore di entswe ka gare go sebaka sa rona sa go kgethela
1: re a utlwa ntate ga re nke mamedi mong gape
3: Hello, hello, sister Molo. Uphilile sister. Man, andazi ukuthi na ndiphume emxholweni. Mna ndine problem man nge IEC. Ndine problem. IEC iza kuthi xa izosikhuthazela ukuthi siyovota. Kutheni IEC ingezi kuthi izova izikhalazo zethu ngala ma-politician adlala ngathi basikhuthazela ukuthi siyovota la mamenemene la adlala ngathi asixotyisa asithembisa abantwana bethu imisebenzi iphi lo misebenzi for 32 years bedlala ngathi 32 years from 1994 besixotyisa kuze kube namhlanje bazawuzani siyaba funa abantu be-IEC beze kuthi bangamani bethetha apho badibane nabantu amen sister if I am wrong I apologize my sister
1: apology accepted tata ke a leboa ntate ntshetshe ntate o e beya jwang karabo ya hae tlhile le maikutlo a utlwala a le godimo agolo fela hetšhere a utlwa sello sa bonana ke sefe tlhakoreng la lona le le IEC le na le maatla gore ka nnete le kopanang le setšhaba le ke le bue se ka jwale ka nnete letlhaga e ka re taba di ba tje
0: mme ke nele re ke ke ka le go araba potso ya ntate ka gore commission ya dikgetho ke e nngwe ya dikomišene tse theilweng tlasa molawana wa borobong wa naga ya rona Aforika Borwa, mme sepheopheo sa dikomišene tsena tse theilweng molaong wa borobong e leng yona chapter 9 ke gore di tle di tlile gore di tlise democracy e leng gore e molao, mme go tsona re na le dikomišene tse tshwanang le tsa South African Human Rights Commission le the Public Protector le Auditor General jwalo jwalo le yona commission ya dikgetho. Mme rona re le commission ya dikgetho seo molao o se dumelelang gore re setse ke gore re tsamaitse dikgetho tse di bulong tse senang le yone bakeng sa mega yotlhe ya mmuso e leng yona mmuso o moholo kapa ona national elections le yona mmuso wa bogareng e leng wa porofense le tsa masepala. Mme e nngwe ya dikomišene tse teng gona kakago dikomišene tse tsileng tlasa molao wa borobong e yona e ka tlameya gore e tlo utlwa ditletlebo tsa bakgetsi kapa tsa setšhaba gore batle ba tsebe gore ba lokise seo se etsaetse. Empa rona re le komišene ya dikgetho seo re tlameileng go se etsa fela kore re tle re tsile go tsamaisa dikgetho, mme re etsa gona ka gore re tle re rute setšhaba sa rona ka ditokelo tsa bona le ditokelo tseo ba tlameileng go dinka gore batle ba tsebe go kgetha le gore batle ba tsebe go boloka democracy ka rona ya rona Aforika Borwa.
1: Re a utlwa ntatenche ga ke tsebone gore ke nke mamedi e mongwe gape pele re kwala mongaka
0: ke
1: a leboa ntatena a nthomeletse molaetsa. Ke a leboa mongaka tlhe, ke a tshepa ntateng cheche o kgonne go tlhalosetsa gona taba di sebetsa jwang.
4: Ga monate le ka o senile ntateng cheche, ke ne ke kopa go botsa ntateng cheche mono gona ke bone mo ntlong dipampiring tseo tse re thikwang go tsona before re tla fuwa di-ballot paper se re lo tshwaya go tsona re kgetha, pampiring tseo tse re ba di check-ang ke bona mabitso a famili tsa ka mono ba tlhokagetse ntate wa ka mme wa ka ga le ba tlhokagetse mara mabitso a bona a ntse a tlha dipampiring tseo. Jwale e be go etsagala eng ga a sa kgone gore ba ka ntsha mabitso a batho ba tlhokagetseng ba kgone go sebetsa ka batho ba registerileng gore ba batla go vota? Na botsotsi ga botlhe gona mo bathong bao ba e saleng ba vota ka Nelson Mandela ga ne a dula setulo le gona jale ba ntse ba tlhaya gobaneng ba ntse ba tlhaya ba sa khanselo ba sa ntshwe moo? Ke a leboa.
1: Atanke mmeoka ke leboile golo tlhe ntateng cheche.
0: Mme ke nele e re ke tle ke arabe potso ya mme ka gore ke gola gore mme o bua ka lenane la bona ba bakgetsi e leng yona voters roll. Voters roll ya rona e arogantse ka karolo tse pedi, mme ke nele karolo ya pele ke ya bakgetsi ba beno gore ba lokela gore ba ka kgetha, mme ya bobedi ke ya bakgetsi ke ya batho ba beno gore e ne e le bakgetsi empa he ba wela ka tlasa letlakoleno le re bidikang the rejected portion ya voters roll, mme beno gore bona ga ba dumelela gore ba ka kgetha. Mme batho botlhe ba beno gore he ga ba sa leyo ka gare go lefatshe le ka kwano, mabitso a bona a tloswa ka gare go lenane la bakgetsi le beno gore ba tlamehile go kgetha, mme a bewa ka letlakoreng le ka morago mo beno gore ke la batho ba beno gore ga ba tlameha gore ba ka kgetha. Re etsa tsena gore ebe ga e beno gore go na le motho ya tlang ka tokomane ya motho e beno gore ga a sa le teng re tle re tsebe gore re lekole re bone gorena ebe motho eno ona ebe o teng kapashe, mme ga e beno gore re fumana e le ka letlhakoreng la batho ba beno gore ba rejected re ke ke be ra dumelela motho yo gore a kgethe, mme le ena re tla mo kosa ka ga a tla leka gore a kgethe go ya ka botsotsi kapa go ya ka tsela e sa lokana. Mme e nngwe ya bobedi ke gore lenane la rona la bakgetsi mme kedede le netefatswa pele dikgetho di ka fitlha, mme lenane leo ke lona le e sebedisiwang bakeng sa dikgetho, mme nakong eo re tlabeng re ntse re lokisetsa dikgetho ka morago gore lenane lena le netefatswe go na le batho ba beno gore he ba latlhelwa ke maphelo a bona ka nako eo, mme ga re kgone gore re ka tlosa mabitso ao ka yona nako eo ka lebaka la gobane le voters roll e sedisang e se e batla enetefaditswe. Empa seo re se etsang gore re sireletse gore batho ba seke ba vota go feta makgetlho a mabedi kapa gore motho a kgethe a sa lokela go kgetha ke gore motho a tsatlhe le bukana ya gae ya boitsibitso le kapa karete ya gae ya go kgetha gore re tlile se bo netefatsa gore ke wena motho ya tlaelelang ebile ke wena motho ya tlameleng gore a kgethe. Mme godima moo le basebeletsi kapa baemedi ba mekgatlho ya dipolotiki ba teng go lekola gore tsena tsotlhe tseo re di etsang di etswa go ya ka tsela e nepagetseng le go ya ka molao.
1: Re a utlwa ntateng cheche mongaka ga ke tsebetlhe ga re nke mongwe gape ga re nke mongwe gape fela go qetela re utlwe gona e be ke dife e be ga e kwala tabene.
5: Hello, Kimi, hello.
1: batswadi ba ka ke kopa fela gore ga ke bapala di-voice note tsa lona le se ke lang kenya mathateng jwale ka o bitsa megatlo ya dipolotiki nka e arabelela tabena ya ba ke kena mathateng ana e sale ke kopa fela o tlhakisa taba tsa gago motswadi wa ka itlhalosetse taba tsa gago o se ka bitsa lebitso la motho o se ka bitsa lebitso la mogatlo wa polotiki ba jwale batle ba re ke ene o ne a buletse bamamedi ebile bamamedi ba re ebe jwale nkenya mathateng fela ga ke a di utlwa dilo tsa lona empa ke kena ntate ntšhese hanong fela o hlalosa taba gore IEC e thusa gore dikgetho e betse lokoloileng gore se wena o motho o mo voutelang o mokgethelang e be yena tla o busa go sane ke ka gore tshong re kgetho ya gago ke lentswe la gago ha ebe wena o batla black o tla kgetha black ha ebe o batla blue o tla kgetha blue ho wena gona wena mmamedi ke phetho efeng o batlang go e etsa le teng gape re ne re gopoleng gore ha ebe o sa kgethe le teng ga o tshwana o thotse kapa jwa ntate Ntšhetšhe
0: e feeleng me ke maidi ga motho a sa kgethe go na go bolela gore o neelana ka monyetla wa gae wa gore a be le lentswe bathong ba bangwe gore batle ba bue bakeng tsa gae mme gona ga wa loka ka ga e se tsela ya democracy motho e mo le mongwe ka garona ya rona Aforika Borwa o tlo o tlameya gore a nke karolo mme a itse bonete ba go lentswe la gae la utlwagala ka gare go mmuso ka ga mmuso e le ona mmuso o beng gore kwa setšhaba mme setšhaba ke sona se beng gore se kgetha mmuso o o tlatla gore o ba tlisetsa ditshebeletso le gore o tlo ba etelele pele
1: ya utlwagala ntate Ntšhetšhe ke gotla tabeng yone mmameditlhe ke ya kopa ga e ba ka nnete o re wena ga o sa batla letho ga o sa tlhola go kgetha go tshong re tlo nkela qeto rona batho ba tlo kgetha go sane o boetsa jwang o bolela gape gore wa tseba jena le jena jale etsa bonnete ba gore ka nnete nako eo ga e fitlha o se ingodiseditse dikgetho wa kgetha motlho mongwe ga e bo batla phetoo bakeng sa moloko o tlang ga re tsebe fa ntate Ntšhetšhe ga re kwala mongaka e be motlho mo na le mantse o batlang go sia mmamedi ka ona
0: mme ke ne ke tla rata fela gore ke re go bamamedi ba rona kgetho ya gago ke kgetho e be neng e botlhokwa haholo haholo haholo re shebana dikgetho tsena tse gore reyang dilebile tsa masepala goba ke kgetho e be neng re tla tlisa boetapele bo tla tlisa diphetogo wena kapa bo tla tlisa botsitso bophelong ba gago mme etsa bonnete ba gore wa ikitlaetsa go ya dibake tsa rona tsa go kgethela mme o etsa bonnete ba gore lentswe la o la utlwala ka go kgetha ketapele e tlatla yo etselela pele masepaleng o dulang gona dikgetho tsena tse reyang dilebile tsa selemo tsena sa 2026
1: mongaka ke lebohile gagolo ke thabetse o buisana le wena bosung bona kere
0: mme ke ne lebohile nna ngwanetse ke lebohile mamedi botlhe ba Lesedi FM
1: be ke tlang ka tla kopana ntate ke a leboga ga e be kgotso ntate mamedihle ke ntate Mankae Ntšhetšhe yena ke provincial coordinator mona IEC profenseng ya Free State re shebile taba ena ya go boloka dikgetho di tshireletsegile safeguarding the elections mme o ntse o sa leba letlhe mamedi wa ka gore ga e ba motlhomong o batla podcast e ya ka mona ka SABC Plus o kgethe audio on demand e bo tobetsa radio o bo theogela mane go SABC Education Podcast ebile gape o tseba gore manano ana a fumaneya website ya SABC Education le Omni Studio ka di link tse fumanehang maqhepeng a station a Mecha Puisano hape ha ba tla fumana gatiso ya naneo lena o ka letsetsa Memita Maserame Mashau ho 051 503 3224 kapa 051 503 3225 onso salebale hle hore lena lenane o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le IEC kwano ho Lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives IEC tsoha iponahatse kgetha kana nalo motlui ke ena re hlophiseditseng tabatsena.

0: akela bona bekeng o mametse tsebele tswe ratswang a ya lesedi e se be mesoso e le show me pele re kana ho renga ya le show me magical thomas are emotional kankela donald jones are shorty got her eyes on me tsheka mo rena re fehele sa di taba sa rona se go tlaneng sa di thuto tsa sele ha yo sabc education mo ona go samatenga le ke neilwe nkamane ha mo hole mo hlophisi ke kananelo motlhobi ba ba tlile ba tsepa misitse maikutlo dabeng sa dikgetho ba buisana le mohlangkahle ho tswa ka ntshongwa ya commission e ke metseng le kgetho e le mong hadi mangai ntshe jole ka ga serese se ka matsatsi a mashume a mabedi pele re kena dikgethong tsa magotla a metsi mme wa tseba hore ka mehla le matsatsi na concession na re keretse kgweletse hore a re lokela ho tswa ka bongata ba rona re lokgetha ha o sa kgethe ha o sebedise tokelo ya hao ho ya ka molaotheo wa naha ena ya Afrika Borwa mme kgetho ya hao ke lentswe la hao mokgotsi jwale sebedisa kgetho ya hao sebedisa lentswe la hao dikgethong tsa magotla a metsi tse tlang se tlaba ka lanne kgweding ya Pudungwana selemong sena se hodimo sa 2026 la ka lebitso ke dikeledi magazine e bango sa tswa kena dumela weso ke wa amohela hlekwana hore mmoho mo re le metso le he o fitlela hore nyane ya le shumele metso e medi ke a tsebela na dumela hore o ntso le hantle o le tseleng o le mosebetsing o le lapeng tsebeletswa le sedi ke mosolle wa hao
1: ha toropo e tsamaiswa hantle batho ba bona phapang ke nna Karabo Gagau mmueli wa naha wa Democratic Alliance mo DA e busang re bontshitse hore dintho di ka kgonahala ha ho ena le puso e ntle le ho sebetsa ka thata mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo DA e tshwereng marapo le lona re ka le tlisetsa sena toropong ya lona ha ho tsela e kgaoletsang ya ho lukisa Afrika Borwa ke fela ha mosebetsi o etswa hantle bakeng sa botle ke seo re tletseng ho tla seetsa votela DA hore ditoropo tsa rona di sebeletse bohle hantle
2: ga so ena ya dikgetho tsa dipolitiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ICASA nakong ena ya dikgetho maikutlo a hlaellang kgasong ena ya dikgetho tsa dipolitiki ha se ya SABC
3: go tsale bino fa sa le bantala ha o la phologo se ke wa ganna o ipolaisitse gera #lesedifm ke molele

0: ene ke Luther Vandross, too proud to beg. Atse bele tsoke ra tswanga ya lesedi mabedi shebe metsoso e ha ha malla ho iba ile shume re vrele se hora ya le shume ke le buila ho lo gaetse dia ka hle tsietsi mohaladi ka taba seno sa ho qetela sa letsatsi mabedi lo wena e bang sa tswa kena dimela
1: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata clientele funeral dignity plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka for e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng ka jeno ka clientele funeral plan sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: ho basebedisi bohle ba mmila bakhani ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphemela ho ya tsela ke boikarabelo ba rona ka ofela hore re etse nthwene pa etseng o seke wa nwa jwala ontso khanna o seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hauteng ha se hlasena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
3: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le dipate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le lesedi FM. Ke molelwa. Se ka kala letsatsi la hao o le mong thwasa le batho kana ba le teng.
4: Halo Chepa.
5: No lo chepa.
4: Ke mo kwetlisa hantle ka bona.

Right, ma bidisa bemiso so, ke le shubele mesi meraru, refura le se hora ya le shume. La ka le biso ke dikele di magazine ke motangwa ha molete. Ma bidike maitseng o ka se khone ho qala botsha ka mogadi le mo setseng. O ka se qale bophelo ba hao botsha, o ka se ahe bophelo ba hao botsha ka mogadi le mo setseng. Hona le batho ba bang ba ntseng ba dumela hore ha o se o fetile dilemo tse 40 ba tla le boima haholo ebile ha se ntho e bonolo ya hore o ka qala bophelo ba hao botjha. Re bosung bona kwa tshebeletsong ya lesedi hore mmoho re sa batla bena ya bophelo ka mora dilemo se itseng. Ho aha bophelo ba hao botjha, o qala bophelo ba hao botjha. Mohlomong o motho ya beileng a meja fatshe. Mohlomong o motho ya ileng a lahlehelwa ke tsohle tse ileng a di sebeletsa ka thata. Mme o qala o lokela hore o tlo qale bophelo botjha. Mohlomong o motho ya keneng tlhalanong. Ya sa tswa hlala, ya sa tswa hlaluwa. O qala jwang bophelo ba hao botjha? Le hona na ebe ke ntho e bonolo ho fihlella kae? Na ebe ke ntho e kgonehang ho fihlella kae? E mong he ke hona le ho qala mosebetsi o motjha. A ti e mong he ke ya ne reng a tshe le motsetse se le ke phila ka tsona tse ka nnete tse le ntse ke phila ka yona e hlile ha entse beletse ke lokela hore ke fetule tsela eo ke phelang ka yona ke ke etse dintho ka tsela e fetuhileng ke qale bophelo ba ka botjha ke ahe bophelo ba ka botjha ke betle tsela e ntsha ya moo ke batlang bophelo ba ka boyeteng na o kile ka iphumana bophelong o tlameha ho qala dintho botjha. Tlameha ho phehla leqepele letjha ka mora dilemo tse itseng. Ho no ho etsahetseng ebile seno se ile sa o ruta eng. Mme ha o so fetotse dintho jwalo, qadile bophelo ba hao botjha, fetotse sebopeho sa ka moo o neng o etsa dintho ka teng. O ikutlwa o thabile, o kgotsofetse ke moo o leng teng gona jwale tjena. Haholo jwang ebile ha o sa tswang ka qeto kapa o kile wa iphumana le boemong bono ba gore ke lokela a bophelo ba ka botjha, ke lokela ho qala fatshe. Mme a mang a maemo tjhe ka nnete ha se a bonolo, ke a utlwisang bohloko haholo hore ebe mohlomong ka mora lemo tse telele o le lenyalong ke lona bano hese la gagane. Mang le mang o sa nka tsela ya hae, e mong dintho sa ileng a di sebeletsa ka thata, koloi, ntlo, thepa ya ka tlung, kore ebe o lahlehelwa ke tsohle le mosebetsi o mo lahlehetse, o tlameha ho qala bophelo fatshe. Na o kile ka iphumana o tlameha ho qala bophelo fatshe dilemong tse leng ho tsona. Mme ho no ho etsahetseng, seno se ile sa o ruta eng? A mora go tlo qale fatshe ha o itsheba hona jwale tje na o khotsofetse na o thabile ba bile go romela mo laetsa hledi go ka hanong tsa X Facebook Instagram @lesedifm @ledisolski tsebile mo laetsa wa hao le ka mogwa wa WhatsApp nomoro ya 0797585066 ka pokante tsetsa nomoro ya mahala ya 086 3003084 na o ke le ka iphumana o tlameha ho qala bophelo ba hao botjha. Ho no ho etsahetseng ke eng se o ithutileng sona? O kgotsofetse, o thabile hona jwale tjena ka mora ho tlong ke qeto eno. O ka nna nka qeto kapa kgetho ya hore o se ipulele lebitso. Tshebeletso ke ratwang ya lesedi re ja lekomo. O ka imamela ena tshebeletso ka kotlolo ho SABC Plus e bang o letsileng. Ebang o le mosebetsing o ka imamela tshebeletso ena le sedi o sebedisa mahala wa hao SABC Plus ka kotloloho. Fela he o tsebile molaetsa wa hao Westwood go ka hanong sa rona se fapaneng re bua ka bophelo go qala bophelo ka mora dilemo tse itseng. E se ba metse o se ke le shumele metse e supileng re furaletse hora ya leshome. #rejalekomo tshebeletsong ya lesedi.

0: Ba di se bemetso tso ke mashume a mabedi le meseme ne re furele se hora ya le shume. Ke dokeng ke tsipina bona tetla nka Patty LaBelle are love me to end I want you. Onzo du sile ngwana ngwana na ke dikeledi magesene. Me bo simbona he hore mmo hore bua ka bophelo ka mogadi le motse itseng. Ha o lokela hore o tlo o qale fatshe, o qale bophelo ba ha o fatshe. Ke ka hona ke tshong ke re ho ntso hona le batho ba ntse ba dumela hore ka mogadi le motse itseng mo so le ta taolo ho ka qala bophelo ba ha o fatshe ha holo joang ha o nona le tsohle ho le motho ya beileng me jang fatshe bophelo ba hae ka o fela ho tloa dilemong tse bileng a kena le motho moholo o beile me jang fatshe jwale letsatsi la hae nako ya hae o sa e sebedisa ka mokgwa o batlang o fapane motho na le ha o qala bophelo fatshe ka moo o tla bong o etsa dintho ka teng monje ka nete o tlhalong o loqala dinthofatshe ka mo kana go etelele ba le ke wena yelwa o solukela hore o lo dula ka morenge lengwe o no dula ntlong ha dinge kholo ha di kwena yone ba lo so a go hane le motho yenwe leng hore o no tshepile hore letla a go hangwa ke lefulena tsohle tsone go dietsa o no dietsa le yena o lokela go qala bophelo fatshe wena yo la se hetswe ke tsohle tso di sebeleditseng o qala bophelo fatshe o no sebetsa mo re sebetsa ntendile mo wena yo no so di etse he o lo sebetsa mo sebetsi o motsha o qala fatshe ka ba mohlomong o batla ho fetola bophelo ba hao o la nka qeto gore a ka nnete yena yona ntse ke yetse ha o ga ha ntse le molemo butle ke fetole dintho ka mo ke di etsa nka teng no ke le ka iphumana le bo emombono mo le ke lang ho go tlo qala fatshe ho no ho etsaetseng me ke eng se wile ngwa ithuta sona maemong a lo ka ofela le hore ha o so sheba mo le ntseng hona vele tsena o go tsofetse o na o thabile hore wa tsaka ke tshega nti ne se qetwe bonolo ho no se bobebe fela he ke mona mo ke lenteng tsubile mo laetsa wa how x facebook instagram @lesedfm @ladysoski ka potlo ntse se no mogonya mahala ya 086 300 3084 086 300 3084 o tlo tsubile mo laetsa wa how mono we suke go tlhogona wena hore na o la ka iphumana o le boemong ba ka qala bophelo ba ha o fatse
1: Lady Soski dumela gaitse dia motho e ho qala fatsa sentho e bonolo ka nnete empa re tshwanetse ho etsa ka senna re phematla jwale ha re shebeleng lo la Samson o ile a jwetsa Delila hore na matla hae a tswa kae ya ba Samson o jwetsa Delila hore matla hae a tswa moriring wa hae Delila o la nka monyatla ya ba o jwetsa ba Filista hore Samson o matla ho kae le matla a hae a tswa kae a jwetsa ba Filista sephiri seo sa Samson sa matla a hae jwale mohlomong o na le motho a ileng a jwetsa metswalle kapa bana babo gore na o na le morero ofe o a batla go qala wa kgwebo kapa ntho e ntle e tla motswellisa pele bophelong ntho ena ka gobane o ile a jwetsa bo a jwetsa motho ka yona gore na o tlo e qala ka tsela efeng motho a banka monyetla wa gore wa o tsebela o tlo go dia mo o leng matla teng gobane wa o tsebela o matla kae matla gago a go kae empa moriri wa Samson o ile wa tlhomela wa mmela gape
2: Lady Soski topic yao ya tla ntshwara monate ke kena hantle jarateng nna kala bophelo ba ka fatshe because ke noticed hore ehlile ne se ke sena relationship e close le bana ba heso le family ya heso rwala be ke ikgethela hore ai gobane ehlile ne ke se expanda nako agolo ke le mong ntho e nne se ehlile kare ha ke e thabele rwale be ke nka qeta hore ai tjhe ke nako ya hore ke lokise dikamang le bana ba heso re kgone hore re lokise bophelo re be close e be bakgotsi ba ka ke ba bakgotsi ba bona and so far ai ke thabile majabajaba ntho tse kaofela di bolele next ha family le holeng wena ngwaneso especially ha e le family ya e o ratang thank you man
0: ga itse di ka ke le buila ho le mane ke a le bo ha weso a ga yena o la bona hore di ka mano le bana ba bo ke yona ntho e hlokolosi ha holo le lapa ga majaba jaba se le tho dikeledi
3: bo pilong a le di soski re kopana le mathata thata gore motho a sa tsebe motho ha ngolwa hore ke mfuta o jwang wa motho ke na o mathata ao re nthotse onse o bua ka tsona ke nnete ke lwana jwale nthotsa ka di kopa kopane ha o qala mathata ao ke nna khosa go thula mtwana le di soski
0: ga itse ka ke le bo ha hle ho tla loka ho tla loka weso ho tla loka
4: hai dikeledi a tso go jele ka tsebe hle bona gaitse dia motho tso go jele ka tsebe ka ona ka mona ka Free State vichini ya melodi go bua le Edward Bitswana ngwana mme go jele ka tsebe jango
0: ke le buile a holo gaitse dia ka 086-003-084 086-003-084 ke nomora mahala mo ka ntshwarante ana o kira ka iphuma na o tla me o qala bophelo ba hao fatshe hono etsa etsengwe eso ke enso ithutileng sona ame ha o sheba mo lenteng ha jwale na o khotsofetse o thabile

0: Primero que nada, ladies, los ki. Ah, na bophelo go la bang bang ka pagela ga bothata. Dilemo se se ke le go tswala se se ke tlotse 40. Go laetsa la gore nna le molekane wa ka a hlalana ka baka la dintho tsana di entse a bile le ngwana lenyalong a ba pregnant ka monna o mongwe. Ka mona ke a felelwa ke mosebetsi, ga re hlalana jalo a nka ya tlamehile re share jwane thotho ya ka tlong, a nka thotho ya kwa tlong a lo dula le batswadi ba hae kwa. Sa ke tlamehile ke qale bophelo fatshe ka mona ga ke sebetse. Ba gona jwale a dintho di tla hantle lady. Ke fumane mosebetsi ka mona ke butse kgwebo, dintho di kopane gape ebang di kopane le go feta nako e ya pele. Dintho di kopane ka mona ke a sebetsa ka mona ke kgwebo ke ena le yona ya tsoa ka mona ke fumane ke rekile le koloi, dintho di yang kapela di tsamaya hantle.
1: Oh, ga itse di yaka man wa tseba ga o na ntho e nthabisang jalo ke ga o tsho gore o bontsha mo o tswang teng le mo o seng o le teng gona fele tjena ore ai wa tsa ebile maemo a ntlafetse le go feta mo ke neng ke le teng, mme o tshwa gore ka nnete o kgotsofetse weso le ga fela he maemo a ka go gana ya lona che se ntho e monate e seng ntho e jesang di theohelang fela he ke thabileng gagolo ga o tsho gore a mo ke leng teng dikeledi a dintho di palame setofo man.
2: Manya ke le ka ota ke itsapotela ne tsalana ka le le la matsatsi a ne ke bile ba tshwara ba ntse ba tsa hona le mosadi ho etsa se se le se ne tsatsi bo ka le ndo la matsatsi tlo ba ja mahe han ke mo metse le sedi ho monate music o monate re se so ayeba ho monate hore ho le sedi FM manyo ke mo fela ke tlile se ke ntse se ke mo nat manyo ene o sa ne o ka kona le

0: Soski, shapo jwang sister, yo bona ke phela ke qala fatshe jwalo. Ke sebetsa ke le mnate bona sena. Au sinyana fela itse ntho tsa fela di mchesa ga hlong fela ke mhlana re ke mo bitile le di soski ga tsakela ke matha case utwa ka 2020 until 2022. Nana ka khona ke matha case ya re ipe ntho ke sa etsa. Ha qetella ngwana nang ka nthungwe lengwe ka tlu. Ahlale sotho sinyana anka dithepa bona anka sengwe le sengwe ha teta ba khutla ka tana le leponisalana ntshwarisitse lona le ne le bula case ko ke batla o mamele na ke ne ke morile o kwa sister mara nou ke batla o jetsa hore forgive and forget wa tsa ya sebetsa ntho tshwarela motho fete o tshwaretse wena ya ba ke itshwaretse no ke mnate ko re ke happy mo yeng wa ka ke re ke thabile o ka
1: a ga itse di
0: ya
1: ka a we se ke le bo ha mane ka monoka orange grove welcome wa tsaba ha nga ta mabedi o go fa komelo hore dintho tse kopanang le tsona ga go le jang ga o iphumana le kare o tsona ka nako eno ga o se o fetile go tsona ga o hetla o bo ipotse o le mongwe ele ke fetile jwang mo kore ke fetile jwang nne ka e ke tshetse jwang mollo o neng o fitlha le ka godimo tlhogo ya ka ke ile ka o feta jwang ka tswa jwang kara mollo o mokale a ko utlwe dintho tse kgaitsadi ka katang go bolelela gore o fetile go tsona gore na ke se kakang Lura ba tshoro jo ke thabile jwa momogeleng teng ha a tsebele soke ra tswanga ya lesedi shebe me soke e le shumele metsemene pele re kana goreng ya lesumelo motsole monga ke ne go ngetse shaka khan through the fire pele mona ka onkela Chris Walker giving you all my love on tso rutsile ngwana ngwanana ke dikele di magazine ke motangwa ha molete ne re bua ka taba ya go ka qala bophelo ba gao botsha ka mogadi le motseitseng na o kile ka iphumana le boemong ba go ka qala bophelo ba gao botsha
0: so
2: Allo so so ki.
1: Dimela wese.
2: Ka khaitsi diaka.
1: Amunadi wese.
2: Ha nna ngwana mme. Nna ke la ka bona ke ntse ke sebetsa ha mane tswa. Sebetsa ding sebetsa ha tswa. Ka bona gra man. Re ke ke tshintshile kwa the comfort zone. E tlompola wa ne ke tlhulwa ke sna next. Ke lo ke sna letho ngwana mme. Ah ga bona ga go sa hai ke ha o funyana pla bana ba hisho ke ha o funyana le ntongwe le nngwe ha ona ntwe ke sokola mara botata nna ke tlona le eng qetellong mpa go jetsa ha no tshe wena so so ke yo kamana ga jwa re mashanyana wa di plus nyo o tlana le kitchen girl o tlana le motho a bitswa mo gonang go metsetsa garden ka ntle impane ke be tseke dutsi kwa hae kwa ke sebetse hae kwa nenge ba nna le tsona ntshona go fela mpaka comfort zone ya wa re ke tshintshe ngwana ke bona bona o fedule ntate mo dimo ke yona ka nete o ka hla go laka thank you
3: sheba so soki nna ke qadile fatshe mara jwale o tsaba e ke ratang ka mohatsaka re a o hane smart a sian thungwe lengwe jwale ka lebaka la gore nthungwe lengwe ne ke bona ka tloga mona ne ke bona seriti sa hae ke tshintshile go tloga bedroom main bedroom nya rona ka tshintsha ntho yengwe lengwe lengwe lengwe ka tloga mona so ke le ka utlwa ke phodile ebile bophelo ba ka bobetere go feta hana a le teng gore ke rekile kolo e
1: manyo
3: ana ntse ba kena sekolo topong ko ntshongwe lengwe e hantle so so ke
1: yo go tla le khotso nang le yona o tswa lentsweng la ga o fela o tshoro jo wana na ke fihlelletse hona le hona hele a ona twitter bisanga jo loka o ba bo mo mono he 0863003084 0863003084
4: Hello, Soski.

0: lady so skile lady so ski a my sister and zorojile and zorojile ka tsebe ka bebe na re ka mona wa itse my sister se tlhogo sa hao ntse ke qala fatshe ke ne ke le manga u ngwana na ne ke le kwana berenyetswe u kwana ke ketsetsa tshelete ka matsoho yo le bophelo ke bo qala fatshe no jena ke khutletse haya lady so ski ke twalatsa ka bebe na re ka mona go mametse le austhato go mametse re o jile ka tsebe go boimanyana mona bebe na re metsi hayo ke rata go planta o siwaka e ka nka fumana jojo nyana
1: ao ga itse diaka ene tla o tswela molemo le baagi ka mono tlhe jojo eno di beng a thangana di be setlhophanyana man fela ge ke thabile agolo we se ga o tshora hanyane hanyane dintho di ntse di kopana ebile wa o tshoro bile o gotletse gae go na le ba bangwe ba rona ba e leng gore ga dintho di sa re sebeletse re tshaba go gotlela gae he e be jale batho ba tla reng lapeng teng ba tlo bona ke hlolegile ka nnete go na le etho le phoso ka go gotlela lapeng kore kare kabina e fankgedi eno molebe go ya Swatseng ga dintho di qakile weso ebile o ntse o na le sebaka se o se bitsang heno ga ona ntho e boima jalo ka o dula boemong bo o sa o sebeletseng o tshaba go gotlela gae e montšha ke tshabo ya o ka qala fatshe gore jo dilemo ntse seng ke leng go tsona gana faletsena ebe o loba jwang o qala bophelo fatshe go na le tshabo eno mme ke ntho e leng gore ga e makatse ke tlhao gore o ipotse gore ebe ka mora lemo se e kana-kana ga se ke qala dintho fatshe dilemo ntse tse ke leng go tsona ebe go tla ba jwang le jalo le eno le ya tlameha le be teng ke tlhao ke ntho e tlwaelegileng ebile ga o mong empa ke ya tseba gore ga se ntho e bobebe mme bopake ke bona ba batho ba ntseng ba tlhalosa gore nna ke le ka phumana ke tlameya go qala bophelo ba ka fatshe tšheono se bonolo empa ganyane ke bona bophelo ba ka bontse bontlafala ebile ke iphumana ke le boemong bo batlang bo le betetshana go feta bo ke neng ke le go bona nakong e fetileng kapa dilemong tse e fetileng fela he a ko qoqele weso gore nana ebe one o kile ka iphuma mwana o tlameha go qala bophelo ba gago fatshe tsela pele go tsobila molaetsa wa gago dikgokaganong tsa rona tsa X Facebook le Instagram kwa notshebeletsong ya lesedi tsobila le ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079 758 5066.

0: Lewski, hey Lady Lewski, hey, that's like a kidnap or a monaga quad for blue gum wish. Down on a switch. Slaga Savam Ferrefiras, the massacre, and not 2026, General Yaka Yana Hanyan. Margaret Postle, those that didn't do, got Postle, those that didn't do. You more getting a 2 day in Gar. Which means self with other Postle Zangataji. One other something new way, Lorinking, a wrong, it a made in Nike bookies. E lo reng ke bono go matsa sometimes go thu motho ba tla thabo gona thabo o di one we do letse ka ntlong we do letse wa bona ntho tsetsa bona tsa bo dikgata tsena tsa go se rile ka e rile ka nna le batho ba se go reng keng ha ba rata le ntho tsentse ke mo one day o tla ipona o ke ne phoso mara no ke ke tshuke ge ngwane so ke le bona tate modimo yo nana e re bulang ka magapela se bo le motshepe ntho tsa ka ntse tsa mahana ke le bo wa go loka ka mziko monate la bone le na le Lewski se ka ka bana le se bo mona
1: le Lewski ke se ke rola fast ka fetse go lo fonte na ke tla tswa tswa wa se wa le Lewski ke monate la ke go tlo tsama ka ke monate no ne wa bona le na ke tla tswa ka ke monate e tse go tlo tsala e fing jo le Lewski ke ha ke tla mena ke ha ke tla mena go tla jo tore ke ja to khutela ha ke ga ke le ke se batho ha ke o tla ba ke nna ke wa pidisa ba ba tama ke khuta kwa nna ke alwana ke alwana ene ntse ka le ntsebele ke ndi khona mpone sa wa sa mo ye kwa no ye kwa wa bontsho wa no ma e a se taba re ba mo ke wa bontsho wa ke mang ka taba ya ya botlhale kapo ya bo ya botle ba ba ka ya bo pelo la Lewski ya bo pelo le Lewski ke pilela ke khona ba bontsha re bona le ntwe ke khona ba pilela ba bona wa ngwana gona kuno ba pilela ke khona ba tlela di dintse tselo go ha ba di lebelo ke tla letso ba ba e seng bo ma mahlali a enge nya le Lewski o pilo mona wa pilela ska sa thaulo lo motho lanantso ya pe
2: ah ke le buile le khaitse dia ke le bo haweso aga lanantso ya pele ska bo so inehela fela ka ba itikisa ba fere ba ka wena bophelo lanantso ya pele ba bone ke le se bela etse ke ne hleka mogwawa x Facebook Instagram ka WhatsApp ke le se mehala e ke ne nga nete ye ile nga phesa se hlonge sa rona ka jene le wena ya saka nga gona o fumana bonyatla go ratla o tlokene weso ke thabile haholo go kgethile o mamela ena tshebeletso ya lesedi me ke le buile haholo go tlwa dipale tsena tse fang ba ba morolo le matla gore le tshepo e bile ya gore ba ka qala gape fatshe haholo jwang ba eleng gona ba leng boemong bono gona jwale ba tshabang go ka qala bophelo fatshe ka khanya e teng ka nqane mogotsi go batho ba re seng re botlile paletsa bona ba re qoqela paletsa bona diqala di le bohloko ha ba qala pa ha ba diqala empa di fella ho le monate motho a tshwe bila sa bonya utlo ga ga ga mo ke leng teng ke khotso fetse ma jale ha ona letho le phosa ka ho qala fatshe ebile matla sa le matsha ke go hotse o tshesa ha ga mo ha se ba le ya ke o nka matla jwale le wena e utlong gore go batla go le boimanyana ka go ka fetola ka mo go tsa dintho ka teng ha o morao ebile ha o se o so le dilemong tse fetileng haholo kapa tse ngata-ngata gore o ka nka qeto eno ha fela ntse o tsewa tsatsi le tshabane le dikelang tshepo e ntse le teng gore o ka qala gape tshe ha o bonolo ha o bobebe fela he qala fatsha maemo a sa o sebeletse ha re ke se retla
3: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Bottle of love, I missed the mark. So it all comes down to love.

o ba tshebe metsotso ke mashume a mabedi le metso robedi re furaletse ho raya le shubelo motso le mong eno ke Vanessa Williams are dreaming ke mabotle wa pelo mothemose ka mane ka America fela he sekola sena ha se ka ba sa mong ka lena ko e kae ya ba heolo ke lo re setle se hlutlwe ho yena mona ka mora hore ho tlo phatlala tso ditshwantsho tsa gae tsa mabona pona me ha itlo salantle na morao ya Vanessa Williams ke ya hore le ditshwantsho tsena tse ileng tsa fumanwa tse ileng tsa etswa ga hlutlwe sekola sa ba mmabotle wa mothemotso wa pele ebile ka mono ka America ke ditshwantsho tsa neng a di arolelana le motswalle wa hae ya ba he motswalle wa hae ka lebaka la lefufa a di phatlalatsa he ya ba Vanessa Williams ha nka le nako e kae ka morago a tla fuese a ruese korone ya ba mmabotle ka mono ka America pele he ha ka ba fella mono o tla wa tsa ho ba le talent se ngata ka nete tshe ha motho fuwe o fuwe ya ba he ke eno o kena se dikatikoeng sa boithabiso sa mmino o tla mo hopola ka dipinatsane tsa bo Save the Best for Last le difilming le ditshwantshisong o teng ka nnete Vanessa Williams ke o se sa le re motseba ka dilemo ho fihlela fela he ho tlwa ma qadileng teng mothinwa le montsane tsa bo di 80s la ba mmabotle wa pele ya mothemose ka mono ka America awo ya ba hedi tshwantsho se di nyenyele pile tseo ananga rolelana le tsona le metsollo wa hae motsollo wa hae ara tabakiena ka le bangala le fufa fela fela he ke ha ka hona ke tshwenke ra ntho ha ile ya hao ke ya hao man le ena ha ba qoqela ka dite ba ba qoqela mpa le ya hae e ka re wa ba thetsa ka re ha bui nete ba bo di pele mo ne ke la ka ho nkela for play chant se bebe ntse ke mashume a mararo re furaletse hora ya le shumele motso le mong beke nyana re bone ba rutona ba sehlopha sa le shume ba qala ka ditlhatlhobotsa bona tsheka nete tsa matric e bile le tsa ditlhatlhobotsa magaolagang me ka tle o le mahlohonolo ho bona hle ke ya tsepa le hona o dumela hore ba tlahle ba sebetse handle ba qadile hona ka labobedi baking ena ba qala ka pampiri ya pele ya computer applications technology e ka bo khutsana ba ipisang ka hore ke CAD jole he ibile hona baking ena ha nda tsetlehela magotla ditabapuo e leng ena le tona la thuto bo mo bona ha me kwa hupe o la hlalosa taba ya boitlhophiso ba bona bo matla e le lefapha bo kenyeletsang mananeho a tshehetsang barutwana gore ba tla ba sebetse handle ditlhatlhobong tsa bona go phethelwa le hona o netefatsa gore bana bohle ba ikobela melao le ditataiso tsa hore ba tle ba ngole hantle nako ena ka ofela o fitlha be ba fitlha pheletsong ke ka gona ke tshokere ba tlhoka tshehetso efe kapa efe nako ya go bala thotlohetso kore tsela efe kapa efe go ka ba tshehetsang ka yona tle ga re ba tshehetse ka tlo le mahlohonolotlhego barutwana ba matric ba selemo sa 2026.

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan le mwana ho thusa wetsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM le tuka malaka be sehleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang.
2: Mamela lenaneo la Itlhabolle Mmanla ho isa Labone bekeng. Lenaneo le akaretsang bohle le fihlellang ditlhoko tsa hao, ho kenyeletswa bana le batho ba qhwadileng. O ka ikutlwela tse ka reng tsena.
3: Nna bana ba o leng hore ba setse ke bana ba moina ba ka o leng hore o hlokaetse ka nnete. O utlwa ke na le lelapa, ke na le bana, ke na le ditlhoko ka mona ka nnete. Le bona ka ke ba nahanela ha o sena batswadi, ke le hlokomela le batswadi ba ka le bona ba hlokaetse wa bona ditshwiwa.
4: Nna ebile ke a ba posa edijo tlo fela ba ntse ba nsukela.
5: O ba posetsa kae?
4: Ke re ba ye ho bomme ba bona le bona ba ntse ba lokolla.
2: Ho tloha ho renya borobong ho fitlhela ho renya leshome le metsemedi le nna Tholwana Moletsane Itlhabolle.

Mumabedi ke kopa ho fa mantsu ana metsu tsunyana e le shemele metsi mhlano ka mara hora ya le sheme le metsu e mmedi. Le fatse le na le nthotse pedi fela. Wa kena kapa watswa. Wa ema kapa wadula wa robala kapa watsoha. Ntori pedi fela. Riaya kapa hare. Unzongutla. Jwale bophelo bona le batho ba ba bedi fela. Hona le batho ba batlang ho nyamba ba o nyahamisa mophelong simba ba batlang ba te. Ho bo ba le batho ba na ba tsiba mohloko ba hao. Ba batlang ho phamisa bophelong. Jwale ke o kopa ngwana eso hle. Ke kopa o seke wa diwa moya ke motho kapa ke batho ba sa boneng bohlokwa ba hao. Hobane ha ona motho ya seng bohlokwa lefatshe mona re bohlokwa kaofela. Re itlhonolofatse ho batho bohle kaofela. Na le batho bao o tlong ho ba hlonolofatsa. O bua le ao sa bue. O le teng moketeng kapa o le siyo ha ba o hopola fela ba re, ei, motho la ke tlhonolofatse ho bophelong ba rona. Ke kopa o seke wa nyahamiswa ke motho kapa ke batho ba sa boneng bohlokwa ba hao. Hobaneng hobane, ho na le batho ba bonang hore o bohlokwa lefatsheng lena. O seke wa nyahamiswa ke batho ba sa boneng bohlokwa ba hao. Ho na le batho lefatsheng mona. Ho na le batho mosebetsing mono moo sebetsang teng ba sa boneng bohlokwa ba hao. Empa hona mono mosebetsing mono wa hao ono, ho na le batho ba tsebang bohlokwa ba hao. Ke kopa o seke wa lahlehelwa ke bohlokwa boo o nang le bona. Hobane fela batho ba ntse ba re ha ona bohlokwa kapa ba sa bone molemo o itseng wena. O seke wa e tlohella taba eo. O bohlokwa. O na le boleng. Le wena o motho jwalo ka batho ba bang. Ka nna ba ha ona dintho tse motho e mong a nang le tsona. Empa ntho eo nang le yona ke bophelo. Jwalo ka mang le mang. O ntso hema jwalo ka yena motho eo. O hema moya o tswang ho Modimo. O bohlokwa le wena. Ka nna ba maobane motho la o jwetsa go useless re go jwetse how useless ho hang ho bohlokwa jolo ka mang le mang ho hloka dintho tse ding tse itse mo phelong ha di hlalose hore ha di bolele hore ha o bohlokwa tshe ha se nnete o bohlokwa o na le boleng o na le bokgoni o na le ntho ka etsang. Ho na le dintho tse ntseng o di etsa. Empa batho ba di bone. Tswela pele o etse dintho tseo. Batho ba shebile kapa ba sa sheba. O ratwa ke Modimo. O tla dula o ratwa ke Modimo. Mme o phela ka Modimo. Amen. Shumele metso robedi. Ke metso tso kamora hora. Yala shumele metso mmedi. Tshebele tso ke lesedi o ntseng o imametse. O na le monga phofu. E ka re nka o jwetsa taba tsena letsatsi le tšhabang le dikelang gore o bohlokwa. Bomamedi. Ha motho fela a kare, ha motho a kare ha o bohlokwa, o tsebe gore ha bo nnete, ho na le ntho a e boneng ke ka ho ageng ha o bohlokwa. Ha o bolele gore ha o sena koloi mono jareteng heno, kapa o sebetsa ntate o sena koloi, le dilemo tse telele ebile o ya pensioneng o sena koloi, ha o bolele gore ha o motho, ha o bohlokwa. Ha re jwetswe ke dintho tseo re nang le tsona tse tshwareyang hore re bohlokwa. Kapa ha re bohlokwa. Ke a hana ke a latola. A ke go na le lapa mme ntate hle. Kapa ntse ke re nna. Ntse o ganna ona jwalo o tseleng o phetha mabaka lapa la hao. O tshwere ntorontoro, o tshwere taxi, o tshwere private. O ya kae kae go na le lebaka le itseng. Le o tlamang gore ka nako ena o bontse o le tseleng. Baka leo. Le bontsha hantle gore bohlokwa go tloa mono mo o leng teng o ya sebakeng se seng
hona o bolela hore hona le ntho e o ietsang e hona le ntho e tsang hona le mo batlang go fihla teng bo pelong tswela pele no etse yona ntho e bona le ga ke thatanyane o tsusa o sendate o tsusa o seme waka e ya skolo ngwanaka o gana o le ke shining o gana skolo sena sa gona sa makeishining ka pa sa di model C bona tswela pele o etse yona ntho eno nako ya hao ya tla lwena o tla popa jolo ka mang le mang o bohlokwa ka nna bona le motho a utlwitse maobane o re ga o bohlokwa ga ona boleng motho yo ke kopa o jwetsa ka jeno go leshano o bohlokwa mme ebile o motle o entswe ka setshwantsho sa Modimo.

0: Babadi metsotso e dula hantle wa leshemele metsomedi pele re fitla horeng ya pele e ne le pina ya langa mavuso monere Sunday Blues ya bakeng ka sisi ure Runaway e leshemele metsomedi re horeng ya pele.
1: Haeba o le sibini kapa mohlahisi wa mmino ya batlang ho ikamahanya le ba bang mminong, Lesedi FM le tla tshwara thupello ya mmino ka Labone le la 22 Mphalane 2026 ka hora ya 10 hoseng. Sebaka, SABC Bloemfontein. Ho tla ba le baeti ba bohlokwa industry-ing ena. Ebang o batla ho ba karolo, etsa kopo ka ho romella email ho music@lesedifm.co.za. Ebang kopo ya hao e amohetswe, o tla fumana molaetsa wa netefatso. Tloho mme o matlafatse tsebo ya hao ya mmino. Lesedi FM, ke molelwa.
0: Babadi ere ke o ferita ba tsala le sheme le metso etsheletseng eleng ka jeno hle eleng ka jeno ke letsatsi le leholo lena mo mamedi la machaba ku vetse tsatsi le leholo le leholo la dijo e barekinye World of Food Day ke letsatsi la machaba la lefatshe la dijo mo mamedi. Mona moteng lefatshe ka bophara le shebileng hore ho be le ditlhokomediso ha go lo jwang ho batho ba tshwengwang ke tlala ba phelang ka tlala mo ba phelang teng kae kae di jo ha di yo mona mo batho bana ba leng teng he mo mamedi jwale tsatsi lena le kgethuwe le letsatsi la lefatshe la dijo moo teng bana ba FAO ba bitswa ka gore ke Food and Agriculture Organization, ke FAO, Year of the United Nations. Ke letsatsi leo ba le ketekang ka jeno hore ba shebe hore na ba ka etsa jwang hore batho ba hlokang dijo ba fuwe dijo. Ba tshwagane le ditaba tseno mamedi bane dijo di botlhokwa bophelong ba motho e mong le e mong batho motho e mong le e mong kapa batho ba tlameha ho phela ka tlala dijo di botlhokwa bophelong ba bona. Jwale tsatsi lena ha e sale lekgethwa mo mamedi ka di-16 tsa October 1945 mme mmokotaba wa selemo sena sa World Food Day 2026 ore innovative today, nourish tomorrow. Innovative today, nourish tomorrow. Ke mane mo ba shebileng hore ba tle ba thuse le hona ho aha setjhaba le ditaba ka ofela tse amanang le hore ho etsuwe ka hohle hohle hore dijo di be teng ho batho ba di hlokang. Ho be le taba ena hore batho ba fumane dijo, ba se ke ba ba le bothata ba ho fumana dijo. Ka mantswe a mang ho thwe nka kgato ka jeno e le hore hosane he motho ntho tsa ebe di eme hantle, haholo bana ba lapang ba tle ba fumantshwe dijo, ba tsebe ho tswela pele ka bophelo ba bona. Tsatsi la matjhaba la dijo he ka jeno, mabedi ne ke re ke o fe ditaba tseno. Tshebeletsong ena e kgolo ya lesedi. Ha o na le lethonyana hle, ha o na le lethonyana o tseba hore mamang kae kae. Motseng o mong kapa ka next door ka mono hle, ako mo fe dijo hle, ako mo tsholele ka jeno ke letsatsi la matjhaba la dijo. Hore batho ba fuwe dijo hle ba sokosokolang. Ao banna. Sam Solta ho Lesedi FM, Your Face, RQB, Labahlano, le monga phofu.

0: Lesedi FM ke molelo
1: e le shebele bo tsebahlano hantle bo tsekeng ka mara ho ra ya pele se hlo sa rona mamedi ntse le kgwedi ya dipalangwang ntse le kgwedi ya dipalangwang ena e re ntseng re lo ho yona hlosi fela ke sona tle pele ke se fetule ke se phethule tjena ke batla ho se bala hantle batla ho se bala hantle ka nnete. Ke ngotsa sekgowa mona kare things we did to pass our test but no longer do after getting our driver's license. Beger, which driving skill would you probably fail if you were tested today? Hona le dintho mo mamedi tseo re ileng ga di etsa ha re tla pasa gore re tle re fumane mangolwana a rona a re dumelelang go kganna tseleng. Hona le dintho, things we did to pass our test but no longer do after getting our driver's licenses. Hona le dintho tseo re ileng ga di etsa re fetile diteko mo mamedi tsa gore re tle re fuwe mangolo a re dumelang gore re tle re kganne dikoloi mebileng mona he mo mamedi. Jwale dintho tseo tse ileng tsa etsa gore re tle re fumane mangolo ka tsona ga re sa di etsa ona jwale. Ho na le ntho tseo go seng re sa di etse ya o ne o ntse o le mane ba o ruta o kganna jwang o tlo o fumane mangolo bo stipi mane a o tloga tseleng mane bo di-blind spot o jwale o sheba ka mona o sheba ka mona o tloga le steering sena o ne o se sotha ka mokgwanyane o mongwe o itseng le a koloi ntse tsamana o se tshwara ka mokgwa mongwe o itseng le a o se ya tsebe jwalo jwalo. Ho na le dintho o entse dintho tseo ka o fela tseo ne o thodi etse gore o tlo o fumane lengolo leno le o dumelelang go kganna ke fumane license dase empa ga re ka ra qala fatshe ona jwaletše ke dintho difeng he mo mamedi tseo reng ga re ka wa isiwa tekong ona jwalwalo o shejwa ape da ko o hlae gape ka moka 10 years 15 years 7 years 50 years 40 years o ko o hlae gape ka ditekong ka mona tseo reng wa tseba ke eng ke o jwetse dintho tsane tse ileng tsa etsa gore ke tle ke fumane mangolo ke tlo di feilang ka ka isiwa ditekong gape gona jwale ke dintho difeng tseno o mamele ke wena a tsebang gore na o kganna jwang ke ntho difeng tseo seng o sa di etse gona jwale tse o ileng wa di etsa gore o tlo o fumane mangolo pele ya o se o tswela pele ga ntho ena ka re e ntshenyetsa nako mane se ke etsa jena a ke sa etsa jena ka ke go se o na le mangolo jwalo so ga o sa etsa dintho tsane ka ofela tse o ileng wa di rutwa ga o tla fumana mangolo ke ntho difeng a ko re jetse gorena hei wa tsewang date tshola o ka bankisa tekong ke le o feila ntho itseng le itseng ako bue nnete ako bue nnete ntete
2: ganna ka polokego mebileng kgweding ena ya dipalangwang Lesedi FM ke molelwa
1: go tho ganne ka polokego kgweding ena ya dipalangwang Lesedi FM ke molelwa. Bela ke batla o tloge fa taba tseo he eno a ke sebatle ga go tla mphumana ka kwa ka kwa o tla mphumana kwa e ka kwa ka kwa ka kwa.

0: Pina ki a Kairens Pole said ya fema ma shume ma bidiam su i supileng etsulo ma shume ma bidiam si seletseng ka mra hora ya pele mo mamedi spahle emlanjeni yena ya guidance ner aiko bizo la pina ki aiko ha ke rutu ya mamedi ke re khutlele ditseleng kwana ke re khutlele ditseleng kwana ne ga qala re utlo gona o so fetu si wata uko batho ba nang le nnete motho a tsiba wa tsiba ke ntwe mane ne ke etsa tsena mona se ke etsa se ke le monjo a
1: hira khotso khotso khotso na le tsholo mo nga pufu
0: nda dewe
1: empeka go khuini se mata ya batho
0: ndate
1: bona manda le tsholo ga tsiya batho bona jwale se ba khabeng tire le biro le phahameng ha ho
0: mame ne ke sa batho ntjwetse ka batho kwa tla ntjwetse ka wena
1: le matshwao a tsira ha e sa le ntjwetse ba hlomphang
0: e ndata ya na ke tsiwe wa tsiwa ga nalo botata ma
1: ke ka biso ka mona ka la sotlo ntate ke a le botata ma
0: ma be ga nalo botata ka nnete a tsa ga nalo botata ba ho se utlwisise se motho a buang ka sona ha ke tsebe na puo ena e batla re e bueng jwang hach ntwena ke iphitile ka ba ka ipheta jwale ntate o njwetsa ka batho nna ke a bua ka batho hei mabele a re ka ra utlwisisa gore na re ntse re rentle ke re ntate ore batho o sa bua ka lebelo ga ke bue ka lebelo nna la batho ke re ha o no le mane ditekong tsa go o batla go fuwa lengolo la go ganna le o dumelang go ganna go na le dintho tse o ileng wa di etsa gore o tlo o pasa o fuwe ngolo leo wena e seng batho ke bua ka wena jale ha o so fumane lengolo ka bakare o se o na le bo 5, 10, 15, 30, 40 years, 50 years o se o ganna le wena go na le dintho tse o ileng wa di rutwa mane tse o ileng wa di pasa gore o tlo o fuwe lengolo la go ganna tseo seng o sa di etse gona jale ke di feng tseo ka rareng ga re ka ra o isa ditekong o bolo di feila ke di feng ke be ke re ga re ke re utlwe batho ba tsebang go bua nnete se ka ntjwetse ka batho ntjwetse ka wena ao batho ba morena batho ba sa gannantle ga ke re batho ba sa ganne ke re wena wena ao batho ba morena ntho e thata na ke a kopatlhe bana ba ntate ba keneng tempeleng wena se ka ntjwetse ka gore batho ga ba sa batho ga ba sa a wena kopa o ntjwetse ka wena gore ena ga ke sa itse o lekga ile ka fumana mangolo ka pasa wena wena ka baka re ga re bue nnete
2: kgotso kgotso ntate tsholo
0: ntate
2: okete mofokeng ka mona ka le bajeni
0: phoka
2: ai ntate tsholo nnete a ya pholosa e lebanta lebanta ntate tsholo lebanta
0: nga o sa leke
2: mathata ntate tsholo thank you
0: motho ya te keela wankagaba ga a sa kenya lebanta bolo ka pele safety belt wankagaba ntate a itsae e seng batho ba a ke batle jalo ga a kata gore nnete ya pholoso o ipuela nnete fela ga a sa kenya lebanta o nkagabile ntate ntate a tse
3: ya ke motho gore tuma
0: ntate
3: ya roma metsi wena bror roma metsi ba ile tsebe ka ka mamaretse tsebe le nya
0: re ke tle ka mona mo mamedi re ke tle mo mamedi ke yo
4: e ho jwa ntate ho jwa mbono
0: a bona ile ya ho
4: ne no ra le bo ka putsweni
0: mo khotsa
4: nanta ntate tsholo tlo phazamiswa ke nthoma ke levanta levanta ntate e levanta la nsugudisi listri sena ke sa tshwara ka matshwao a video le se ke tseba haholo ntate
0: a o sa etsa
4: kogaa ke tshwara fana ka letsole le ntate ya pele ya pele tate. Ke bona ke sone se dirile le levanta.
0: Eh,
4: ai tsona di confedisa tate, ai di confedisa.
0: Tase.
4: Ntate Stefane ka molense ka mona tate ke a leboga.
0: Ntate Stefane ke a leboga ngwane sa o nka gabile hantle. Mm. Wena o nka gabile we. Le ntate a ne mo ngwapile yena a
5: Simela nda re tsholo.
0: Eh la moeke. Shapo ngwana.
5: Nda re tsholo a ai nna ke bua nnete ke batla go bulela maka. Ha ile ya hore ha ke tla stop e be ke tla ema gagenene.
0: Eh.
5: Ke me yo ga ne ke tla ema ke kama ke ka mole ka mo.
0: Eh bona.
5: Ke kama ka mole ka mo ke sa tla le mane.
0: Eh.
5: Le ya le ba nda re tsholo.
0: Mm.
5: Le ya le ba nda.
0: Mm.
5: Maga tena tseding tena le tsholo ai.
0: O ntse di tshwere ngwana.
5: Tsona. Ke a le bona le tsholo ke se kwa lepe.
0: A ipuela nnete kwa lepe. Ya na go ke eme stopong ke shebe ka mona le ka mona ne ke hetle a ke tla ke Salman ha ke eme gegene. Ha nyane fela ile ke a fete.
6: Ke monga phofo.
0: Ntate
6: loka oke.
0: Morenaka.
6: Ya bua le khotso ka Kronstadt ka mona ka maoke.
0: Le ya khotso.
6: Nna ntho hanga khutela traffic department hape.
0: O lo feel.
6: Ntho e ka mfedisa ke na ya observer.
0: Yeah.
6: Ha ke fitla bo di stop sign mo.
0: Mhm.
6: Ke emisa ke hula di handbrake ke tsa di observation mi ga mi ga blind spot a ntho na ke sa yetsa ho ha. Ha ke sa yetsa ho ha. You are no stop sign se da se ke sebisa jwala ka hill sign. Ke hina fela. Ya sheba since ke feta tla ele ya ema ho la di handbrake wa the neutral a xa yetsa ho ha ho ha ho ha
0: that
6: yona nka khutlela traffic department e ka mfedisa lo kenya le bantle lena la pholo safety belt a ke kenya ke ya pala ma di tsilentse kgolo di N1 kwana a ka le ke feeling ka mona ai ke kenya lo le ke
0: di
6: stop sign tsena tse di bana ke sheba fela ke a fita. Ke a leboha ntate loka o ke
0: sebo
6: monate.
0: Ntate
6: ke kgotso ka maokeng ka mona kgotso mohlabi.
0: Ntate kgotso. Ke a leboha kgotso.
7: Ntate tsholo madume se godisa ka semoyeng o bua le mohlenimane wa lekgolokwa lekotswana tlhaba go lekang ba. O ka di santeng ka mane ka bothabile. Ntate tsholo nna letshola pele le lontabone ke lebanta.
0: Ege?
7: Ha ke kenya le tsho le banta tse ka pele o bedi ha ke sa observer tse ka pele ha ne ke le driving school le tsola bra onda detso ha o lo spalanga se sa mosebetsi ha ke sa inspector tse ka pele a ke re mane sekolong sa o ganna o ka no check it out on with inspection pelo ka tlo
0: yeah
7: ai mona na ka baka la wa ke a tsoa hona le batho ba di checka mosebetsi ha ke sa checka tse ka pele kame ke tsheke di disk ka o fela ndeyo
0: botulwe ke ho pula
7: ntabo lo observer inspection le banda ndile tsholo ke a lebo
0: ndade ke le bila ho
8: hela hela hela utsholo ei nante di pedi ke mira brand sport ai ai khona ke ma fa ibile ke lahlela
0: eke
8: le cellphone u bua ka phone tso ganna
0: a
8: itsepile tso thula ai khona
0: lo vhei
8: ke tsola tse ba lo hlo modintse dimphatsa mbisa ona ona jwa le kena danya u tsulo ke mo rena ra thiba ka mona ka chimba
0: le buela ne te fela ngwanaka
9: khotso monga phofu
0: ndate
9: monga phofu ai na man ai sali ke pasa mane ai dintho tse mfeilang dipedi fela monga phofu lotola ka se libima a holo mafuri mona le steering sina ha ke sa tshwara ka tsela yani ne ke tshwara ka yona na kunyane ya ka ya ditiko yani ha ke tla pasa monga phofu ke tsona tse pedi tse o tse ntshinya ha lotulena mane se libima monga phofu
0: khotso
9: ke a leboha ke gadebe Paul mo cruise ata mauki ke a leboha ntate thank you
0: wae pepela Pai pepetla ndata asa sama ka 120 ndu sama 1314 Yeah
10: ndate tsholo dumela hape
0: ndate
10: ke benne kgeto ke ka motle ivile jwale sa pakile ba flow then ndate tsholo ona na problem ya ka ke lone le banta ke le kinya ke ba bona ke tsama ka phone ye nngwe e navigator teng e len strong ampe ntse ke tseba tsela ke kinya navigator eo ndate tsholo
0: mo re tla re
10: ba tsepe ha se se so bona le traffic cop
0: ba tempe
10: e bile gore ke a thoma ke kenya lebanta lebanta lone ba tlantshwarela lone tsa dithuso but ga re a motse dintse a batlo feila batlo feila tate tsholo batlo feila batlo feila koloie ke palamaetsamaya lebelo le heavy blind 240 and lori e ke palamang e tsamaya 120 mare ba e sekalile 80 jale le nna koloi yaka a ke tloa fela ke cruisa 80 a kena ka toropo ke cruisa 60 a ke sa sebedisa accelerator tango tate tsholo
0: ke lebile mogana banka ga ba batho ei ke thaba o legene ga o tsebe nae enketsang taba motho ya nka ga bantho e ke mmotsang yone.
11: Bloemfontein nako e fitlhile Kufa Festival 2026 e utlwisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ebe back to back series Sontaha sa di 4 tsa October Lesedi FM Kufa Gospel Sunday Laboraro wa la 7 October ba utlwisetsa Kufa Remetse Comedy Show mme Labohlano la 9 October basadi ke nako ya lona Kufa Woman to Woman Sena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
0: Mabedi o ntshwarele ka nnete ke itsempe ke e tlwelela e fetile ntho ena gale re fetile Kufa seng kwana gale kwana tlame a itswe mona ka ga systeming popos ntate tsholo safety belt ntate ke bothata mme ke ra sebati ka seeri o ka mona ka kokosi la Fourville lebanta lane mathata ke lebanta mathata ke